waxul xamuñu ko fim ne am na ci ñu nga xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu lañ ko am na ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ñoo xamni melaw gëlem duñ fatte duñ mer bayyi duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisee wat bu lay gis di fayu 10 ans la wax bu lay gis di fayu xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doore wix rek xamal ni toñ gan ko toñon lay fayé mom gëlem mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mus am na ci doom adamay melaw mus munuñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni mun la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tégal la ko ci sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat ben ndariñ amalu la ko mom mus xana lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño jariño la té fuñ tollu di la lor nak légi jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu benn par benn jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nam koy soñi ci julli waye bu yagg mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonnabi bi yalla yonni ñun ni bu fekkentani ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna amuni bu ca agge te nangutu julli muni wutulu yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonnati yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëni su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi tudd ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele neenaay da yeeram gone gi ci yar beey neenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie ni ko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par là te fekk kat bo demé passé wul ak mom bul def mu def mu dumako lolou yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais kuko ci def tay noy def ñak sa dom dañuy ñew récupérer ko yobbu légui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wér nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko
donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxu dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais bu ñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox bam wad du ko mëna sax tié waxuma pistolet waye paaka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yoré fa njabot nek Sénégal yoré fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tégué ci sa kaw ni la bo jërut ak ñom fi ñu sanctionné la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek Sénégal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne Sénégal ben serigne dara nga koy sandi pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti wèr yu ne waye sa njabot gi nga yoré bitim rew té ay sanction tégué ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi né Sénégal waye ab serigne daara nga koy sanni rek paré ci budé serigne daara bu ragal yalla choona yépp mo koy toggo da na ci daj lu né dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu ken xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu né xaalisam dina ñëw kene ci daara fay jangale fi sabilillah boole ko yara wéru déwu né du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu Allah wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalay la yalla binde boko ne balma fetele fi mu bayelak lepp da ngay ñew diko jappale niko balma roqanti la fi mu bayelak roqba waaw dang ko nan balma roqanti la fi mu far bayelak roqba lolo dal wa koki lu wa yub rek pare nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roqba nak fof alquran neena ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ñu na mu ni préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamni sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamni njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax sen njabot dama arba kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah
sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliyya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliyya du yalla don wax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mustafa ali salam yaron ta yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digam ak njabotam muniko ya muhammad ali sallatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa ali salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu né bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ni allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun ala albirri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank ala alkitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diisé taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak ciono bu reey ci nek yar njabot muna mun ciono bu reey ci ne yar sa njabot muna ciono bu reey ci ne ku nangou ta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ ciono bi ci ne bay bo muñ ciono bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la leleen ndaysan nga gis ku ñew ni la waaw xale yi coono bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek ëpp na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal coono bi nekk ci yare muñal coono bi nekk ci éducation leleen nga defal ku nit sax lay la nga defal ko ni sax mu trahir la mu war la mun way bum la tax décorasé dé bum la tax décorasé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun bum la tax décorasé dé mom du fay dé yalla ay fay mom du fay dé yalla ay fay wastabir alayha muñal lol rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décorasé xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ñe manalul seen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp bu dé waxtu sédd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepil sa bëdi xol até bombal say bëtt ila akhiri ila akhirih choona bo bëpp yaang koy togo wajur ya ngay tudd di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha choona bob bob yep yang koy daj lu yengutu nga jog lu yengutu rek nga jog lutax masuliyya bi nga yoré ci yor njabotu jambur te lu yengutu nga jog bala nga tudd ñom ñep dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam tudde
bo julle ba selmal ni wal bir jakarlo ñom xol ba xam ñepp ñew nañ wala ñepp ñewuñu wastabir alayha kono bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat legi sa programme yëpp arrêté nañ ko ñom mënato dem fenn mënatu la dem fenn ni dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko nan midi la mëna ñew midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yëpp bayyi nga ko mënato dem fenn legi bañu fatlikou cheikh murtada ab mbacke mbacke la fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon benn bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak ñiko acca togal fi ci buntu bi legi man saw yon yaqku na mënutu ma dem gonay diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la mu ni moyen yeena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi wax na deug yalla xamna ko man ci sal bi diko deg mu koy waxante gonay gonay nan ko piné nañ la mo mo man kay mako piné xamna mom lay xaar buy dem may dem waxna deug moma piné yalla xamna ko moma piné waxna deug way lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple na mo sej non la ko yalla xamale ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xamni bind na ko lu ñu xamal na ko droite xamal ko gauche sin nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite القران وكوا اصحاب اليمين واصحاب الشمال هنا موني بارتي بي جيم ادنا اك بارتي بي جيم سفر نياري بارتي ادنا بييب نياري بارتي دونغلا امول نياتيل نين نك نيوول سونو ريو نياتي تيميري بارتي جوروم نيار فوك اك جن والاك ديمي نغي في فك ماني ني يال نان يالا موسل سي ديموكرات بو فكي لي موي ديموكرات ادنا لاخ دي ادنا غنا يات سنغال تي ادنا نياري بارتي دونغلا ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom muhammaday seen responsable moy seen président de parti nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabul simal moy parti bi nga xamni iblis moy seen directeur moy seen responsable moy seen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adam mo bindu bu ne muna mu ne wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara mun tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhus sayatin ñaari minita yoy rek am muna amone nonu ñaari minitaay amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitaam yag ni ñoy deg ñu nan xam ngeen man duma politiciens waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag na ñoy deg liñuy tuddé manam minitasme manam niñ ko waxé sax niñ ko waxé sax way discipline discipline bi nga xamni minitant bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jàngalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti
muy parti Muhammad ak parti Shaytan. Wa adaynahu najdayni, ku ci ne amna foy orienter say militant, ku ci ne amna foy orienter say militant. Wa adaynahu najdayni. Yonent Yalla Muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation. Éducation bu fiable, bu normal, bo xamni sa ngëm ak sa militantisme day tax, manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko. Gis nañ ko ci adina bi, gis nañ ko ci adina bi. Yonent Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nek sunu leader, mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré militer wu ci parti Yonent Yalla Muhammad du insister pour militer wu way yor dom, yor dom mu nek militant wu iblis. Parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya, da nga am dom mu mag ni leen dem nek militant wu iblis. Te pourtant yow mi bayam, yow mi ndayam, yow militant wu Yonent Yalla Muhammad nga, waye lutax legi nga saggan bam rëcc ci say loxo ba nek militant wu iblis? Moy mal éducation, mal éducation. Waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu, fofu lay minité wu, fi nga minité wu fofu lay minité wu, parce que sa éducation la dang ko éduquer sou tarbiya lako arab di wax. Ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu? Moy nga fexeba muy dem ci sesu parti bi, di fekke congrès yi, di fekke conférence de presse yi, di fekke Yonent Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nek leaderu sunu parti, ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès? Wa anal masajid lillah, ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ak ñu bax ñëpp. Na ben way kat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun. Muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay militant wu, fa ngay minité wu, kuna muni jikoy ñoña ngay amé militant bu ne jikoy leaderam lay amé. Wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun. Wala way kat bi wax militant bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé, fekke militantisme bi deug la. Muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel. Wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun. Watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la, di fréquenté gañu bax ñi. Lool la Sayyidina Ousmane waxoon radiyallahu anhu. Sayyidina Ousmane ibn Affan da waxoon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida. Deggal Ousmane, xolal ma joju wax rek, mukhalatatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi, yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi. Muni lolou wajib la obligatoirement la, dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay yu bax ñi. Muni lolou obligatoirement la, dafa war, wajib la. Muni bu fekke ne fréquentation mën ta am wa yaqtadi bihim farida, kon na len di roy bok. Muy ndax roy len farata la, roy len. Muni farata la. Wa yaqtadi bihim farida, mais est ce que ñun sun doobi ñing len di yar ci ñu roy Yonent Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam?
ndax ñing leen yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seen référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen référence ay molière victor hugo Machiavel, etc. Nous avons une référence au Khaleli. Pas parce que tu es réunion, nous l'avons lire. Tu es réunion, nous l'avons lire. Nous avons une référence au Khaleli. Descartes. Quand tu dis que nous avons une référence, vous êtes philosophe, vous êtes. Continuez, vous avez une référence. Vous avez une référence. Daray salih nekul ci mom dara te dañ la xone boy refere wu na nga refere wu ci salih boy refere wu na nga refere wu ci as-salih mu kha ci na usman moko wax de radiyallahu mu khalatatu salihina wajiba legi bo de refere wu ci ay seigne touba ak sayyid alhadji malik ñu nan la da nga tardé Cheikh Ahmed Bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek neena bo beugé xey don am yontu yalla muhammad ci kawsu na mu ni jaarofu muhammad jaaron rek parce que yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisal imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokanam rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gesu seen la jaawale lak mom boko doonu tit kula xol jaawale lak mom muni jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi iza ajabatka khisal imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek suñu borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlakhi jaar mu na am da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngo fu bar fu cheikh ibrahim niass al kawlakhi nekul rek bo fassene barham djob defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fassene ibou sakho rek da nga nan alhadji malik gi fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisal imrihin njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayulo ko lulu roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jéme imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopaxndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dedet isa ajabat ka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yéme jaaral fima jaar rek ci abdou khodous daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seene rek defeni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu daru mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhu sayyid alhadji malik ba dajé cheikh ibou sakho
mas na ko ben way mané ko képp ku ni won buma gissone cheikh ibrahim niss al kawlakhi defal ko nangam nga giss barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gissone cheikh ibrahim niss do ko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñet ñoo ñan la cheikh ibrahim niss al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou saxo serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukkel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax li kulli makan maqal leg legi xalé yi ni ma dañu bëgg nga defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu ko ko war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg filew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dañe muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lalli lo fi lal dina ko lalli waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gone yi ak di philosophe lu pour na xalé yi lu ngeen fi lal ma lalli ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lalli inshallah taala inshallah taala motax bima def bayan ci jumaa ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julé ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balleen fi jumaa ji sa dem lolu téméré juni ata ñi diko wax té goné yi defuruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qulu ala qadri qulu ni ngi waxe sax ala qadri ni ko yonnte bi sallallahu alayhi wasallam waxal khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar mané ko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng mu jëkkoon daanaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek bi amee ay nit yi jóg dugg ci internet bi bëgg a firéw li gone yi wala ni sëriñ si ngeen di topp waruñu leen a topp ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw ci laa wan ñu ko waat nag ma ne xaaral ma defandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soo ko delluwaat ci la ma nekkoon lolu ñun ñepp ko jang ci alquran waxuma serigne si way yonentey sax alayhi wassalam yonentey alayhi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak amna ci ñoom seen seut yi ñu fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xalat yonentey la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñanga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne si sun serigne su jëk si taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fa ay seut yo xamné ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamné ñi ngi ci ak njub
ñi ngi ci ak njub bu fekke ni par par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulay ke ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alquran mo nako sante yonnate bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba xnako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du jur ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci njarim pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne njarim faaw dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme lég légui du ñak ma ak mom ñu wara wéet waxtaan waxtaan biiru neek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi pelekeleur bu jigen bu andi fi bu goor loolu mu daar rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul ko ko té cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso pelekeleur ñeërem parce que njabot gi muy japp mom pelekeleur yépp di leen mandat def ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay nañ bayyi naxay ba legi serigne su djub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci massa ñew serigne bu ma serigne ni mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon aga guñca amna sax ñukoy jema def da waxone in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajje wo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci tamandu mani amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat digli wul terewul di muhadimat num meuna nek sa serigne muhadimat mom diglewul terewul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serigne ab serigne day dund di la wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol modil serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djeblo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tire yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle aka tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ka tere legena buñ deme ba bu la serigne bi digale nga ni intérêt personnel am la mom la concerner lol tamit batay nañ ko set kon ñaar ñepp febar serigne ci febar nañ dongay febar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wër pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jall ak malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon ñi ngi ni ciocci tege ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di leen def ay sëriñ dedet agguñ fofu agguñ fofu bo xolé xuqal bu kaaw bi ñu naan matna sëriñ xuqal bu kaaw bo gisee ñu naan matna sëriñ xuqal bu kaaw lu ca nek
moy ay digleeki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak agaguñ fofa su boba kon do jébul ci oqal bu kaw xam nga noy def moy jëfeli ci oqal bu kaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax oqal bu kaw doon sa sëriñ dang koy jang jëfeku da oqal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaroon wax la fi wali wi jaaroon jang ko te jëfeku wa legi yow mo xamni mëno firi abaja da awasa ataya kala man sahafa da kharasata sahasa sahasa mëno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nekk sa seri te xamolum la digal xamolum la téré benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngeen niko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi ena bo gisee seigne modou mbay cham jurul ngay laaj ana seigne modou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ka muy andal rek sétal ñi muy fréquenter rek jaxassol ak ñom touti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbay cham ñena jurul ngay jema gëstu ji kan moy seigne modou mbay cham munaw muni xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan waaw da nga xam ki moy kan seigne modou waxtaanu ben passe bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mus tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jangalé waat su ko defé kon xamna dama yemalé fi waxtaanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah taala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamal fi waxtaan wi rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lool mbekté mu reer reer yi dimb amna ko yalla xam nako dimb ak katrir moy ku ñi wax yag na ko tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joge fek magal gu mag di djubsi ma joge keur seigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibbi ci daara ji sama telephone sonné muni mangi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndari te deg na da nga yor daara dama dama bëgg di participer ci daara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko bobak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mo rakam jigen ñoo di borom kërëm sax mësna ñew fi ci daara ji fukki at gisumako té du tardé fukki at yu ne ki at wër wu deewu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñewé sax la nama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ Modou Mbaye Cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu begg lool ba begg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakar mo ni sax ñu mi toll na fofu mu ne ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala mu ngo yalla xamna ko dembu dama beglo mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna si ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lu goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domine bi doon set ci kër rakam jum jënd fi xom dañ ni wa man di mas na may deglu ben émission ñu ni seigne Moustapha Mbaye Sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bi ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ku lay seet may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal bi yalla xamna ko joy ni ma fukki atangi ni ma la di la deglu
guddeg beccëk dal di génné radio bék yépp won ma señ Modou radio bék yépp la génné won ma né ma xol radio bi sa bu ma waccé sama bërebu liggéey kay mom lay diglu ba karam may nelaw jëf jojju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf jojju yalla nako suñu borom def ci ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nek yool bu reey yowmal khiyamat akbar ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay lin lu bax ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dikki gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafu ma toll yalla xam nako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tassare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf waye yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñ toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullahu khair jazaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jeuf jazakumullahu ak mbolam ñu nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëpp ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mon tamit ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yënné addiya damay gis sa bu yënné wat addiya da koy yok sa bu yoni adi da koy yok lolep beug lu bax rek wa yalla ne len ko yalla nangul def ko ci sen tere jeuf yalla ne len ko yalla nangul te def ko ci sen tere jeuf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye terewul daara ji rek lo xamni man dal señ bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaahi ba ci ñom señ ko safal mom tamit non la bam ko tambale ba legi bayyi wuko ila akhiri ila akhiri yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaahi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey mune mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé mu coupé ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don do ila akhir li la mag ñi xamam kay li ñu dem da ngay jitu ba nopi ne kay li ñu dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye makoy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do bayima def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wala fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wala fi jangale fi indi mu daldi re dem te waxna deug li ma don def man nako def maniko demal ci sa liwaje yow liggeyel ma indi wala fi jangale fi indi kon jere ngeen jeuf jazakumullahu khair jazaahi wa salaam xana ma dem ba meunatu mako doole ji neew
aw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur yi ngir doom adamay jariñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: nena wa yasakhil lahum la tusidu fil ardi sa bo len ni eh bu len sakase alali jambour ji bu len sakase mangasewu jambour bi mom jotté wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambour bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul sen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan lan ki fi nek lañ fi bëgg jël inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek liñ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci teranga lepp lañ ko am moñu ko xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi ne yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yashurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yaqal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambo di ngeen di yak bu ngeen man ta baña yak yak len alali eta maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew eta da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def eta dedet yow ya lamb sa poste yekeuti sa alal jox eta niko eta fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hopital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox etat ni ko defaral mako etat defaral lako bu nopi nga won ni ko diko yak hopital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yekati sa alal jox ko etat ni ko tabaxal mo hopital etat tabaxal lako bu nopi nga won ni ko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ ñeeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakassé autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy défé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico déllu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mudé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye de ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasa teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yashurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom eta mom ko yow eta sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alali bay ak sama alali moromi citoyen yi dëkk ci réew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu optali eta tabaxal leenu tali tabaxal nu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuy bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fagn ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la ko na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sa casser walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax etat mumu nga mere baytal tali bi gadron bi lap essence biñ ko defone gaswal bi lap tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom ci seeni citoyen xam nañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seen teli xam nañ ni Quran bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ tal duñ sakassé légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna defal ma ngi leen ko ci defal légui bu ngeen ko sakassé koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yene yaq kadima gi di ngeen yegul ni yene ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yaq fum meuna don aram na fum meuna don rek aram na waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom Cheikh Ahmed Bamba dunduna ba genn adina musta yaq Seigne Touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñu ne ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalih al ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida Seigne Touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi dum ko fi am xam koku yaqku fi de xam nga ni koku yaqku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalih al ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi dum ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu nan gone yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gone yi da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju junu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawwara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yaq te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yaq mission yonent bi yep moko sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bimu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax muné ko ndax dala warana top say ndigal bayyi say téré loolu la defut té pourtant day and nak mom dem ci xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récolter nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayiwul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji téggewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala khafur rahim alquran la
1: sallallah ñi ngi nodd ñeen balmo bu ñi nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma nga ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakassé ngay sakassé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu go xani topu ndigal bayyi wo téré amul njariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la te sa bo tey seen loxo ni len ni ngeen def ak yak la ñu ni deene ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal ji ñi yak ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yak wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu khasas sun borom neena bu len jema wut ben porox ndol wala ben lay waxani mom ngeen di lay ci mbirum yak ben lay bu len ko wut ci mbirum yak dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yak combat bi mu na mu ni bu ci yak bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nax man yalla dama bëggul ko yak man yalla ma bañ ko yak rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yak kat xana li rek jaron na baña yak li rek jar na baña yak sun borom ni bul jema wut ben lay ben protexte bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yak muni dedet wala tabqi al fasad wala tabqi al fasad bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yak bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yak deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di mbok yi ñu bokal ci ahmadou bamba ni ngi labiré suñu bop te di len labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yowmal khiyamat akbar jambur bo jotelul dara nga sakase alalam nga profiter ci ben occasion rek sakase alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaraku taala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yak alali jambo ben dang ko satch direct wala indirect ndax ñaari satch yoy ñu am satch direct ak satch indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction yi taxaw di la xaar ñi di sakase mangi say jambour yi ak station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di len gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nek ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusallabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusallabu wala ñu tander leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfawna min al-ardi salik lahum khishyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'azim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi senu pay inna ma jasa'u lisina yuharibuna la wa rasulahu seenu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw souf yalla ni yak deugunu nga yak alali jambour yonent ni yak deugunu nga yak alali jambour mune yemuñu ci wayas awna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yak ci kaw souf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alcorane wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaa ben sun borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxo la loxo nday jor bi lañ ni dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok dojor ba bu fekente ni salab la dañ koy daj ci pinch garabu pinch ma su ko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkone agresseur bi daan yak alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba attekat bi la yon may musset bu ko neex ci yi mu def ko attekat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ngi ko gis attekat bi la yon may bu te ray jaado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxoy ak tanki ci jallale mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exiler ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakassé alali dëkk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exiler jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokku duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am miñu djublu tumu rankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu ndar wala luga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dëkkam bi lim dacc ci dëkkam bi yeen wa dëkk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dëkk bi amul liggey dëkk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir seen alal di mëna jël ay emploi wa légui ñi fi investir seen alal ko niw ngeen bëgg ko taal ñi fi investir seen alal ko niw am ay emploi yu ñu jël légui ngeen dem di sakasser alal li ñooñu yeen nga yok sa mor bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxo ñom rek ngeen di xol lolu ak ñité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga ñité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa mali salimin min nasir aw min nasir wa mali salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ayni wa mali salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofu kenn du fa def intervention ci ñom yonentou bi du def intervention seigne touba mi nga yaakaaroon du def intervention sayyid alhadji malik du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla dañuy def intervention dossier wu kan dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de do sew yak kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit rawati nak nga diko def ci dekk bu melni dekk cheikh ahmadou bamba dekk bo xamni yalla dako wormal malaakai wormal ko malaakai dañu wormal touba ba rus niñ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy genn dekk bi ngir wormal dekk bi rek yalla xamnako ñom malaakai dañu wormal seigne touba ba wormal dekk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay genn dekk bi nu dor la fitnal ndax wormal dekk bi rek yow doom adam nga ni dajje ak sa bop bi ni do wormal dekk seigne touba bi foko tek ci ambition démissiré foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolou togn seigne touba la togn ñepp nak togn ñepp graw togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolu motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di déléguer boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukay escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa dessatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président do nga yegni ndekete amna ku ñewon pour éliminer la président do ko yeg non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé seen martaba du balé yalla xamnako tawallahi wa rabbul ka'ba képp ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir sétane leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li seigne touba tub seigne touba la du ko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub seigne touba la du ko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batub seigne touba mbugal ngoy xaar gacc ak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqul zulma fa inna zulma sulmatun yawmal khiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendeum lendeum la yawmal khiyamat akbar togn ay lendeum lendeum la yawmal khiyamat akbar togn ak taxed la eul ak yawmal khiyamat akbar ko tol ni seigne touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man seigne touba rek la gem manam beug na contre carré cheikh muntaha mi fi nek beug na weddi cheikh muntaha mu jël ko fi nan la seigne touba la gem lolou dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kafsu rajab mané sun borom lum wax sayidina daoud ali salam ya daoud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kawsuf wa yalla lum wuté bay wut ko représenter ci kawsuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kawsuf mu ne ko yobul sama baat dima atel dima diglel dima terel legi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe bo nopi nga dingat ci dara inkar ci dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gëmut bo wedde seigne man moko fi représenter donte seigne touba wutewul dara seigne touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jandlok mom waye da am ko fi représenter niyent yalla daawud représenter sun borom ci kaw suuf non la seigne muntaha représenter seigne touba ci kaw suuf kon bo wedde seigne muntaha seigne touba nga weddi akula meuna jur nak akula meuna jur seigne touba nga weddi bo wedde seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi représenter bam ko représenter gul ken digul batam ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujjë ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam juree je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ca la ko waxe won mom mustafa ali salatu wasalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa dani alla hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallam allahumma ashhad Allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yonentou sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adama ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal na ci yeen sen deret yi inna arama alaykum dima'akum sen deret yi aram na ci yeen wa amwalukum sen alali aram na ci yeen daganul ci kenn ci yeen di yaq deru mbokum julitam mba muy tour deratam daganul kenn ci yeen muy yaq alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni sen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam le discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah wallahi deg nañ la de mune gessun borom mi umpelewul dara fek lepp mom yonam sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé de gaaya ngi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatul motax yonentou sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko jotali yonent bi nak wax ta lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonne jamono ngi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi moy ndax man ngeen ko netli conférence bi day mu ballulu ca genn ci ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn
1: waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yonnante sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako abdullah ibn abbas allahumma faqh fi din wa allam ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di woutal gona yi protex di woutal yaq ka di awlay nan daño sakase sen dañ leena xagn seeni akak dañ leena xagn seeni droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yak alali jamm yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko tal lolu aw lay la yow kay bo beugé bu gina amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sipi ki nga xamni mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëma ki ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca te mom lila naqari tegulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lele demay tok ba yag man nan xana deug deug iliman yi li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan kafe touba mani waaw mbadu gaay dañu nan kafe opposition yi ilimani ndax dañu nan kafe opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fu ci état ak ñim andal sama fu ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak loko meun justifier bul yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi والمهاجر من هاجر من الله انه متفق عليه ngay jema wutal aw lay nan bo gise gone yi di yak bo gise gone yi di def li li ko waral amul luko meuna justifier ragal len yalla amul luko meuna justifier yak degeunut yonent neena julit pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julit pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi da ko fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakkanam moy lan moy sa ambition moy lan moy li ñi tuddé manam ñu ko waxe sax xeyna baat bi dina ñew ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mané atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday té am sa té atteindre sa objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko ni won rendil sa nday ndax nga té boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi banupi nak diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral de ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 mang len koy wax ngeen ne ma lutax man len ndax ku ci dé perte nga
0: acca depuis 2012 bu fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñetté dé fuñ mujj rek ñom ñëpp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy génn force de l'ordre buñuy génn dañ leen di encirer jox leen ay légitime de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga génn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kanam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bi mu wacce ci kat katam bobu dal lay selax loxom bi ni selax na loxom bi legui li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entourage am ndax di ngi seen dom am ba jabaram boko ci seenut wagnakul ñibi sa kër ndax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambale ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la dooma ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di ré bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xit waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sax dé nil na hader mautuko hader sa de nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangou len yew top sen ambition rek top sen passion rek nangou len ni politiciens yi dañ len di nax nangou len ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp len di nax yalla xam nako ma agone ak yeen bo wax len ni len serigne su ndaw si sax man len yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte disperte lestek moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena len euma ñudul yeen fi ma tok di wax ak legi ni ci tesbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sante ko gërem ci waxtani parsi parla ñi ngi lay ñaanal ilaakhir man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñëpp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkan yi seen bakkan yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara ma na allahu anhu muttafaqun alayhi motax cheikh ahmed bamba neena amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sharxan ya'rib seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibe bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala ndenkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satcha alalam gaay buñ sakase mangase jambori bu ñu ñi def satcha alal ji da nga ñimul wona satch ñu di la gis ni direct rek wa ya ngi satch indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satch yow ragal yalla taxul nga bayyi satch ab satchi nga da ngay satchi indirect rek waye satchi nga mangasin bi ñu toj ab satchi nga jamono événement wu nar yi isin ñaari teeli fala ma fekk fekk ma ñewon fa gaay di toj mangasin nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeeki ma bañ ca ndeeki ni mayo da nga dof ma ni ko dede defuma wallahi defuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek defuma sax yow nga sakase mangasewu jambur duy say ndam am fess yobu sa kër bay man nak bimu xewé Touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni Touba koy sacc du fi dëkk jop mon ni Touba sacc direct ak indirect dañ fi wara dëkk dal dama fogo dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay sacc direct ak indirect yu dëkk bir Touba la qadrallahu wala saman tej mangaseb jambour di roñ alalam di yobbu sa kër bay bo démé ci sa bay niwul ci biti yak sa bay yépp ay sacc ngeen yeen ñaar ñepp ay sacc ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amra almusrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amra almusrifin min ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ leen di orienter ci kay leen tal kay leen sakase kay leen lak kay leen yak ñun wa ñoo ñan la ndax est ce nit ñemena orienter nit ci kay yak muni aha kay suñu borom ni aha kay nit ñemena ko de ñu ko ñan la muni allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo leen fek yakaleen gënal kay defar wala yuslihuna to duñ massa defar yakaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu len nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakase kay len manifester muné bu len len deglu alquran la wala tuti hu la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ko ne fess balin fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saharus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaqku ba sax man lañ lañ ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mom bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc domam ci kër ga ñew sarxé doomi jambour day denc domam ci kërëm ñew sarxé doomi jambour yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xara len ko ci irniya ken terewu len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambour yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambour

ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara ni ma auto bi la bëgg diko def émission ah ma commencé nangu tiabi munima way rim la mané luy rim muné rim moy lo xani entouru Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yéggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu légal di romb Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yéggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamna ko mané ko man rusna di def ci dëkk Seigne Touba bi lu légal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisulé ni min leen di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofa wala Seigne Touba jëdul lu lool ba nek nga ci dëkkam ñu am lu ñuy téré waye rus buñ ko rus tax na ñu bayila ak mom wa do rus Seigne Touba mo mëna kon do rus Seigne Touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ng koy def ñu rusel Seigne Touba ndax yowmal khiyam loolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak kuñu rus mba nga dem safan ba rek yowmal khiyam loolo fa am yalla dalay rus mba nga and ak kum rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té loolu ñi def dédé dañu and ak kuñu rus dañu and ak kuñu rus bari na ñu xamni yowmal khiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy dékké kazalika Seigne Touba kazalika Seigne Touba alquran neena yowmal khiyam mbolo mo gis ci seen turu kilifa lay sukkandiku régler seen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop ki seigne madjaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom lako seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti seigne madjaw paxa ak seigne touba seigne madjaw paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banih ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taray yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci seigne touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran neñ seigne touba niko waw ndax dajé wala jenn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko am bakki sama dajé ak momi day fak nako mune ko dajewulak yawma nad'ukulu nas bi imamihim mune aha kay mbakere mune ko ndax dula do yawmal qur'an suma ne mel gen nga jek top ci man mune ko doyna ma seuk mune ko nimel te de ñalaw motax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus ba nga and ak kuñuy rus yal nañ and ak seigne touba bu kéroge radiyallahu ta'ala yal nañ and ak yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala yalla ñi ñak ci gannaam nga bu kérogé radiyallahu ta'ala kon nak buñ la rusé ngir Seigne Touba ay way yow tamit rusal Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko rus Seigne Touba rek tax kon rus leen Seigne Touba li fi am sax legui la fi am rek legui bi jamono trade rek la fi am te moy nga nek ci dekk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk le sa keur japp yob legui la xew waye bu jekkon bi yaqute gi amé waye bu jekkon Touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laaj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yakko nak amna ñu nekk biir Touba te daray Seigne Touba ñurulen daray Seigne Touba ñurulen ñoñe nak mo taxone Cheikh Abdul Ahad Mbake radhiyallahu anhu wala rew sama wajur lewon lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xamle ni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moro

xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil len ma xaji fi ñu andil ko xaji ku ni bind ko lettre ay waaji mbacke ay waay ab xaj ci dekk señ tuba mu ni waaw dekk bi da mi xaj ci xaj mom morawum xajam rek ko meuna li jeddi waaw dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom motax amna yo xani ñom dong ñoo ci man dara ñom dong ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atté yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atté yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go omar ko waxon de xolal jamonom te moy ki gëna manu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la muna muni nañ créer atté yu bes yu mëna régler chay chay gogou ñun sénégal dañu mësa xam kagulé wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kagul yi rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak njub atté yoy lañ wara na tek fuñu gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laq ak lan ngay laq xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmer nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autochtone duñ leen filmer ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran denon wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmer ko munan la bul ma filmer nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko taldu alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa ala li mbokum bi mom xana boko meuna tuta protester war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu ala al ism wal udwan waya wala tahawunu ala wa tahawunu ala al birri wa taqwa waya wala tahawunu ala al ism wal udwan al qur'an la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waya ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yaq ala li jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq ala li jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tuddé ko ala li état momuko yaqum mom sa lempou bay sa lempou yaay sa lempou mak sa lempou dekkendo yoy lañ dajalé tabax ci ab godoron lu ñepp bok nga ñew tek ci ponotal hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow yaqum mom sa alal la l'islam sax mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayu wuko kon xamna seigne moudou ñu yamale fofu waxtan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak walakhira sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ délo ci suñu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé abdul ni yow sax la nak ñu ngi ndokel ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi te and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëllere melni serigne ko sa faal ñu wax serigne daoudi bey momit légui la fi joggé ak njabotam daoudi bey nekk feele ci italie légui la fi ñew ak njabotam am nako yalla sam taar ko at mu ne bu ñëwé sénégal bala déllu dina ñew ba ci daara ji
naka noni tamit ñu wax serigne cheikh diouf nek fofu ci côte d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñu ngi leen di nuyu di leen ndokel suñu wëlal suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonn ak soxnam soxna may nek fofu ci amerique doona seyna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fele bitim rew ñu koy jaalé way juroom wu jigeen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammélam borom min nako seigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñëw na bu fi ci daara seigne mam cherna ndjay nek espagne seigne khadim jité ñu taxaw nañ ko dégg ñu koy nuyu diko ndokkel nako non soxna mama jong kenn la ci yaayi daara ji ci melni seigne cheikh mbacké fofu ci amerique ñu koy nuyu momit am ak soxna awa ndjay ak njabot gi fa ne yeb di len ndokkel di len ñaar soxna daba djum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñu ngi len di nuyu di len ndokkel ñepp xeyna ni dik ci sunu xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom di wax baye jili ñom ñepp ñu ngi len di nuyu di len ndokkel ci len ñaanal ci ñi yone message yek ñi wote telephone am ngeen telephone bu tim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir dégganté ak ñi ñi di ñaan ñi di ndokkel dina xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi di ko def non lañuy gëreemé señ Modou Mbay Thiam ak rakam señ Mustapha nek amerique Mustapha Thiam señ Modou mom danaka munu mako geureum ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio créé wu ma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len faté ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nek ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal am men mbok mo xamni ben bis ñi waxtaan munima ñu bari sax dañu défé li baye sam la ñu bari fekk boba ci réew Afrique yi la démon am men mbokk mo jël micro ba sama défé conférence ba nuppi ñu may def conférence bi am nañu jité daayira bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi ni ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waawu mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assan ndjay walu bayam ci yaram mbay mam cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñ leen ko défé la dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba ni ko alm mu na mel leen ndax bimu waxe lol rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji alma micro bi mu jox mu mané yeen bob batay ma ngi tok fi nan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam kenn ku nek bur ak la nga yor da kon ay mam ngeen ma bëgga topé te ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété kon kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujjududi kaña te bu genee gone yi top ko ko yett ni la ko waxe won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko te jariñoko man ni kep ko xamni ni bëgga and ak man nga and ak man ci deug ngir yalla soko mënul saxtal sa walu te dem kérok lool la leen wax
bañ fa jóge lañ man convoqué waat kër Serigne Touba ga ni ma fukki at ak juróom ñong ci àll bi de Serigne bu ne gis nañ ko waaye ko mel ni yow moom guléet maa ngi ñoom ci nii laa continué ak ñoom ba ni ma tooge ci sama daara ji far bëgg a sax bàyyi tukki bi far yàlla xam na ko dañuy woo dañuy woote di jàmbat rek di jàmbat man leen man daal toog ci daara jàngale alxuraan ma gënal tukki fi mu ne ci ne daal bayboo lu ma waaye yéene di ma ko jox bayboo nga yónnee ma ko rek te ngeen ma bàyyi ci sama daara ji rek ndax man li ma gis ci àll bi mu ngoog waaw sumu ngoog kon nag Serigne Moody yow mi koy jël di ko jotal ba adina bi yépp léegi jot ci julit ñëpp jot ci vraiment fu nekk nit dala fu waaye te xamoo ko da ngay def ab conférence jóg nit tatafu la ni man yaakaar naay dinaa dund ba faatu duma la gis fii laa lay dégloo faa lay dalay dég loo lépp say effort lay ci bari ak yeneen site yoo xam ni ñoom tamit ñi ngi la ci roy kon ñu ngi leen di wax rek jasaakumullahu xeyri jasaayihi di leen jégglu te di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan liñ fi wax lépp mu néew mu bari yàlla na ko yàlla nangu te boole nu yiwwa yowmal xiyaam loolu lay ñaan suñu borom suñu borom seede na ni yàlla rek a tax may wax bi ma ci noppee noppi naa ci wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيد مود مبي تيام رضي الله ونصره. بك جلدي بك أريتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سيني ملان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jossé fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé yaw nonu diin ina binu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ñu ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wèr la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillah sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beutle ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'usu billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu ñu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañu bari kenn ku nek yaangi wote fi baram ñi saña wote ñay wote ñi señ ta wote ñay wote hatta shaytané sax mi ngi wote yu bari yoyu ba mel ni tulé ak malé mom la sun borom xamone xamni jamono dina ñew wote kat yi dahwa kat yi tol ni feppi suuf kenn ku nek di wote di feug deun naan manum lem ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax serigne ci ñoo upp talibé yi légui serigne ci légui ngeen balma serigne ci légui ñoo upp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddii dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddii rek nga da wuy ji ko nonu ko seigne touba junjé ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xoy guddii nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla musa dafa don dox guddii seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca far bam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent seigne touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bay nga cheikh neferay bay kon wote baangi melni tulé ak malé alquran waxon ni ci eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len feex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla kessa la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnante bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol dama ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena feexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul lathina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen deg ko wote ci sama touru yonent bi muna amuni bu len fex rek daldi wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bo bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji cheikh mudou bamba mi wote mom ken na tabli wut ni mo dundal xol yi ken na tabli wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom seigne touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya ko def ci sa ciobare bop waye du wote seigne touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la seigne touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la seigne touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji rahasan dabal xol bam set wicc yindi al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni isbu tarxiy xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaan yi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important borom xam xam yi warant nañ ci bason ndax jog siyaré ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew wa deg rek ñoo fay ëpp mu ne tere na len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel tere na len ko ah ñoñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njegalal yalla mom yonent mu nit mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax la ma ci gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatu munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa aharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamne moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu señ touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru señ touba neena bo degete sap soppe bu négliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ gi dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganus bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stes sol saw dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jeul djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla donc ko wara seti ngir yalla defenaani yeen ñepp meuna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar naani de seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar naani ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol sunu dal ti wuy ci ko waye biñ ñewé lu ñu wo neena nu sant le ko yalla nu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuy ci ko dalay dello ci lo xamni sa intérêt dong nga ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu dewe ne ñaari jouni ngay am sant bu dewe ne ñetti jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sant départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la say yene tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba pare do ko xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonent waxon ni te alquran wax nuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñay luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayu lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen sant lima yalla awaw sant yalla luñ ci jëlé muni la in sakartum la sidannakum ku sant yalla doli ku sant yalla doli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko luy téré magal am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak souf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galankoru solo dalam ngir siyaru yonenti bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni wajal qalbi wa ru'i za'irayn lahu kull waqtin wa in yaw sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galan koruna ba munu ma siyar ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ru'u mi nga xamni mom ak tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru'u mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru'u mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen muné ko ñaar ñooñu nga xamné kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew wa al qalbi wa ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa in wa al qalbi wa ruhi sa'irayn lahu kull waqtin wa in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limu digal monu ci jitu ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbitarke yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa aka am important yent yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonent la kat musa yonent la waye deg na benu nitu yalla bo xamni deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni da koy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis ni bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak القران مونوكو نيتلي ويس خال موسى لفتاو لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي عقبا موسى عليه السلام دا فا ديغ بن نيتو يالا خريتو سون بوروم سوبيب سون بوروم بن وليو بني واخ سيدنا خضر سيدنا خضر سون بوروم نيكو khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko munya mun waw musa daldi wo ab talibem bëkk neegam niko walal ma ab yobbal préparer ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma dé ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sopp ba diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobbul ba ci gëna reey mo yobbul ragal yalla wa tasabbu fa inna khayra saati taqwa yent yalla musa yobbul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf musa yonent la alayhi salam yalla def ci benen jaamum lo xamni musa xamuko ba jaral nako jub di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyaré ci xam nga bo siyaré ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jamm ngi koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jamm sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lu mu wax qala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ullimta rusda dañi wa yow nitu yalla bima siyaré ci nitu yalla bima siyaré ci xam nga ñun seigne touba dañu wo buñ ko siyaré rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bimu ñëwé dañ nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyaré ci ngir yalla waye dama bëggoon nga mayma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ullimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokkunu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mun la xettali ci bammel maneko tufu ndaw dof tufu ya dof yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ñi tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni waye xam nga lu mu len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi ñu na mëna yawmal khiyam bis penc aljana wa ko xane mi ngi adina di dacc ciona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yawmal khiyam ñoogu ñun li jënd aduna lañ xam li jënt ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata li jënd ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalula dara yawmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la waliyu yalla yi dañoo xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam waliyu non lañ xébé adina li ci bir adina waliyu non lañu cheikh lo adina ak li ci bir adina dañoo cheikh lo adina ak li ci bir adina ñom dañoo gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla da la bolé ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mëno ko ko jaamu ci julé ak wor ak natt asaka ak dem makka légui nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëllëg yowmal xiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina mburu daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonne di dundu mi ngi fi won ni jonne te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina alakhira manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse sey di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batine nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam solnaw dalam di siyara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba duko jaral solo dal siyara ji nitu yalla kon musa do non doylu ndax mom yonentu la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba mi ngi koy seti fenen muni ko dama ñew ngir siyara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbiu rek ma koy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi wali yu bari ngay gis fi ñu torox ba totoral dara walu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiu ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wéttiw ñak wéttétiw ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla alal yalla li yakoy maye ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mbadoxun sax la sama mbadoxun te sama mbadoxun sakko ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa ali sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé di sakko xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajena ak sayyidina khadir majma al bahrain ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bëpp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wassalam fan la trouvé khadir majma al bahrain fa ñu tuddé maawul ayat ñaawul ayat gaay laaje nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dundu ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala khad karamna bani adama nit gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nit gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw rek ngeen bal ma wota yu bari ay kassaw wota alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol leen li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek naan bu dembu don tay ak di def video lu ne nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbir yi nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex dem jalla Musa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal ang koy xam de nga ni ko seigne tuba ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbir mi dafa sew don yonent rek wala don waliw rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben waliw ngi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen waliw bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci naajwa tang jir benen waliw bi xam da doon doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi naaju tang na te nga randu fi ci kerga muniko hi yow damay baña jog jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kerok suba kerok ngon rek re muniko dama baña joge ci kergi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mum fi sa bakkan te fekk lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la waliw bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagniko wa joju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tang na fekk na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi luko waral mun ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tedde ba guddii sun borom feñu ko ñuko ya fulan mu ne ko labbayka ya rabbi mu ne ko diw momi bo gisee ma xir gaynde ci kawam gaynde gi fad ko lek ko doya dale ko noni na mu ne ko martaba sangam la doon sakku te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at door ca yegg te gis na ni bu mako fi bayiwate ñeen fukki at muy sakku martaba bi
1: bala ca yegg dana fi def lutax du yegg ca martaba ba ca bakkanam man na jeex ay fana man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fadd ko lek ko ci doya di gogu rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wut te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba le yamale likuy ci rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi
0: bokki fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lum ci nam
1: motax musa alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiyu ko mu ne ko ay ci ngabal ma samay bagage musa sant ko xam nga musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako sant won légui nak musa mo mujj sant nak légui mo don mujj do nga bi di talibé sayidina khadir te yonent la alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron muni musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn musa kom yonent la té mom sharia la xam moy sharia nangul li ñi tuddé tahadi moy jalgati toñ ci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina khadir sëriñ bi ñuko yow sëriñ bi li ngay def lan la li ak toñ la dé moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu naan sëriñ ci nangam sëriñ té xamuñu dara ci hikma lu tax sëriñ ci def nangam dara lañ ci xamul sëriñ bu mat sëriñ tax mu wax nak mu niko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ng may tarbiyu ne won na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma no ci bu ci sa yoon nek mu niko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bim ne nous xalé bi niko dekk rendi Musa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla reyul wut muniko wayaw luma la waxon ni man na la lumay def bu ci muni hehe wax nga deug balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer duggu ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ni ñu lay dañoo mar xif ndax du ngeen ni may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jëg leen fi ñun ay gan lañ ñun suñu yonnikul ci gan jëg leen fi biñu genné go kër laqadiko geneen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibé bi niko talibé bi jox musa niko demal nga roté ca ten ba ñu jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax musa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mir bi soti muni ko acci jël say bagage ñu dem muni waw wa dekk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank te mir bi nga defar nak wax deug waras nañ ci fay nak ndax gina defaral luñu leen ko dañ no wara fay bu ko defé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu muni ko hi dama ko fatte bal muni ko tay nak mom fi lañ yem mak yow legi fi lañu tekkaliko kay ma yewi la nga delu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traverser mune ko gis nga circonstance bi jëk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq na mune ko amna benn dëkk bu ñu traverser nonu dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisee dana ko nangu mune mune ko gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy muna mu nak amna yeneeni juroomi personne 10 personnes lañ seen baye dafa faatu baye leen fiñu ay miskeen mu nako gis nga 5 personnes yele dañoo lafañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggey di dundalale 5 personnes yele mu nako te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundalé seen frère yele mu ni lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yaq gal gi mu ko gis nga deuxième personne bi moy wajjo di nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna muniko reuyuma ko ci togn ci digalal yalla la ko defé muniko gis nga ngor soosi xale boobu yi manam mu ne ko dafa am ñaari waajur yoo xam ne dañoo gëm yàlla lool huulu yàlla lool doylo yàlla lool waaye nag mu bokk ci xale yi nga xam ne dañoo puccatiku teguñu seeni waajur fenn te ñoom nag seen waajur moom dong lañ am jenn doom jooju li ñu wax naan benn bàjjo la ci nday ak bàyyi mu ne am mu ne ko ci ñoom mooy seen karaw bakkan te xale bi puccatiku na puccatiku goo xam ne nii wóor na ma ni bu ma leen ko bàyyee bis dana ñëw mu delloo leen ci kéefër te bu leen delloo ci kéefër yóbbu ne leen sawara ba fawuti dootuñu fa jóg ma xam ni ma rey ko ngir seen bàyyi ak seen ak ndayam mucc dem àjjana moo gën fuuf ma di ko fi bàyyi mu di leen delloo ci kéefër te yàlla mën naa wërsëgalaat seen nday ak seen bàyyi jeneen doom la waaji waxoon ku dee sa nday juraat mën naa am bu ma ko reyee ndayam juraat yéen mbàll manam buma ko raye ndeyam jurat ah mo daliko ray musani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko dernier circonstance bi xam nga luko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskin lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukat yalla lañ ñu baxon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen doom yi ñoo wara doon seen alal seen ñaari doom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ne ko alal joju ñu fa warna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi suul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen doom yoyu danañ mag ba jël seen alal jojile legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dëkk bi dinañ gis alal ji jël ko te fekk xale yi mësëruguñ motax mané na défaraat mir bi bu ko défé bala agaat ci di rap bay daanu dana fekk xale yi mag ba jël seen alal yi bay yoy yi mu nekk seen ndono loolu tax ma jibanti mir bi Moussa liko jar nako dé li kay jar na jibanti mir te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Moussa jëlé ci Khadir sëriñam bi te siyara yi sëriñam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jox siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ah kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul al haram mo nek touba mo yalla kesse allahu wahid allahu wahid nima amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétalu yalla non la amé am njaxas te madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci al qudsi baytul muqaddas bu fekke ni fo degum jaxass rek yalla jangi taw de dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom

salatu wassalam jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik net le neer sayyidina umar ak sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur umar ya umar muneko la bayka ya abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muneko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lu mi sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama beggone ma ak yow ñu and dund la sunna yonent bobu dem siyara ji ummu ayman omar ne ko ay ca lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal ne ko ya ummu ayman mu ne labayka abubakar wa omar mu ne ñun de dañ la doon siyara ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti te yag ñu ne ko ma tak ki ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyara ji motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te yaatal bammelam jigeenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gene ci na laaj yu bari yu ngeen di deg ma laaj ko baye sam fofu la ko don laaj len li ci lugal waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu keur soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox fi ne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu ndax ni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba ni kataballahu tabaarak wa ta'ala anna baytul haram tarafu malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma ewaye ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxte lam waxte señ gay defat mak la ko sey abdullah waxon ci kata ba yek nangam bañu delo ci keur ga naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wona ma ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko bataay soxna nday wad mom yalla nako yalla dole ñeegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo ni ma yow day dang may fatali lol sama goor ga sama chammi mu na dama bëggoon at mu nga ñew fi yalla xamne dem na keureum ñaari at ak moy ma dem fa ben yon siyara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibra mbay ñom la fa fekk ñomit mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla ne len yalla taxawu bobu la len mujjé gis way en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ñi tamit muy abubakar muy omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyara ji ummu ayman mi dem diko siyara ji legi nak ummu ayman nak gañ di joy ñu ni ko wa yow ma tak ci ko ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëre jël fi mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lool li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent dem na wahyu dutu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yont yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fa la koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yont yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu abubakar ak omar kenn ku nekk ci mbossay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen abubakar ak omar ci siyara ji ummu ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaral len simbo ay rangoñ di joy kon siyara ji lu am njariñ la ahamiyatu siyar ñariñal siyara ngir yalla ñun baax okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek ba benen yoon agalé ko bu fekke amul burwi ba tay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni tawbi

0: bi amul lu muy jeexital ci seng bi daal. Kon siyaara ji ngir yàlla lu am solo la, siyaara ji ngir yàlla lu am solo la. Bu ñu delloo ci hadithul qudsi, daa ñu gis ni sol saw dàll, siyaara ji sa mbokkum jullit te yàlla tax, siyaara ji bàmmeelu jullit te yàlla tax, mënees na saa jëlee njëggalal àddina ak lool àllaaxira. Nañ delloo ci hadithul qudsi, hadith la boo xam ni muslim solo na ko, ñu jëlee ko ci Abi Urayra radiyallahu ta'ala. Muy dafa am benn waay boo xam ne nii daa xëy solo dàllam jóg di siyaara ji mbokkum jullitam mu mu sopp te yàlla tax. Bi nga xamee ne mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa, suñ borom tabaraka taala bëgg a feeñal mbir tax mu yabal malaaka ni ko demal nga dogaleel ma waajale di siyaara ji mbokkum jullitam laajal ma ko lu ko tax a jóg. Malaaka ma dal di soppaliku melaw doomu aadama ñëw dogale waa ji ni ko ay na turiidu, waaw sa waa yow foo jëm, ay na turiid fan nga jëm. Xaala uriidu xaqan lii fi aasa alxarya, man de maa ngi jëm ci dëkk bi, sama benn mbokk mu ne ci dëkk bi daal, sama benn wëllëre mu ne ci dëkk bi, sama benn xarit, sama benn soppe bu ne ci dëkk bi, moom laay siyaara ji ngir yàlla, foofa laa jëm. Malaaka ma ni ko waaw, xanaa dalaa ameel bor ngay fayiku, mu ne ak déedéet fayiku bor koy taxumaa jóg. Xanaa kon dalaa jox rendez-vous nga bañ koo fausse, mu ne déedéet loolu taxumaa jóg. Waaw lan moo la tax a jóg nag nga sol saw dàll di dox ak ni dox mettee ngir siyaara ji ko ngir yàlla, ngir di ko seeti, mu ne ko dara taxumaa jóg. Fayeeku juuma bor joxuma rendez-vous ma bañ koo fausse, dama koo jéggi ci yàlla sopp ko ci yàlla di ko siyaara ji ngir yàlla. Malaaka ma daal ni fes dem. Bam demee ci suñ borom ne malaaka mi waaw sama jaam boobu nga doon seeti nu mbiram deme, mu ne ah moom de nee na diw sàngam lay seeti. Laaj naa ko ne ko waaw ndax diw sàngam mi ngay seeti dalaa ameel bor nga koy fayu, mu ne déedéet. Waaw kon xanaa dalaa jox rendez-vous nga bañ koo fausse, mu ne déedéet. Ma ne ko waaw lu la tax a jóg jëm ci diw sàngam, mu ne xanaa dama koo dégg ci yàlla sopp ko ngir yàlla di ko siyaara ngir yàlla. Suñ borom ni malaaka mi dellul dabal ma waajal, soo demee nee ko jéggal naa ko ba faw, jéggal ko muy siyaara ji ba faw. Soo demee nee ko jéggal naa ko ba faw, jéggal ko muy siyaara ji ba faw. Kon nag képp koo xam ni sol nga saw dàll ñëw Touba siyaare sëñ Touba, yàlla nañu yàlla jéggal te jéggal la. Moo ko bindal boppam nee na fa kullu man qaddama nii aw saara fa najjihi faqir lahu aw saara. Yow suñ borom man Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi lay ñaan képp koo xam ne nii sol na aw dàllam ngir siyaara si ma wala mu may lëggéeyal te yàlla doo nga tax, maa ngi lay ñaan kooka bu ko toppati dara nan ko baal ay bàkkaaram. Xoolal waa ji mi nga amee njëggalal yàlla ci jóg siyaara ji mbokkum jullitam mum jéggu sopp ko ngir yàlla rek, ci la ko yàlla jéggale ba faw yëmu ca mu jéggalaale sax waa ji muy siyaara ji fa. Yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na woon tasaawaru taxaabo, dee leen siyaarante ndax ngeen soppante, dee leen siyaarante ndax ngeen soppante. Yàlla xam na ko ñi nga xam ne dañuy dégg Moustapha Mbaye Sam jaral leen sol seenu dàll di wër fu ne Louga fu ne danañ fa dem di laaj fu Moustapha Mbaye Sam dem. Moustapha Mbaye Sam a ngi fii Touba ci daaram ji, waaye ñi koy wërëk a laaj ak a seet ngir seet si ko rek en tant que jàmbu doyee di bii bu ne fii ci daara ji di liggéeyal alquran, wallahi li ma leen ëmbal ci coxeel maag yàlla rek ko xam. Yàlla leen yàlla jéggal te yërëm leen. Xam naa ne du dara bëgg lu baax dong la, waaye Moustapha Sam moom njaamu si yàlla su doyee di la. Yàlla na leen yàlla jéggal te yërëm leen. Lépp maa ngi koy yëg, lépp maa ngi koy yëg. Fa ngeen di dem di ma laajteeg ñu naan la du fiiyeeg kii xamee si koog kii ñëw na fii kii dem, lépp yëg naa ko. Waaye yàlla mi taxoon ngeen jóg moom xam na te am na fay te dana leen fay. Moustapha Mbaye Sam mi ngi fii ci daaraam di ñu wax iyaa ulumu diin Touba Mbacke di jàngale alquran fi sabilillahi taala. Saa wëroo taxaabo yonent nee na dee leen siyaarante ndax ngeen soppante. Xam naa ku jóg jëm ci man loolu donga la yëkkati du leneen, ndax man yuruma alal bi may joxe, yuruma xam-xam bu may joxe, yuruma barke bu may joxe. Xam naa ni yàlla donga leen saf ndox mu neex. Ngeen dégg ma naan yàlla nee na, yonent nee na, sëñ Touba nee na, jasaakumulaahu xeyran jasaa. Te saa wëroo taxaabo yàlla nee na jóg leen siyaara ji ndax ngeen soppante, yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Mu dellu waxaat ni suqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day dole tioxel seti nit fekkoko fa da nga yakar ni Mustafa Mbaye Sama nga luga nga dem fa diko seti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dole ci yow bu fekke ni yalla la taxana jog tasdadu hubban day tax sa tioxel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xamni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tass da du xubban xam nga lu muy dolle ci yow tioxel Mustafa Sam mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tass da du xubban muhammad ko wax de ali sallatu wassalam sur qibban tass da du xubban muhammad ko wax ali sallatu wassalam kon yow mi yaakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekku mako fa ay nit wax ca leneen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fekk ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone jog muy yalla kesse yalla jojje ma nga fa furqiban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñe wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la ufi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat al janna wa tabawat al janna man sila alayhi salatu wa salam abi uray neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solo saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diw diko siara ngir yalla muna mun yow xam nga fuy sa waccu way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siara ngir yalla rek ko taxa juk muna mun xam nga fuy sa waccu way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou la mustafa ali sallatu wassalam wax lolou la mustafa ali sallatu wassalam wax yaron tu neena dom adama dana jef ba jef lolou ko doyadil ba jef lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jog siara ji bammel bi dala ñi leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ne ban hadith ñi ne yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur wa suruha ñi ne lolu dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doyedi tahliqat yu doyedi ay commentaire yu doyedi yonent mom yonam dane ci bammel bu jegeek bu sore yonam neeku ci jele nañ ci aba ali anayburi aba ali anayburi radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dund situation bu critique ma jaxle munatuma ngelaw ngeen balma aba ali anayburi muni bi nga xamni jaxle na munatuma tuddi ngelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali sallallahu alayhi wasallam ma tuddu guddi rek gën ci gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena munima ya aba ali sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajatak aba ali anaybori neena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciow dem siara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siara jiko muniko gis nga boko siare bu nopi na nga djeglu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def lo ñaan yalla dina ko def wallahi ma ngi len di watal ni ma ngi len di watal ni bari na nit ko xamne amna problème budul jeex kéro bam solew dalam ñew siyar ji si ahmadou bamba man masna ci fekke ben saoudia bo xamni saoudia la wax de bo xamni limuy wax waxuko dank ma ngi mom ñoo del mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ngoy deg muy jambat ay soxlam muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barabu señ touba ba def nangam nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba diwo ngi ñew nangam ak nangam ak nangam da di jog dem non la amé non la soté non la soté kum neex gem nak kum neex weddi fa man sa afal yu'min wa man sa afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bërebu yonenti xamru yonenti bërebu nangu ñaan la wallahi xamru yonenti bërebu nangu ñaan la xamru walli wi bërebu nangu ñaan la yalla xamna ko xamru yonenti bërebu nangu ñaan la waye xamru yonenti walli tamit bërebu nangu ñaan la wa kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahum rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yaw nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof mënu ko wessu aba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yanamti ilani ak khabru walli wi berebu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sa départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëti kaddom ci président de la république ah faw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëti kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lol lañuy xol ci mom waye bërepp yoy bërepp bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina Huwaisul Kharini radiyallahu anhu defena Huwaisul Kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako bataay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy Huwaisul Kharini daana lek sax wettit ngeen balma amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh saway li tega lek sa wallu te bayima lek sama wallu ma ak yow ñoo ci bokk yam oysul kharini sayna oysul kharini mom mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ko ak kon xana legi war ngeen nangou ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg teweris ci sun nopi nan ñi payam ngeen bëgg teweris ci sun nopi nan ñi payam yonent mo ni ab jaama ngi ni baxal lu wax yalla def oysul kharini te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin sunu nawara di wote woysul kharini ma nga yaman waye teewul mom ñaari liyet nam yi muy ababakar ak omar wala ñetti liyet nam yi ababakar omar aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di tax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyet na ni yow omar yak ab yak omar yak ab sayyidna ali yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu démé ba yonent bi joggé fi abubakar nek khalifa ba joggé fi sayyidna omar nek khalifa ci la huwaysul kharini doga joggé yaman di siyaré ji muhammad ibn abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal uwaysul kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara bimu ñewé ben delegation bu joggé yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir ba omar déggé ci nopam ñu ne amna delegation bu joggé yaman ñew madinatul munawwara dafa fex bimu ñewé dal ni len waye ana uwaysul kharini mamay dégg fofa ñu ne ah uwaysul kharini men manan ño and mi ngi ni mu ne ha mu ne waw mu ne ko kay mu ñew omar sukku ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ne hi omar khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay omar jam bu doye dig melni man omar niko uwaysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lu mu wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko muhammad ibn abdullah mu xamni feñ na mo xamni feñ na mune ah yeen sax day muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal omar la wax de mom la ooy su xol ba seppliko niko yow tak neer muhammad do nga gis giso deug deug muhammad omar niko yow loy wax ni mune ma la wax li mune ko abubakar nak degal tudina liyat na bu mag ba wa abubakar mune ko meme abubakar tak neer muhammad do nga la gis gisul aqiqatul muhammadiyya omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga al haqiqatul muhammadiyya muneko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki jooni kiray muneko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ni karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax de mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jege yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya la yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañi nané ci leeri muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gaswal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañu nane ci leeri sun borom yi rabbisul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako sayna usul kharini نينا أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ويسول خارني موخ لي نينا بورام خام خام يي نين دي ديغ تي ماندو تي راغال يالا اك وليو يالا يي نين دي ديغ مني مني نيوك سهداء يديوون تي بدر نيويام موك سهداء يديوون بدر نيويام ñu ni ah muni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déwu ñu dé déwu ñu dañoo déminacer daño dekkone ci appartement buñu tuddé adina déménagé ci benen appartement buñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé way déwulu motax bo xamé waxtu ye Seigne Touba di nek ci baram ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg ni tout temps nak la fay nek ndax waxna ba tay ni walli wi bi jamono be nek lañu nek ci seen bameli dedet lañu def intikhal ñu def intikhal way amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won na ni amna ben way bu joggé won Dakar jëm ci Touba ni day siyaré ci barabu Seigne Touba jaar ñaariyam jaar ci ben walli wu yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ndiarem muniko fo jëm muniko Touba la jëm demay siyar ci Seigne Touba muniko tay de bo demé doko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan tay mom bo demé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan te siiw na ci ak net li gisumako ci mbindu waye siiw na ci net li ñu ni Seigne Touba neena pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag su fa nek danaka lay bagante rek seyna awul su xari neena borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak walli wi kesu ada mune ñanga ci seen bameli di dund dañoo tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul xari ni wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran al-imran alors ñeen nan ko de jeexna ñeen dof ñeen balma ko de jeexna subhanallah faaw ci ñodu waxtaanu jeexut waye nañ ko yamale fofu khajul khajatu sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bërepp yu mel nonu al-khubur ci bëgg fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci biir tuti modi la bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla lool nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mu mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi ngi noddu de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bo bu nga siyara ci wala nitu yalla bo nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noore ni neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo ndey joram legi neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wër nak jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tudd fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non la ko señ bi netti ci majma un nureyni mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non la ko señ touba netti le kon nak kep ku siyar ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa deme le gën moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanale bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu annabi alquran mo xam qasida
1: hadiyal yonent bi hadiyal ko ko mom ci bopam dal di dem nak ci gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund fatu wuñ ci amadou kabir mbay lolou seigne sam momako net li momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lumay wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lo lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañoo fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax mu diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor te ni la mako waxe muni fekk boba limay wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënt yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadou kabir nu mu démé ku déglu bandi di ngi ko dégg muni ah ñëméwuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako doon laaj noni ci lama wax ni ma nit yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi seigne touba genné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci neena bima ñewé ci barabu seigne touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum neena wa alaykum seigne touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep deg nañ li dey seigne sa mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu toxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafay wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sort ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bimu ñewé ni ko man day bimay dugg dekk bi rir dekk sangam bimay dugg dekk bi dama dégg am rir mu metti ci xabru sangam yonnta sallallahu alaihi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron bamay dem waye bo ak legi mat na wër mu ne ko ba nga fa tollo lo def mu ne bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti surtu ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy sédota jéxagut xolal 1 mois 3 ikhlas ay bammel diko sédota jéxagut wa bokki dal ma ngi jéglu na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xous bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci nak ci xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mu dina ñamalé fofu waxtaanu dal ba benen yoon kon dal siyara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jog na ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla man nako ci defal kon nak sakk leen seeni nopp ci ñi nga xamni dañ leen di jema teweriser nan leen siyara ji bammel bi dalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju sa don bida yaronata sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mu nuko bidal jisakumullahu khair jisaahi ñoo ngi ndokkel mbollem diaspora bi ni ma leen koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xamnako ñu ngi leen ci sante di leen ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moyen bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moyen bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni dama daan dag biir di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alquran moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moyen bo xamni adina bi ñeppay deglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nñ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako té def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

an nga dimbali ko ci lutal ni dia de wé sun borom waxon ni wataqo fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serign du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat de na ca mba sa xarit mba sa doomu xarit mba sa doomu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu naima la anallahu man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ko ye alquran neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna juroom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi mala wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fekk juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fekk juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lobby yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lobby yoyu di len wax nan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax nan révolution bo gis amna prix nam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guid lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nagn ma wax kan la amul kenn ko ci def boudé cheikh mohamed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dédé tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour tahyir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison newul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ma tay ni yeen ndaw ñi man awuma ku dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ku dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek sen soppé ak luma nek sen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politique luma xawma nuñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogalé nga am ndam alhamdullilahi rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar waye bu sacrifier ndaw ñi nak bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus alayhi salatu wassalam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw

lu ngeen defati lool rek man yalla awma ta soxla bëgguma ñu add ci jamono fo xamne dañoo dégg ay gaay ñu ni bu leen diglu ndigale kilifa yi bu ñe genn leen tak bu leen diglu nday bu leen diglu bari bu ñe genn leen tal bu leen diglu nday bu leen diglu bari wa ñoo seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la diglu nday diglu bari ben way diga fele ñu la bul diglu nday bul diglu bari man sama fu ci politique politique mo politique no mo musuma wotal jamm bu yalla bind ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deuguk yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadis bo xani moko netti mun ali salatu wassalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir amrihi ibnu abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wu la neexut muna mun bu mu yag bëgg kilifa ko falyasbir amrihi bay bu muñ rek xamne natu yalla ibnu abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni muy doxe neexul ak ya ak mom bokku len xalat waye li fi mu ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu na mu ni baye bu rek fa les dir ali waxna ko ci khutba yi ba tay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bu mu muñ moy li hadith di wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mu ni yaangi lek sama gunoy nga tollu gannaawam mu ni yaangi joggi sama diam nga tollu ak mom mu ni dal ma dir mag legi foy mucce muñ rek ndax mënoo doon mënoo teewu doon sa kilifa bu fekkee yaa ngi dund l'islam laa wax de muñ rek dafa sës kilifa gay ne mooy kan mooy kilifa bu mel ni suñ kilifa gii di si ahmadul bamba radiallahu ta anhu nga xam ni moom lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la mooy sëñ Touba kooku mooy kilifa gay ne kilifa bu mel noonu di nga ko am di ko foyee wala ay nit di la ko caaxaaneel ba nga nar ko foyee kilifa gay ne day def loo fàdd mu bàyyee la lu mu fàdd jox la lu lay bëgg a fàdd mu fàdd ko mooy suñu waa ji Cheikh Modou Bamba radiallahu taala kooku lañ ñu bëgg a sogantal kooku lañ ñu bëgg a foyeel ñi ko fi représenté mooy ñan mooy ay xalifaam damay dégg ay baat yu ma soge parce que dangay dégg ñu naan bu fekkente ni nangam ak nangam xam naa ni sëñ bi dañ ko manipulé bu ñu demee ba yaakaar ne xalifa sëñ Touba dañ koy manipulé ba jëratul ñu di ko topp xalifa sëñ Touba bu ñu demee bañ jot ni buñ mën a manipulé la baye boo jëratul ñu di ko topp parce que xalifa sëñ Touba man li ma gëm orientation ci sëñ Touba la koy jëlee direct Cheikh Mahmoud Cheikh Ahmadou Cheikh Abdul Ahad radiallahu taala anhu lu mu waxoon nee na bi ma nekkagul xalifa dugg naa xalwa dugglu naa xalwa ngir bëgg a gis Cheikh Ahmadou Bamba xayaanan munta nekk mu ne waaye keroog bu ñu denc jee Cheikh Ahmadou Fadal Mbacke bi ma jëllu si maa ngi ko fekk mu toog di ma xaar koo koy ëmbal kooku ab xalifa am nekk fi ñu naan dañ koy manipulé kon bàyyi boo ñu wuti beneen sëriñ bu fekkee ni sëñ Touba ku fi nekk du la orienté kon jëratu ko ñu topp ay dof yoo kenn xamul fu ñu jóge bëgg noo sabantalal suñu sëriñ si te ñoom seen amir yi ñu topp dañ leen a gëm luñ leen digal lañ neex luñ leen tere lañuy bàyyi ni ñuy joxe ak yéen ñoom noonu la ñuy joxe participation bu ñu ko bëgg ñoo sabantalal suñu ak yéen ñi ñu xëy rek dégg ay termes yi kenn xamul lan la kalimatu daxwa maanaa kalimatu daxwa ñu ni mooy jël ab jaam ci muy jaamu moroom nitam yóbbu ko mu jaamu ji yàlla la xawla wala xuut Sénégal xam ngeen fi muy jaamu nit fii maa ngi leen koy laaj wax leen seen abdullahi taala ndax kenn ci yéen ñii mbooloo nii gis na koy jaamu nit moroomu nitam fii ci kaw suuf ku ko fi gis fii Sénégal wax leen te yàlla tax ñoom nan

foofu la aju. Kon léegi yaa ma gënal sa bopp nag, wax dëgg yàlla. Yaa ma gënal sa bopp. Moo tax mu ne ko la anta ahabu ilaya min kulli shay'in ila min nafsi fa xaala lahu Omar fa innahu al ana. Ay bi maana yow Omar sa ngëm matagut, sa ngëm matagut. Omar ni ko wallahi la anta ahabu ilaya min nafsi. Léegi daal yaa ma gënal sa bopp kon. Sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw kay al an, al an ngëma ngi doog a mat. Al an sa ngëma ngi doog a mat. Omar ibn Khattab la yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon loolu. Sa ngëma ngi doog a mat. Moo tax balaa sa ngëma mat rek sallallahu alayhi wa sallam gënal la lépp, lépp lu yàlla bind, lépp lu yàlla bind. Ay jaaruwaay la ak i tolluwaay. Boo demee ci ulamaaw tasawuf bi ñuy tarbiyee seen taalibe yi dañuy wax ni nit ki balaa yegg ci yàlla, balaa yegg ci yàlla day bëgg sëriñam mbëggeel goo xam ne lépp lu yàlla sàkk sëriñam moo ko koy gënal. Te balaa yegg foofu dana fekk mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel goo xam ne lépp lu yàlla sàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy gënal. Te balaa yegg foofu dana fekk mu bëgg yàlla mbëggeel goo xam ne day mel ni yàlla bindul dara lu jëmam ji rek. Kon ay jaaruwaay la, ay jaaruwaay la. Kon bëgg yonente bi alayhi salatu wasalaam fardul ayni la, fardul ayni la. Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala bind na ko ci xasidaam gi nee na wa salli daban ala man ubbuhu furida, wa salli daban ala man ubbuhu furida. Sëñ Touba nee na maa ngi lay digal nga julli ta sëlmal ci kan, mu ne ki nga xam ni bëgg ko farata la. Wa salli daban ala man ubbuhu furida, jullil ta sëlmal ci jaam bi nga xam ni bëgg ko farata la. Yàllaa ko santaane, bëgg ko farata la. Xul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wa huwa ghafurur rahim alayhi salatu wassalam. Bëgg yonte yàlla Muhammad miñ nekk ci weeram Rabiul Awal, miñ doon gàmmul barki démb, miñ doon feete ak juddoom barki démb, miñ doon waxtaane ay jikkoom barki démb, bëgg ko farata la, bëgg ko farata la de. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ñu ni ko loolan la, mu ne man kana allah wa rasuluhu ahabu ilayhi mima siwahuma, mima siwahuma. Sallallahu alayhi wa sallam daf ni ay jikko ngi ni yoo xam ne kum ne ci yow mus nga cafka ngëm yàlla, ngëm yàlla bu doon mante frees màcc nga ko. Loolu la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax, nee na ay jikko ngi ni yoo xam ne kum ne ci yow bu fekkoon ni ngëm yàlla mante frees la, mu ne mu ne màcc nga ko ba mu jeex. Ñu ne ko waaw jikko yooyu yan la? Mu ne xanaa bëgg yàlla kub yonentam ba mu gënal la lu dul ñoom, bëgg yàlla kub yonentam ba mu gënal la lu dul ñoom. Nee na foo gis ko ko def rek xamal ni mus na mandargam, neexitu ngëm yàlla mus na ko, kooka mus na neexitu ngëm yàlla alayhi salaatu wasalaam. Foo gis koo xam ni daa bëgg yàlla kub yonentam rek xamal ni mus na neexitu ngëm yàlla, Mustapha alayhi salaatu wasalaam moo ko wax. Moo tax Cheikh Ahmed Bamba ni Muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil, mu ne sala alayhi lasil bahrayni ghad marja aw kama xaala. Mu ne moom Sëñ Touba radiyallahu anhu Muhammadun zinatu dunya wa lasatuha, nee na bu fekkee ni addina am na bànneex, addina bu fekkee am na bànneex, mu ne xam nga bànneex addina mooy lan? Mooy bëgg Muhammad. Sëñ Touba loolu la wax, nee na bu fekkee ni addina am na bànneex, bànneexu addina mooy bëgg yonte yàlla Muhammad. Muhammadun sinatu dunya wa lasatuha, nee na bu fekkee ni addina am na taar, taar ba mooy yonte yàlla Muhammad. Mu ne nag moom Sëñ Touba ak bëggam ci addina ak taaram ci addina mooy sopp yonte yàlla Muhammad. Moom lay taarloo, moom lay yëg musaf ko ndox mu neex, moom lay mus musaf ko ndox mu neex. Moom Sëñ Touba taarub addina ci Sëñ Touba mooy bëgg yonte yàlla Muhammad, waaye bànneexu addina ci Sëñ Touba mooy bëgg yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam.

0: mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geej yi borom ñaari geej yi wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrayni moy borom geejuk sariha waye moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa الإيمان والإحسان عليه الصلاة والسلام كن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين حب محمد عليه الصلاة والسلام فرض العين فرض العين مرخص أحمد بامبانيكو دهاني الى مدح نبي حب ساته دهاني الى مدح نبي حب ساته سيغ توبا نينا لما بوسه تخ ما صوت خليما جامبا دا دي تاغ يونت يالا محمد منيا مني بغ اجينا تخوت بغ ماتيرياليزم تخوت بغ تارو ادينا تخوت بغ جمعه جرف تخوت بغ طالب تخوت ñu ni ko kon lan mo la taxassat khalima jambda ngir tag yent yalla muhammad mun xana hubbu satihi beug jëm ji ci bopum la beug dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la beug nga xani même bur won yonent rek dako beug rek ngir yalla mom da beug jëm ji rek même bu donantone yalla gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugel xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial amour commercial amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lolu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon légui lu ma tassu dañ wax ni Abu Bakar yuhibbu Muhammad Nabiyullah alayhi salatu wasalam wa Umar yuhibbu Nabiyullah Muhammad alayhi salatu wasalam kon Abu Bakar mbeugelam amul illa comme lu melni li Seigne Touba xani motax mu beug Muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé Muhammad la beug mom Abu Bakar même bu nekul yonent beug nako rek da'ani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man Seigne Touba lima poussé ci ma sot khalima jambada sos da neena du dara lu bëgg yent yalla muhammad jëm ji la bëgg min abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da bëgg muhammad mi yonent yalla bi nga xani mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xani kon bu fekkon tani muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu bëgg Abu Bakar nak même bu yonent bu xamane Muhammad nekulo yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekulo yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubbu satihi lima poussé pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du matérialisme hubbu satihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi Muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo nga bëgg moy kan ñu ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena bu mu leen bëgge décrire kan moy muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ma bëgg bam gënal ma lepp mu ne khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tank ye fete suuf mu ne mu muhammad ko gën bul ci gene kenn nak ko seen babba jëm kaw tanke faré souf néna muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala muhammadun khayru man yamsi ala khadam lolou mom kon ñepp ngi ci biir bul gene kenn malaaka yek julit ñek yep mune yum ci lolou sax waye dama ni ko seen muy rek ak jëm ci suuf ki nga xamne da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc ak foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka ku meena doon muhammad ku gën muhammadun khayru man la yaqad sajada khar sajada ko seen muy sujoot rek yent yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neekuma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bobba jëm kaw tanke fa rasuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man la yaqad sajada ko seen muy rek ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gima bëgg yont yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bima wara na bëgg soxna mbeugelu yont yalla muhammad lek nako muni mbeugel gima bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fima wara na bëgg ab talibé mbeugelu yont yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala anhu mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama mbeugel ci yalla muhammad farna ci man bëgg dom bëggatuma dom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotté na leen yëneñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex def na ko mu nekk fi daaw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi daaw lahu abdan qadiman muskan li sanada mu ni dépassé na lool ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itelul wala soxna wala say talibe muna muni man ci sam jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu legi jotena ko yonti yalla muhammad fi dawona ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada radiyallahu ta'ala fofu la ciofel mana yam kon beug yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fardu ayni la fardu ayni la way wala fnyaay day faral di wax ni bi tiwja fayna mbalja xam ngeen amna xissa bu ñi netti barki demb rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj manima dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindon mam ci ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi mi julli sa talibe yi ñima laaj ndax seigne touba bind lettre bi wala diet lol mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lettre bi wala diet ciowli bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind lettre bi xana ko lettre bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima seigne touba musuko digal lu defut jang nañ ci tarikh ni bako seigne touba ne wéru feñ ne bu suba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñepp liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga marikhuna yang koy netti liri sax daf leena worlo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masna ko wo ñuko bu subhana nga wor nañu mu xey baña wor Seigne Touba wo ko dal dikoy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñuko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba bari ko fa pinire wala mom ko fa taaje dañu bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan neñu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay jugu fa nak mang ci ndigal Seigne Touba rek neena ag na ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu naan mu ko man nga delu bu subhana nga wor mu defaat ko Seigne Touba defaat non neñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni Mam Cheikh Rahima Fall match soble mune ha ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti li kon bu fekkonte ni ndigal li ci Seigne Touba la joge ñew ci Cheikh Ibra Cheikh mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li Mam Cheikh Rahima Fall mom nak ni Seigne Touba beugé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la Seigne Touba masdi misal ci Mam Cheikh Rahima Fall daf ni Cheikh Rahima Fall di kérok bima fekke Mbacké Kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi Yalla la top bam sosi fi ci Yalla bëgg yegg mané ko Yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisoon dooma fekk mu ni dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gisone mu genn ma top ko ay tanki bi gennul keur gi neñu Mam Cheikh Rahima Fall ni Seigne Touba man ki may set ngir bëgg dem ci Yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi ba melam donc lima bëgg ci Yalla dina ko am neñu Seigne Touba ni ko lolu Cheikh Mohamed Bassir net li nako ci minul bayul qadim mu ni ko Seigne Touba ni ko yow day kon mag yow ño bokk xal ño bokk pas pas ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonent bobu ma fekul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibra jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won Yalla mi taxone nga dima top bis ni ke tay banako lutax Cheikh Ibra bama Cheikh Ibra beug na ma mbeugel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko Yalla mi taxone nga dima top bis ni ke tay banako neena lutax Cheikh Ibra bama mun way mayit faynako kat ndax Cheikh Ibra bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni len Seigne Touba mi taxone ngeen may top banako neena lutax talib mi bako Seigne Touba mi taxone ngeen dima top banako neena du tax mukk ay talibim bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg nit Yalla yi sunna wajibi la bëgg wali yu Yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax Seigne Touba misale ko noni bo len beugé da melni Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga beug alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci Abi Urayra radiyallahu anhu muné dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim beugé ñom diw ay diw sangam mi nim beugé ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaq bihim khala almar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadis bo xamni abi musa moko netti muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim beugé ñom diw wala ay diw nim beugé diw yonent bi ni len almar'u ma'a man ahabba kenn ku ne ka nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekkee ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal khiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yo lol le mbadantan taccu len murir bu yowmal khiyam fuñ dug fofu ngay dug fekke da nga bëgg ahlul politik yowmal khiyam fu wa ahlul politik dug fofu ngay dug ahlul politik fuñ dug re fofu ngay dug lu len yalla def def la ko ngien yalla def def la lotax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé ma djela kuma bëgg rek mak yow dem andé dem djela sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy and daagu ndank dug aljana legi nak waxna len bëgg muhammad tamuy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek mak yow and dug aljana alayhi salatu wassalam mu delu wat ci almarhu mahman ahaba almarhu mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waw ali hadha li nak mom mu ne ko xana dama xam ni yawmal qiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraja upp ma maqam tayit dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisumal ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñ fa bokké demit duma la gis ndax daraja ja ngay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek men ñenante ko ah kay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabi moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kagn la bis penci ba kagn la bis penci ba muneko waw ana loko prepareel bay laaj kagn la bis penci muneko xala bëgg Allah ak yonentam muneko al marhum aman ahaba bëgg Allah ak yonentam rek muneko al marhum aman ahaba kon sallallahu alayhi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu dugga jena kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu dugga aljana legui nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñooñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaarak wa ta'ala ñooñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and len ak ñi and ak muhammad ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te munu len am connexion direct ci yent yalla muhammad muna amone dem len ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager len seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun nem resubila bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg way na fekk nak ngay roy Seigne Touba tax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi yalla neena defuluma ben xol bo xamne day bëgg muhammad bani suuy ñu ñaw muni bëgg ndaw rabbin bani suuy yalla neena defuluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defuluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal ba xam kañ lay sotti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nekk mom kay lenn nga ci suuy rek lenn nga ci suuy rek mom suuyal ci muhammad mba nga suuy ci lamba ja mu jeex ay musa sabina bayna salim la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nekk yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko ci and ak ñu deggu ñu top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi sidiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonent mom dama li ne di jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin sidiquna yi buñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom sayn touba ñom sayd alhadji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct sun borom niko seigne touba ci masalikul jinan seigne touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali seigne touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connection partager nako wali bepp yonent bu am connection bu ne muna muni connection bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamati wali la wax ñu ne ko lutax mun la annahu warisuhu fal anbiya lianahu warisuhu fal anbiya hujaj rabbina ala ala al khalqi ya mun li tax ma wax lako li tax ma wax lako ni la wali bo gis ab yenent moko partager connexion lianahu warisuhu ñom ñoo leen donu li annahu warisuhu ñoo leen donu ñoo leen wootu ci kaw suuf ñun waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf donu leen ñum don mu ne fal anbiya hujjaju rabbina mu ne ñoñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujjaju rabbina ala al khalqi ya mu ne wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mu ne wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tasihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasih li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama waliw rek man yalla déclarer na la guerre bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yaq sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wedd laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo ko yalla am way aw yo nak xam loy wax rek yani xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ko tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu notot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow do total sa dara notot la wax notot bu ko yalla délégué won ci yow rek do total dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn Touba di reuy dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañu bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañu jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañu don yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ci suratu tauba sun borom dafa takkal yonent yalla muhammad juroomi martaba juroomi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yonent yalla muhammad diko servir doom adamay mbaram lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla délégué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koka nak min anfusikum day bok ci yeen bu dem mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen bu de turuqu tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab murid lay doon niyen ab tidian lay doon niyen ab khadir lay doon niyen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamne dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali sen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali sen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal Seigne Touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal Seigne Touba nak la wax Cheikh Amadou Fadal lu taxone mo and ak Senghor intérêt commun Cheikh Abdou Ahad Mbacke lu taxone mo and ak Abdou Diouf intérêt commun nga nekk Touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñ lako malaka indiñu lako ndox mi ngay naan di sangu waaw bu wer de kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sa njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn dula force ci kay fay lemp hasisun ali ba nopi nak fo toll rek yor sa telephone di wota ci radio rek di khas kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon intérêt komo moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti metti du tax mu genn waye bu doon keneen ba tay genn na bu yagg harisun alaykum harisun alaykum dalena bëgg bëgg ba du len genn harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len genn nu ngeen mëna melit mu défar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum am nu ngeen mëna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi dëgeerul bop bil mu'minina ñi dëgeerul bop wolof njaay neena deugar bop bal mu gis ñi deugarul bop motax ñi ci deugarul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci deugar bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi deugarul bop xalayam deedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wutu yonante ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rawofun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rawofun waye rahimun dalen di yeureum rahimun dalen di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne si yeureumuñ peuple bi serigne si yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne si amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñoo position bi serigne si am kon serigne si dañu yeureumul peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci souf di jakarlo mbiri ni mi xewé goné day yeg ba ci ndob baxtanal garam du gis dara mag mi tok ci souf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné ndariñal peuple bi ci la né yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet da len daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet dalen di top ci li seen njariñ nek wolof njaay neena ci bu reey reyna borom waye sour la bëggoon lolu maga ko mëna xam mag mo mëna xam ni ci bu reey mëna ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolu mako ko xam ti bu reey reyna borom waye borom bëggul wona dé sour la bëggoon mag mi xam ni ti bu reey man na ray borom motax bu bokké goné gi bu timé lepp mu ne ko wañil dé ti bu lu yam lo xat ci sa gemmiñ bi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añaané goné gi lek gi dédé day bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añaané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu ron benn ti dong mu baye ko gone gi waye bañ mu loru nak dana tax mu ne ko lekkel ti bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dawati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasul lahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serign bi ma serign te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakirlu ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkal lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal yep man na ñoo massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man na ñoo massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamne yow bamuy juddu wo bamuy jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak riir ci tankote ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpel lolu té ñu bari ci ñom da intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alayhi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple am muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alayhi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibim ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alayhi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam ñew na madina munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolou mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñuna tandarma yi bala meñ faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalu yalla jitt na lol ñu daldi bayi ci diwen sa dara ci tandarma meññul muna lu xew bare tandarma yi meññul ñu ni ka dañ daan goral te yaanu ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikoona japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la waye du seenu ñaka xam dé ak ñoo xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang nañ ko soga dem man lay leen demay poser question sérieusement lay leen ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina war na mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeti sa bëtt loolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu mu wërte wax mbaa mu def lu mu wërte def lolu yow war nga ko nangou yow en tant que julit ko xamne ba jamono metti la sincèreon ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreon ci lim mek yaakar nga ni nit war nako meuna gerat liko dess ci dund ba diko wax lolum gemul
1: lolou dafa koy xalat
0: ba legi cheikh muntaha nak mom ko xamne mom da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamne yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen sallallahu alayhi wasallam bim genné adina ñu bari da neeru nañ waye xol cheikh muntaka num réglé problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fek neewuma ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan ganaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu murid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndi lu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu murid rek Cheikh Muntaka monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takke ci bir yoonu mourid Cheikh Muntaka moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti ni kuko nar doko netti ni man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakarlo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolou la munut en balma wala munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg waliw yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wa kullu man hadal khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yowmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadithu حديث القدس من عاد لي وليا فقد احسنت بالارض سيدنا باني وكل من عاد القيارة بوبا نا وجيبا موي داني لا يير با اجينا دوكو موس توفا جار وجيبا يير من دا يالا نانكوي ديغ واي دوكو غيس وجيبا كل من عاد القيارة وجيبا تاني في يالا خريط يالا سوبي يالا kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci resources yu la neex wax len lu la neex wax len tani jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam waxon na fi ni nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax mu garaw bu yel bo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñing koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit ya lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit yalla lolo ko taxa graw dom ye togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit señ touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbul ulama nudiba ma lam yasiu amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasiu amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far moy yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragew man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mune bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waratu ko dimbali ci dara waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño way xam nga fi ñun aaray senegal liñu xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu len séparer moy lam gi rek ñun aaday senegal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu ni nek maçon lolou muntene fi ci senegal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom bi lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bu lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de bu lay opéré rek ngay dem baqiya ab mécanicien la meunalu la dara du la yobbu fenn mën ta wax lula jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak waye fuk bop ab sénégalais la sénégalais mo woyé fa nonu bop sénégalais mo woyé fa nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekké né gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom ma lam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis amna ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis amna ngid generation seigne touba nekkon seen ngid amna ngid seigne touba jogé fi cheikh modou fadal ñew generation bo gis amna ngid yalla namul mbir mi jeexagul yalla namul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khairin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genné am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom moko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khairin minha fuma genné am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté na len dina fa tégat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wali kulli qawmin hadi wali kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokk ibou saxo buñ amul li ñu tuddé al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu bi yalla ci xol bu tang lañuy dëkk nañ ma baal bokki barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañuy dëkk ndax dañoo gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci mënuñ ci dara ci xol bu tang lañuy dëkk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngok neena taxañal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen mu ni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxañu ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di len liggeyal bu fekenteni amulo dolay liggeyal len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkene man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekkene man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek akay beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi la tiyaba ji gëna bari len bal wote bolewone hadiya la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu defal lako fulay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way neew doola yi sun borom bind ko ci sa tuyaba yow mako joxon te du wañi dara ci tuyabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ku xam addiyé la addiyé jo jox ku ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ku ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amul pertement kon ñett sarti ya ngok moy da nga leen di liggeel da nga leen di jox addiya da nga leen di bëgg ni leen di bëgg da nga leen di bëgg donte da nga dajje ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublu ci liggeel leen tuya bu jureey la

0: benen ñëw bu demee beneen ñëw ma nansax min ayatin aw nunsiha naati bi xayrin minha aw misliha comme ni ngeen ko jàngee. Yàlla nee na waxtu woo xamee ni samp naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bu fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee ma indi keneen ku ni mel, bu fa kooku jógee ma indi keneen, bu fa kooku jógee ma indi keneen. Yàlla ni man du ma taxawal aw sàkket samp ca xer, xer ba toll ci mu war koo sempi, sempi ko wàcci sàkket noonu mu daanu, déedéet dama fay sampaat beneen xer. Xer bu ma sempi danaa fa samp beneen xer. Loolu tax sunu sëriñ ba Cheikh Ahmed Bamba ne yow yàlla maa ngi lay ñaan sama sàkket wii ba yow man xiyaab xer boo fi sempee rek na nga samp beneen. Mu ne ko ndax gis naa ñu bari ñoo xam ni ci nit yàlla yi ma fi jiitu woon bañ fa jógee xer ba leen wuutu, xer ba leen wuutu du seen deret, du seen deret seen doomi ruu la. Man nag damaa bëgg sama doomi ruu yi ak sama doomi deret yi nga boole leen ñu nekk benn di ma wuutu. Loola tax ngay gis jamono bu nekk rek doomi ruuxam ba nuppi nekk doomi deretam. Si Abdul Ahad Mbacke radiallahu taala anhu wax naa ko miraaran ku ko bëgg a xam bul ko laajte ndax mën ngaa dajeekum noonam. Cheikh Abdul Ahad boo ko bëggee xam bul ko laajte mën ngaa dajeekum noonam. Xam nga nooy def, xippil sa bët rek te xool te gëstu te làmbatu lee nga daj. Boo xoolee gis boo làmbee daj. Cheikh Abdul Ahad boo ko bëggee xam booy xool di gis booy làmb di daj, bu ko laajte mën ngaa dajeekum noonam, mën ngaa dajeekum noonam. Ndax doomu aadama bu demee ba xalaat ci xelam ni Cheikh Abdul Ahad da daan parparloo, laa xawla wala quwwata, kenn mësu koo dégg. Doomu aadama ku toll ni Cheikh Abdul Ahad nga yaakaar ni moom dana parparloo ba bi mu nekkee xalifa day tànn borom alal yi di ànd ak ñoom ñi amul alal mu balin fa, laa xawla wala quwwata. Ëpp na lool Cheikh Abdul Ahad, ëpp na lool. Kon bul laajte Cheikh Abdul Ahad ndax mën ngaa dajeekum noonam. Nooy def, defal la saahir ba waxoon tilka asaaruna taddulu alayna fansuroo baxdana ilal asaari. Loolu la waykat ba wax, waykat bi ne na bul ma laajte ndax mën nga maa laaj dajeek saab noonu. Mu wax la ci man lu tax dootuma bëgg a gis. Mu ne kon nag bul ma laajte, nga ne ko nu may def. Mu ne toppal sama mboor rek, jaaral fi ma jaar ba jàll rek nga xool, jaaral fi ma jaar ba jàll rek nga xool. Boo gi booy làmb di daj booy xool di gis. Tilka asaaruna taddulu alayna fansuroo baxdana ilal asaar. Boo xoolee nii ji sa ndey joor ñun la xoolal daara yi kamil ji Cheikh Abdul Ahad. Nga xool yokkoteel juma ñu ni Cheikh Abdul Ahad. Nga xool dëkk bi tumuranke ci ndox foraas boo seen ñu ni Cheikh Abdul Ahad. Ba am na sax boo xam ni foraasu lu ñuy wax, foraasu lan? Foraasu baylaat, foraasu baylaat. Alquran mi nga xam ni mooy buum gi yàlla yoor suñu digg ak moom, moom la Cheikh Abdul Ahad jël wutal ko kër, kër. Guleet nopp daloo ci alquran am kër, moomal ko boppam di fa yendu di fa fanaan, ñu di ko pomp ay parfum di ko jàng guddeeg bëccëg. Cheikh Abdul Ahad ko wutal kër googu. Gannaaw bi kay la yeneen daara yu kamil yi bari, gannaaw bi kay la këru kamil yi bari radiallahu taala anhu. Kon boo ko bëggee xam bu ko laajte toppal mbooram rek. Jëmm jooju dëggu ak dëggal, jub ak jubal ak jubbanti ci moom la fekk baax, waxoon naa ko daaw. ni slogan bi ñi wax jubak jubandi cheikh abdullah had moko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubandi cheikh abdullah had waye mom nak bang ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de par par lo wut waye wote jubak jubak jubandi jub ak jubal ak jubandi ba noppi laq sax njabot di jubandi njabotu jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambalé ci sa bop rek am resultat cheikh blad bu ñëwé non la def ci bopam la tambalé ci bopam jub jubal jubandi ci bopam la ko tambalé mom cheikh abdullah adi ay serigne touba yi ñu ko daan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy li momal bopam manu tém ak ragal yalla adiye seigne touba diñ koy dan dox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu seigne touba da koy defal fa seigne touba bëgg way wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax kër gu mu dëkk musu ci mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sloganu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé dé mom Omar domam Abdallah mom Omar mo dem voyage bu done sun jamono ji nga nan mo dem ci dindi marchandise bam démé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ji ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jënde ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka ji mom la jënde gele mi ngay gis waye dama ko bëgg jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko aha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgg wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jub ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jub ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jub jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jub waye laq sa njabot duma njabotu jambur té nan jub jubal jubante dedet lolou koy deung deungal gëna deungal la tudd waye du jub jubante deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan jub ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doole ak ki am doole ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram duwañ nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukarus forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukarus forat la ba nangu nako si ablan niko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jot sa soukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf niko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jindi mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momum soukaram cheikh ablan ni delo len ko soukaram ñu niko kay jël sa soukar cheikh ablan ni len dedet yene koy transporter ba fek ko fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdullah delu ci waton bu cheikh abdullah delu ci waton mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi faye ko jot mu dem di faye ko waji waji bagn ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu avance ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw mu na mu niko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi legi legi legi yow bu fekkonta ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk tuba la tuddé keuruk aljana ndax tuba li muy tekki moy aljanna taxé tuba li usul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy tuba may taxé jëmu joju di cheikh abdullah had sincérité manu tega ragal yalla ga foka takki wessu nak waye ite jim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngeen gi mbindef sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safsafaha borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xamni dañu am itte am himma ci yalla nga xamni ñoom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek itte yu kawé rek cheikh abdullah mbacké buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil jang fe yokatal juma jang fe fu nek mu sembal fa l'islam fu ne mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat loolu tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jib ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank alkitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaa daal yi nga xamni amuñu xel sax ñooñu duñ leen fatte jamono bu nek ñu leen di fatteliku ngir ñariñ li ñu nekk won ci kaw suuf mun haqqal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati mun gatch nga lama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatteliku wala bok mun gatch nga lama ñi nga xamni asamaana ngi leen di fatteliku juroom yaari asamaan yek juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di leen fatteliku seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu génné adina yalla da leen di mepp yobul len ci daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu mag ya fofa la len yalla di dëhël fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaa daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali wu saytane bu fi bayiko suuf day dëneer lu ci mom suuf du ko joy asman du ko joy alquran ñu ko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asman neen walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñu ko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko ko man haqiqatan ëlëk yow mal xiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan Allah yawmal qiyam do dem safara Abdul Ahad Abdul Ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggé japp ko turum ngay jël kon tur yu amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdul ahad lol sax da jeexital ci turum yi mom wetal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam Serigne Touba nekkone wasilam ni nga xamé ni Serigne Touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam Cheikh Ahmed Bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako bo dé jang téré yi da nga xamni Serigne Touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ñaar yam ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh amadou bamba ñu tudde ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci serigne touba ku fa jaar rek yimu ci serigne touba ñu tudde ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu mate dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmed bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax ñu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbaat day don nijaay muy ben am nañ aaday jarbaat ñeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbaat di don nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci mom doole jarbaat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko señ amsatu jaxati serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsane jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxal serigne alsane jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek lu mu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak len ci xam xam lu mu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won dekkum biñu wax Tindodi yobbu fa njabotuk Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu señ modou mustapha mbacké def moy sa wajur joggé fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi ko ña mak ta am doole ñuy seddo alal ja ñenen ñi dess fuñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñu xey nek magum jëm doga xam fuñu jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge Tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh habib mbacke al insan al kamil serigne habib mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum cheikh shoib mbacke masna ko gis ben yon ci si ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñu faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxoo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gënna Touba dana dem siyara ji Cheikh Son bu mbacké ngir alquran ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem mo fa démé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci señ abibu mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu señ Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mir bi taf ko ci ni mani ñaari tenk loxom la taf ci mir bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangami ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mané manam mustafa mbay sam naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni doonanam say tank man xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soumay bo wagnou ko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tekk lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xamnako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa lox ma talal yalla nako yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw minbaru jumaa'i touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam mané ko mangi ni munima serigne touba néna kèn mëna lula dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako oriente te njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom da ko juddu walé samay nop da ko juddu walé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indalé jub jamono xam ngeen ni omar ku jubon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu mu wax dafni khat adaba nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu al amsaru amsaru neena sayyidina umar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen ka salika cheikh abdullah mbake njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi demone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatul lahi fil ard jëm joju kep lañ ma sa xam ko xamni bu ma san ni assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum Cheikh Abdul Ahad di def discours ci aw korité ci radio bi sarétu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sété ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day bañak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jéxé rek bi waji né fas bi ali fas bi téggu wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñoomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñoom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñoom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defon ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolal lu bari mom day tolal lu bari nit ñi di def ay ndëngute waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala nu la redressé lepp tégaat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar dalena gëna jub waye wallahi bu len omar gënul wona jub omar mon leena jubanti dalena gëna jub rek sayyidna omar boba omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn majlis munawwar ta taggu omar leg leg nga gis sahabi bu ñew tag ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ko ci buumu kersa di naan ndox mu ñu terami di def ngëngëte ba sax daana ñu dégg ci mag ñu naan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal daan wax naan a man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdul fadal mom bo mo saani ñew ni ko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdul hadd biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxone radilanhu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xoti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad ni ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah had bari na ño xamné dañoo dëngëna dëng dëng waye cheikh abdullah had leen jubbanté jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yanan tu sallallahu alaihi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am e yow alim xana xamone sonn ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci sonn diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijal la djubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñ nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang kayang yi ba ci bangu buntu kërëm falay fana nga ñew fekk gemiñ di fur lolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako mandi bay kayang kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yoy ñen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yew mu ngok miraran way cheikh abdullah ko fi jëlé de cheikh abdullah ko fi jëlé de radiyallahu ta'ala anhu yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal minimum yonentu kan lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo dom adamay dañ ci wuté ñubug yonentu bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wuté yonentu bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi min al-huda wal-ilmi kamasal al-khaysi asaba ardan aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam neena suma len dem misal ci bima yalla yone ñub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni ma ngi len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa ridi soti ku ci kaw souf ci mu misal ko ci ñetti pakki souf yi ñetti xet la amna pakk bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ca lay am du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubug yonentou sallallahu alaihi wasallam liñ ci am moy djub tay dangu suba lol lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nepp saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé ciomtulay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jut na nak mom waye muntu jubal ken benen pack bi nak moy pack bi am solo moy pack bi nga xamni dana toy xip dana fi tiyé ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad moy cheikh abdul ahad
1: waye slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet
0: slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jub jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek wa dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jub jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jub jubal jubanti lum la wax de koy dindi
1: non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am
0: si ablahan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajene ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen balm sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yep yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax muhammad ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax muhammad ibn masih non la melal niti tasawuf yi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol muhammad ibn masih mu sokk la jom xol gi ngi xol da nga ci jëlewaat ak cawarte ak jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla bo xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage muhammad ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu say xutar bi ya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu say xutar bi ya daf lay jox al dalay jox al day melni bu yalla amone aw wèn yaangi namp ci wènu sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdou lad rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sart bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutu day melni dalay day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba waye waqtidi bihim farida
1: Ousmane ko wax radiyallahu anhu sayna Ousmane neena jaxassok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu warma dafa war waye way yaqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya walliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la walliw yalla yi ñenti xaj dong la lu walliw bari bari bari wessu ñenti xaj yi walli bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel walliw yalla yi abdurrahman sama waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal abdul jalil ñenti walli ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil abdul jalal bu la ci neex wax misalon nako ci njabotuk seigne touba gi am benn way ni bo ni way seen bop ahlu sunna man ya may dox deug yalla ahlu sunna la man fexel wa mu ngop benn way ni ma yow daga parparlo maniko dedet dama wax fi ma mine parparlo man kuma xam ni dama parparlo dama wax fi ma mine muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma mine manam dama waxon ni ñenti walli yoyep gis nako ci bir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la mine waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti walli yima lim yeb gis nako ci bir njabotuk seigne touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min allah ak lo meuna def lumu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw nak dana la ci xettali ci yermande yalla ci bu la xettale bu nopi nak dor la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak yakarna di yag ngeena deg ñuy netti xisab njaay ka tu pon biñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw momako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñëwé ni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ni waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko ni lo djiblu mu layalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kaay djub bam fa joggé dootu ko defati fofu moy abdurrahman abdurrahim mom la misale won cheikh shoaib mbake koku manut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom manut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna manut ak yalla gi rek lay indi tek abdurrahman abdurrahim moy cheikh shoaib mom misale won koku manon abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé abdul jamal mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamne mo dak dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yakar na yi dom adam wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kawsu mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wala di waxe niko man day mbacke sama dom jigen ci keur ga da am dom te amul borom keur lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deglu lu ñaaw duko ndjort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni kon da am dom duñu eumbal waye gis nga mom bako cheikh abdul khadir mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko geu ñu degg ci yent yalla musa ak maryama ndeyam am dom te amo jëkkeur am dom te amo borom keur ca maryama la ko mujjé degg karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax abdul jamal ngok abdul jamal ngok radiyallahu ta'ala abdul jalil wala ngeen abdul jalal ma misal won ko ni moy cheikh abdul hadd mom justice rek la xam justice ndax jalalullah gi la jakar lol manou tegi njub gi justice rek kamatu dinu tudan mom justice rek fa ahti kullu si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek kokou moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngo Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manou tegi rek njub rek justice rek koku moy Cheikh Abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu tam ngeen ni justice bu amul kaw suuf kenn du fi dund injustice sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani mo don def tindo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte justice dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye dañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé yalla xamnako waxuma ko ngir parparlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal justice manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ réglé affaire bi définitivement kenn dootu saga waye ko jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa walli buñ saga wul direct saga nañ la indirect wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na nak lool mom wax deg yalla ku len ko wax it xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi juk

kon nak ci abdullah hatam wak waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggee dundu maandu te do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def bu len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayyi nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon justice sistis moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax nak na len gëna arrogance wa jamono bo nopi ni da nga leen di jubanti ko loko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambur parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko munut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xam nako waxta duma wax deug duma ko munut bay bo ñëmalé fo waxtaan wi ñu ñaanalante benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sa borom defal ñu annaja fi dunya wal akhirah bi barakati shaykhul khadim radiyallahu anhu waye man ndokkel te gërem deug deug soppey wa daari ihya ulumuddin xariti wa daari ihya ulumuddin te seen xarito ak daara ji ñu jaarale ko ci mustafa mbay sa mi ñuy deug ma ngi leen di wax jazakumullahu khayra jasa ñom serigne mustafa cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim jite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabe sama wëlëré wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ngeen xam alhaji serigne sek te yore society bobu di liggey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gannaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni

0: tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu kilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu bax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wak moy al khalbul khafil bla neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu daldi leer buñ ko raxé tuti mu daldi set buñ ko foté tuti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa mel li yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fateliku de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul ben turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al quran jinjina ko mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun su borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin su borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw nit ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seeni xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen paggu tiefi loxo liñ faggu ci seeni loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ni jëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci ni tilimal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fateliku yalla ak fateliku de bokku na ci li tilimal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi boko yore faawu nga gor ci dara wala jasi ji wagniko mom dagata la non la waqtu mel motax yonentibi alayhi salatu wassalam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju saggan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yaron sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep lu mi setan dara luy dolu dinem neku ci dara luy doli jomam neku ci dara luy doli ngorom neku ci doli dara luy doli fulam ak faydam neku ci dara luy tax mu xamé deug ak nen neku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day setan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam de bu ñaané yalla du ko nangu la yastib mune la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jall borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek man na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba daanaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne mudou mustapha mbake ñom diñu ko net li cheikh mamadou len djub adagani diñu ko net li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de fahalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fu massaana joggé buñ teddé duñ ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne moudou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom dan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yu balé len ngelaw lu jog rek yu balé len riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydu rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima aw bi rahman qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aji xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom djingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yaw mala yanfa ummalun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yaw mang lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fifi man li am solo fifi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalb sallim indale al khalb al mu'min sun tuba ni yalla defal nama al khalb sallim dañal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nekk ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walima ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gaaw am moy ku dul julli da nañ koy faral di wax rayna bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko léké mu rest ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu resut ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop bëgg ñelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñu ko am ni ñoko ñoko fagu seen bop dara yebbu lu tul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih doom adam bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla doom adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna ñu ni fo leen fekk amna ay signe yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum seen xol bi teftefi mune rawatina nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan mune rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar mune way fo len fekk wa ala rabbi yatabakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xani duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di défé dañu ma bal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom meluñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wala rabbihim
1: yatawakkalun duñ waxal kenn ko yalla bind
0: yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ko ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la
1: nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek
0: defon na bayam ci ben juma ma nopi ma lal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay reaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine ko ñuy diine
1: waye nama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal ñu ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun
0: ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam bañ nako meuna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëtt yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëtt yegul fepp yow nak sa bëtt ñu dajj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fi waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نينا يويو غاي دون يام تي لا ني واخ ني ووتال كو اي دليل دون يام تي راغال سين بوروم وايي نا وقتو جولي فوم جوتي ني جوخ يالا لام تي موم تا لا ني يام ديدت ومما رزقناهم ينفقون لا ني ام تي ورسك مو نيو مو باري ني ديلوكو تي يالا كوب يانانتام سون بوروم ني أولئك هم المؤمنون حقا لهم حقا لهم أولئك مؤمنون نيو نيو واي گم ني دگ دگ دگ دگ دگ دگ دگ ني ناو من حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم باتاي ماغا سورة الأنفال سون برام نانا نيو موي نيغا خامني نيوم بوي ووت ني گم يالا دگ دگ موي نيو واي نينا بوي سيت برام درجو ييكتيكو الله يوم القيامة muy gañu ñu neena boy set ñoo xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay nga xani luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legui nak bo de wax lolou yow ke djubadi day gis bopam ni mako sax di wax de ndax ni mako tax di wax de lolep lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li nga wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diiné du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom la len di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مون مبولم خيد في جار خيد و نيك خيد و نيك يونس بو نيك وفي الله ما سيوني بو نيك امنا سي اي خيت او خيتام ньо خامني مينا مون اي خيرم دونغ لا ني جام اي خيرم ريك مونا مون خامغا سامو خيت مان يونس بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم مينا مون موي خالص يونس بي كو واخله صلى الله عليه وسلم نينا خيتام وي alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xéet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen r+4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daanu ngeni wenen ma atal al abd al amal ila as'al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yak ni ci tassu fi mu ne xana musawiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni souf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadou amul woni poche mom bokut ak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadou mom ay mbub amul woni poche mom neena musawiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ni souf yi may joggi muna mune ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar lema wu tasawufit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musulen ko jarul te kat am nañ ngor bu tolni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad buñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bala nexe nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom jinjiko ko ci alquranul karim rabbi sitta wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري يغض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية إلى آخره إلى آخره من سورة النور نبرم دفني من يلا ما يلير قلب بيب جام بمجم nga xamni ni leer gi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogou de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci ben mes fompu leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yanj leer nañi sun borom misale ko al khalbul mu'min moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëlla ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienté yahdi lahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set kuko sopp mu orienté ko ci jamam moy tan kuko sopp mu orienté ko ci jamam ba mëna orienté ñeneen nitu yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yon yimu jadde yon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalok wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanamu señ bi nak xalam ni yarra ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko señ bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal señ bi rek muy xalat di wax lolu bu yag señ bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fi amisbaw wal misbaw lutax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamni dafa fekk ci lendum ak wax set leer nañi yañi ba pousse sax bu wadde nga far ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tu wax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dañe wak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dañe wut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñoom pousu ñu passu ñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gaaji nga xamni ñoo doon pousu di pass nga yër ko te jëfé ko te maamu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiyaru salaf loolu la señ tuba wax señ tuba ne bo ñëwé ci jamono fekk fi señ bo xamni pousul passu muni demal ca le señ sa nga xamni ñoo daan pousse ka pass lañ bindoon nga yër ko boko yëré ba nopi nga fas ko yéne appliquer jaar ci yoon te maamu
1: min lam tulaqil muslihan faltaktafi bima bihi nas qiyal salaf bo ñewé jamono fekko fi sëriñ bo xani day pousa ka pass muna muni yow pousse ko fe te jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba legui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy don yalla ñom leen di rusé ba legui sun borom ga ñoñu lay rusé ke misli cheikh muntaka ke misli cheikh muntaka al khalbu salim bobu ñuy wax ñu wax borom khalbu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënon nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit yalla yi di wax nan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñu man yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ bu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo gu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mass xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka liyuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk minia muni ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'an yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon bayiko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew mu yag mukk bama alag wa rew mu ñoy moy ñi society bi gëna doye dal al muslimuna fil ard ñoy nga xamni ño tey yalla alag wa rew mu ñoy la wa society bi gëna doye dal ñoñu la wa society bi gëna doye dal waaw gis na ci yone lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki al alim al allama mufakkir fakirul kabir aw musakul akbar Mustapha Diop al Kokki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmi wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam yi ñola gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñola gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñola gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang
0: xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir señu ñuko ko ci def doreer ko ci def doreer señu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu mani waxon nako jamono bima genné rombu señ basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mani aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam señ touba diko jàngalé wat ngir yalla té ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox tiranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di waye ma ngi lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menace sa intérêt bobuy muy menace dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bu xam aw jooni wala aw ñaari jooni boxum ko ni la passe wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono bu gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuite yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamni yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla
1: gaay ñi nga xamne dañoo tombu yu dañoo top yu gratuité rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñoom loolu lañ bëgguna dindi ñoom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yaa ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la judduwale mok l'islam ñoo bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla place am nangu ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko ina biñ ko tege place am bu nepp nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla waxu moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seeni mbakan yalla ni len bis ni kitay bal na len topatuma len dara lu len neex def len aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni mbakan yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem ko ma sax yeufale de ño xamni ño yonentube andon di xex la ño yonentube ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentube lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ko ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom khusman momu moy belessé wuna ñew na mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegoon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muy lay leg ci wajjo xane day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xani ben jeego rek bu ko jeego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci fi wajjana rek ñu tarset dem aljana sidna omar juk wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyamé yalla def lu ko neex ñu ko deet honor nit mi di nonu de ku lun mu yassiru lima khuliqa la nit mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobé def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kullun muyassiru lima khuliqa la. Al-Hasan al-Basri ak ci melni Imam al-Junaydi al-Baghdadi di melni Cheikh Ahmed al-Rafa'i di melni Abdul Khadir al-Jilani Cheikh Abdul Khadir al-Jilani ko ci melni Cheikh Abu Hassan Sasiri di melni Abu Madyan al-Khawsi Muhyiddin ibn Arabi Jalaluddin al-Rumi Imam al-Khasali al-Hasan al-Basri mom mo tuddu gañoni le ila akhirih ñoni ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di Seigne Touba Seigne Touba ay jox dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci Yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggé ak jaamu Yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug deug deug moy da ngay boole liggé ak jaamu Yalla waye bu fekké nga fiitu wo jaamu Yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow légui aduna bi rap ta sun borom bëggul aduna rap kon nitu tasawuf day boole liggé ak jaamu Yalla lool nak ñi ko jëk xamé ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama wu tasawuf jëk yi ñom dañoo topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala Seigne Touba mom bimu ñewé mu ni dedet deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé ba nopi nga jëfeli nga xam loolu moy liggé ak jaamu Yalla mu ni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwa mu ni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil loolu Seigne Touba neena deug deug sufiyanke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé dina bu xamé ba xamé bu nopi nak bu fas yene jëfeli mu xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfet dara yow dal yaangi tok ci sa ruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bass moy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay señ mar antos li neena ko togal ma sama añ bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu mu fi wut da wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo genné ci mbéd mi dajé ak amna fawa diwela boko xolé def ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tassawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jilan bahdal jil jilan bahdal jil moy génération par génération bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dédé ilmu akhlaq moy xam xam buy défar jikko ay yépp benn la rek ñoo bokk luñ wax ñi ni dédé ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wam ma dimele ci yalla direct ñoo bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu que ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna muné xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yëndim jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentu neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñaak jigen ña do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq dé goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mésu ngay ndayalé lu aram lu ñi ñang koy def té kat nénañ ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yépp bi len yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alayhi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyina rasulun min yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitaba alquran wa huwa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yant sallallahu alaihi wasallam wax ni inma bu'istu li utam makarim akhlaq waye moy li alquran wax ni huwa lasi ba'as bi ummiyina rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu alim alkitab alhikma lolou mom la serigne touba di djunjat ci xokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma djunjiko légui serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutu ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimu yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yegg yeggalé lam tulahi musli'an jodi mo xon amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal inti warad di lanu neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg ni na mu ni kenn mun la tay yegg mu ne waaye nag bu fekkee ni da ngaa jóg dem Bamako wala nga jóge Bérissia bëgg a dem Bergamo fekk waga bu paan nga dugg ca mu ni bu soob yàlla day Bérissia googu doo fi jóg de doo pousse doo pass jóge Bérissia bëgg a dem Bergamo wala jóge Italie bëgg a dem Amérique fekk waga bu paan nee na nga dugg ca Seigne Touba ko wax de mu ne mu ne yàgg ba nga

moko yobbe bitu nit yalla bu xonk bobu mu wéxal moko yobbe waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bopam da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bu ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna fey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jeni dañ lay réré waji nak bañ jeni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoke kele mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum murabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër bi nga wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawatu texé yeneen ci dess sa gëné diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñu mu texel la dooto texé di ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara lele mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla mënu ci am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolu moy bil isara cheikh salim mbake da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni maamulay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla yi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh mudou kabir mbay masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñewé net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xaal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ci bobu dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo mangi andak domi ki nga xane mo représenter Seigne Touba fété Louga num tuddati Serigne Kodelo bawo mangi andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kara bi ma bay bi salam di jox tour wo wi dima wax loli bawo ma ngi and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net la histoire bu nopi muné beurek nima yor nga big mané waw muné ma bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci babina xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni kokki ñu ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek
yal nako yalla doli njegal yal nako yalla doli njegal doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne modou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ñu ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ñu rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat yamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tey jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci ñaan te di len ñaanal xamna yi serigne modou ma waxale ko moy amna daara yi jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatte ni daara yi dafa amone ay dongu yi jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn at yi do len manate xajale tayit da nga ci sonn lol ci bañ ñu bokk jotaay te danaka do ci man dara do man tusu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defé ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fas yene di barab ba yalla ni ngi len di sak ngeen ni ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ni man fa jangi alquran alkarim li wati la taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne modou moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaan wat na ma lutax do ci waxaat melen daanaka jëru ko ndax daanaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nekk xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar jaar bu jeex bu jeex bu jeex danaka bo gisé yonent bi xnan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban Israël day nit ño xamni yonent yalla dan yoni yépp ci ñom la ko dan yoni yonent yépp ci ñom lañ dan feñ yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani Israël أذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أيوا دي بن إسرائيل خلاد لين ديلو لين سين خيل سي سين بروم فاتليكو لين سين بروم ليم لين ديفال سي تيلانغا أنعمت عليكم خيوال بو نيك ديفال نالين كو يموتو صاح ديمنا با گنال لين سي ليپ لي نيك سي كاو سوف داخ يونت مو مسا يني سي يين لا جار waye and ak lol lepp kat daño trahir and ak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi
ñom xam nañ deggu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisu alhaqqa bil batil wa taktumu alhaqqa wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabulisé deug gu leer nañ bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamé deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sax waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé ji nga xane nangu won ko tuddu mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor la ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len lu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ci yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal li jël takub dugub te ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takub dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salam mu war ray ismaeil xar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joxe ko ismaeil bi nga xamene lolou amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangulu ko legi frèream bi nga xamni mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bim ñewé ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu ni ko man boma de ray waju ji ni ko muy khabil ni ko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré khabil mi dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yabal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soolé am ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil té liko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko moy dara diray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam yi dañuy wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahoudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi khabil mi ma wax légui
atendal oxystifum banexu ba kanam tax no massacre rakam ñum bokal nday ak bay mom mo representer dina yeho ci kaw suuf habil mi nangum ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer dina yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñu nek ci dina yi masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen dina yi masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom dina yi masiha lutax ñing ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñu ko doone ci seen mam habil legi nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la jëg la ëmbaat goor la bi mu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu waxe sax yunani ya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tekki mom xihsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullah mayu yalla moy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootalal jenen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax sixa ñewna tolanti habil mañu rayon legi yon ci yalla sixa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax bu ndike l'islam dani man d'accorduma ci diine yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma yi ak diine yi masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñele dañu exacerber moy diine al yahudiya dañu exacerber bu mu upp diine al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari am bi yont yalla ki isa dani yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci medd mi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diine masiha bi l'islam diké ni dedet yow modou mbay cham bo génné ci medd mi dajek mor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la representer ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo representer diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddila bu mako topé meuna yag waye dama ni israël dal ngëngëte ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique du ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ak ñaka yow jël seen bop jëbël amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkonta ni fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di leen balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam wa Palestine yal ni yalla ar len delo len seen suuf sumam yal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lu ñaan rek ta adwa silaul mu'min julit
ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la xoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa daqar lamuy tuuti tuuti ak covid 19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni wax na ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako té ñi may wax day kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka danaka danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax dëgg amel nañ leen tant amel leen jukkel ah ñi seen doom nek ci defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gënaaw ñi ko ci def dal ay benn benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kay xaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi afrique du sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom dako dako soso mom wer bu deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani Cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñuy wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñuy wax weef la xuma ah lo lepp bëggu ñuma xam sax bo démé sax jëmu ñuma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñ né ba biñ nan suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen de kon nak gëreem na leen sant na leen ci lool ndax yenen sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu dooma ngi ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne ko sofal mi la mi ne gënaaw suba la kori fu ni dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujj ma décidé ni kon dal baye boma dem jënd xar ndax ganar amu te xari cher nañ bima woyé jaay katu xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu wama téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo oti demal jëri ko ma wawat ki ma warane wu xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitou jall ni te kat ma ng ko nan lebal mujjima na ba señ bi ba dag ma yërem rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang mané ko wallahi du lool gëm na xamna ni yéne nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari muna mané ko way li mo bu la nexé ñëwal ci daara ji boy ñëw di fekk xar mi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé seigne Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko déglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima démé ci magalok mbakk xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal seigne bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy déglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax seigne Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio seigne Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen
amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj ta ba sonu gisul mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sam dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dédét umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu wam ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sam barki demu la fi ñëw indi ko lu wara toll ci sa nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa dakhatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fele ci fuñ wax kër ma fal fatina trouwa waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tuddu la nga def te defal ko yalla jaar la ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen wa bul mako jox sétal keneen deug la nak do ko forcer ci mo tuddu ko waye fu tuddu ko joté dana ko tuddu ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Cham rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme la ma jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jëf jazakallahu khairan jazayhi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla dama wax ni man Moustapha Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah kon di nga xaddi tax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ mudu ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سينم يانن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين وقت سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال dimas ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ñu mbokk leen wénen yoon tu di leen balu haq di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal ginaaw bi ñu sant Yalla julli ci Moustapha Ali Salam na tay nak digeen ma bal ndax dama soj soj mo xalim doyna waat ñu sant Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katant tibbe ko ci alquran ak sunna lolo tax leg leg sax da ngeen deg mawdu bo xamni xeyna takrar lay doon way ko arab ban neena won o man taraka takrar fala budda an yansa ku lu répéter faté man la yomb ñeul waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim yar njangalé njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ ñaari cheikh lañ benn munu ca dem wacc morom ja wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reey lol tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tudde yar xam xam bu amé te yar amut dina bu yaq lolo ko yaq musiba mu am ci fofu la sababo li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut lo tax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur lorange sahir ak lorange batin jamono bi ñu tollu yar dafa manki liñu tuddé asu'u tarbiya mal éducation xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko waye and ak lolu yar amu fa ñak yar gogou motax ñuy saaga seen moromum nday di saaga seen moromum bay legi wessu nañ ci saaga seen moromum nday wessu nañ saaga seen moromum bay waye seen nday ji leen di jur lañuy saaga seen bay bi leen jur lañuy saaga legi fofu lañ yegg motax yonent daan wax naan man yemuna koy saaga ndayam ñu ni ko yi yow ki Yalla yoni ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak nofam du yegg ci di saga ndayam lolou lañ jappone nañ ni doom adama ak nofam ako xamadem ako ñak xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci kuy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono wax nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ku ja diko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal bëgguma xotti warmay dom adam man yalla bëgguma koy xotti warmay dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sacré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adam mi yalla joxon xima bi mo wagn ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di dagal ndayam bopam mom dom adam bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adam yalla niko xolal ni ma la suturalé amo lenn loy def lu di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy dagal kenen mu di la ko dagal kon ya ko dag wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo ne day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diiw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallah wala saman wa xana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parle ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay dagal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray way juru makhujja fi ci jamono non la yalla di wolbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal education Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama ma sa tok yonentou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonent bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonent tontuma nima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy mu wutal ko turu rafet budé wa sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye way ahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lamiñ yak deru gorñ rek kay genn ci sa lamiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay denk yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa ko deg muy tuddi yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lol la mustafa alissa lol la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup Seigne Touba ni man may morxu jo Touba wala may aminta demba Touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wok Seigne Touba dara Seigne Touba xamut lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fañ koy defé jotey wok Seigne Touba dara motaxam Seigne Touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom ba jana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xel kom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulumuddin nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sun kemtu lay katan wala ba yar bi da tan mat dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xel kom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumuddin Seigne Touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu Seigne Touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xel kom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulumuddin Mustafa Mbaye Sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk Seigne Touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum di adresser wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotey wok Seigne Touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif Seigne Touba neena fu ngeen fekk lu negatif balen ko fa te jël lu positif da ma ta hasra dañu qus ma ta yasra da ma ta hasra Seigne Touba neena fo fekk lu negatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus ma ta yasra da ma ta hasra yow nga dëkk ci dëkkub Seigne Touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parlo waxna batay far ay ay parlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex nga wax ko ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku no xalaat wala Seigne Touba du sa royukaay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du sa royukaay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonent ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou nokay def wala da nga yakar ni yonent bakkanam la don waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonent du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga meuna jangé alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakar lok sa nday ak sa bay niko diwo ma len geunal jakar lok sa nday ak sa bay niko budi waxe nga wax la di wax lay top la qadara allah wa la sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ko da xone jaamu yalla fo su jot ta jaan matula rek iblis su jot na fa fo tek sa tank ta jaan matula iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami'a duna salabi ñene yalla joxnama lepp ba nupp nak garantil manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dotu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la watu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna Seigne Touba seul bu la bu fekke ni ci Seigne Touba nga aju ba nuppi nak di def naka sudul nona di tuddo wo Seigne Touba ndax bu len fatte ni dajeb Seigne Touba ba ak iblis dañu ko won legi dey nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teungama ñi nga defari teñuñ ma waye muduk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ca nekké ba nupi nak mané ko tuddol Seigne Touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mourid le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut as gor so xamalul dara bok wute ak mom xalaat rek wute ak mom xalaat rek tax nga dem say sos say sos indi tegal ko mom muy as gor so xamni mënta tontu mënta dagga sante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo deggate lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muniko ma ngalay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi Seigne Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi diko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadad yi ñoy wadad yi légui waxkati yu bon yi saga kat yi ñoy wadad yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkat lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadad yi ñen balma ñoy wadad yi bu jikkon bo gisee tudde sa doom ku baax amon njariñ booba da bari won lool luñ miin ci nit sa buñ ko tuddee ku baax rek kooka lay nuru nurulu kooka la bëgga doon ku baax kiñ ko tuddee motax sax Seigne Touba doon wax naan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad man Seigne Touba gërewuma ci sa bopp luddul bima dikke adina Seigne Mor Anta Seri tuddema Muhammad neena li rek la gërem ci sa bopp tur yont yalla Muhammad rek gis nga biñ ko tuddé Muhammad da fexé ba doon Muhammad miñ ko tuddé a dañ ko tuddé Muhammad mu fexé ba doon Muhammad miñ ko tuddé alayhi salatu wassalam yow say wajur tuddé la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël première péccima bu ñëwé yaay jël première té mam jaara lañ la tuddé wala ma faa addu wala waye concours ba concours miss bu ñewé yaay jël première fañi natte jigen ñi ba xam rafet na ñoo rafetuñ subhanallah mam jaar lañ na tuddé waye fañi fetché dansine ba yaay jël première cheikh mohamed bamba lañ na tuddé waye buñ dé natte saga kat yi yaay jël première saga kat yi buñ dé nat ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël première buñ la né no tuddu nga ni ahmadou saga kat yaay jël première no tuddu nga ni alhaji malik njibar kat yaay jël première buñ la né tuddu nga ni alhaji malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo Seigne Touba taf ci seen gannaaw tenan malaka dama feño jinne ja bama feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba dara du ci deug ay business man ngeen ay business man ngeen business leen rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yu baale suñu njabot gi ndax xale bi nga xamne takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na len ca 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom ben at rek yaayam indi ko ca école ba comme yaayam day liggéey indi ko ca école ba rek def ko sanru liñu tuddé sar d'enfant indi fe xalal bi ma diko bindal arafi ijaayi mu diko jang waye muy gis bu yor jotté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen kër dimanche jang si wul yor bu ma daan julli jot ndayam bett ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoro nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko eh du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor mu ne ci oustaz la ko gisee jeexna bu ko gisoon ci ndayam ak bayam it nonu la koy defee kon para yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yare nak ba nga xamni fa nga wara yam nga fa nak legi leneen lu ñewati day xam lool dogalub yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng leng reul nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina legi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wedd laj iblis iblis ay seen serign ahlu asaru safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytané soppliku jëmmi doom adama ñew doon sa kilifa li anna man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu khasada neena kérok bi nga noppé ni baye yilifa toma amatuma kilifa mune kero ngay doga am kilifa nak shaytané ñew na wutu sa baye ci yow di sa kilifa shaytané ñew na wutu sa nday ci yow di sa kilifa nga sol saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni lay diiw mune am ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sédd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo muy tut bo demé fa ngay dédé bo muy tut bo demé do delu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposé na ma ni ma waw est ce yakaroni xalé yi ci mbedd mi dañu dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñewé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni baye mané ko kon ñu togn len

yaanga gendarmerie wala police man duma la setsi duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen sen nday ñaafay jitu di simbi simbi ram ngoñ yow loy joy ko yilifu mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jël séti wala dalay upp fu la waye fimne fofu la jamono toll moy legi dom ye mujj wagniku yilif bayyi ah yonentou waxon nako sallallahu alaihi wasallam bagn ko ne waw mujjuk jamono kagn la muni an talidal ummat rabbataha bis bu dom yilif nday ak bayyi bis buñ deme ba dom yilif nday dom yilif bayyi muni mujjuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé ñoo yilif seeni nday ak seeni bayyi ndax yow xalé bo xamni mëno ko ne defal mu def mëno ko ne bal mu ba te grave li goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma masamba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñëwé def intervention ci ko xamné da def luddul yoon dañu leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamné moy sama dogé tu xol sax bu ko defoon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamné sama roo mi ngi ci loxom fatimatu bintu muhammad mi sama dogé tu xol bu defoon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi puniré ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi baye nga mu sedd legi mujjina tang wax xat kër serign bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serign bu ne ñen ñi li tax munu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom gi di jox tout si wéccet si yow yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal gi yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mo mujj di yapare ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujj di Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum. Ay wajile, ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Amna ci xalé yi ño xamni ba tayit nak suu tarbé li len ko yobé moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si jubbu ko wa lolou ci yoonu xalé yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yoonu xalé yi lu teega def li la war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yoonu xalé yi defal li la war ci xalé yi rek lu ci yoonu xalé yi defal li la war rek defal li la war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusakum wa ahlikum naran e yeen ñi wax ni gem ngeen yalla fexé len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi mucc ci sawara muccel ci seenu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal khiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jeme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi muni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say dom lolay tekki
xu an

0: sukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara waye yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi jaarale fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole lu yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur ga mu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ñu mom seen bop nga boole ak ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamu di nga la lo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolu nit ko asarul munuko vraiment li ko asarul munuko nit ko asaru kep mo man li yalla xamnako waye nit kuy sourale digem ak boromam wallahi munuk li munuk li yala sallallahu alaihi wasallam nenon kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable on bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kulku mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dak wax lu ñaaw nga invite ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kulku mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kan musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invite ay nit ni ci saga ay gor di désacraliser sen aw seni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajé ak sa borom da nga réccu lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajé ak sa borom da nga réccu lo doon ubbé compte YouTube ni ci saga gor ñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay masuliyé bi yaay responsable bi télé bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay sérigne di désacraliser ay sérigne di len wax lu ñaaw lu nekk ah nga yaakaar yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxone moye waji pour Moussa ga gorñi man dama xamul dom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xam nako ñu invité won ben way bu ñuy wax Nandeena Ndjay kuma Nandeena Ndjay ma nga dëkk fele ci boori Kaolack a wakala Souleymane Ndjay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur defena non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tontu tambalé go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni mëso toj fenn mëso gagné ben procès wa lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yag na émission bi ma xane yag na dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni lan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni mëso ko xam min adama ila yawmina hasa dang ko émité sa plateau donc poser ko question pour mu tontu wa affaire par parlo rek tax mu ñew nga daliko humilier diko damaté. ci kilifa lol du l'islam du diine asgor waru ko def ndax beggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo beggul ko lako def bu ko defate waye rew me naqare wax deug rew mi mom aka naqare wax deug ngir yalla man kagn invité ñako invité xawma ci kenn waye lima li nga xamni mom la xamta dereti gor nanguko moy asgor kenn duko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonnta yalla muhammad ak iblis bokku nu fuñ far waye musso gis fenn fu yonnta massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fuñ far wax ma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax raison rek day wax lim gëm rek paré ci day wax lim gëm paré ci légui na yow mi ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masoulié ben a dédé kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko nga téla édiquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choona yar sa njabot ci du awlam miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamru ahlaka bis salat da nga yakkar ne ko digeelal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ne kay njabotu yonnta yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn wamru ahlaka bisalat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bisalat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bisalat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lol la yonent lol la sun borom waxan yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxystif lul rek de sacraliser ko lo xam ci lukoy toroxal bala jog ci palato bi nga wax koko ndium te lum massa def lum massa reccile subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggine day té asaru wa ma gattal ko ci wolof ay teggine day té asaru mag ñu topone seigne touba jang nañ alcorane jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alcorane ci amu ay teggine alcorane dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu mi def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu Seigne Touba niko alquran baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xani moy tax nitu mucc ñu ni lool lan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamni day jangalé ay téggin téré bu jangalé ay téggin ba Serigne Touba tambalé di bind téré ba ci bop téré ba rek la tambalé wax nan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mourid lañ nénañu na leen bindal ben téré ben bouquin ben livre buy jàngale éducation buy jàngale at-tarbiyatu nafsiya buy jàngale yar buy jàngale ay teggin nenañ na leen ko bindal Serigne Touba ah ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Serigne Touba ma ngi leen di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggin kepp ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggin Serigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Serigne Touba wax muni ko lutax muni waxo fi daareyni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mu ndax mom ay teggin mu ni ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su al-akhirah mom ay teggin mu ni ay teggin moy ngeen gi trésor compte banque budul wid Serigne Touba ne na ay teggin moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budu wid bo xamni sa bo deme bo retire rek fekk ko fa mom ay teggin khayru kansi mun waye mu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggin ci la yalla di deug teral ascham giso yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax am juddu la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax hafizul qur'an la ko tagge ndax faqih la ko tagge dede dane ko innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala kulli khal azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala kulli khin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xam nako mang koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rom ngoñ di rot maniko diw sangam mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jéxé ma yéwi ko nak mu dellu téré Serigne Touba yépp jangal nako ko muqaddimatul islaq yako gëna fété suuf ak yépp jang nako dana mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu dër wi sama dong la de fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu dër wi muni waw mané ko ak labir gu ëpp xam nga labir do waxin la rek manam yar bu ëpp labir gu ëpp benen bi ci dess moy xeyna ñak ité wo jamono mané ko bu fekké amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xalé yu bari fi ci daara ji mo len mak waye kuko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem mané ko e fallu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagniko lam doon def lepp tokay bayyi wagniko dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafet joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala kulli khal asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge Serigne Touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga rek fi ñun buñ ne tiranga dañuy yaakaar ni mooy oto yu rafet ak étage yu rafet fekk tiranga fa yàlla waaw bokkut ak étage yi ñuy gis de wa xayru maxtasabihi sol xissi li annahu munawil ja muy ndax teggin day defar xol teggin day defar xol wax dëgg yàlla internet bi mën ngaa wax li nga bëgg wax te doo saaga ndayi kenn mën ngaa wax li nga bëgg wax te doo tuumaal kenn mën ngaa wax li nga bëgg wax te doo humilier kenn lan moo tax rek yow daal bala ngaa wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tudd cërum ndayam bàyyi fa sa cërum nday wër na ni yow cër bi ngay tudd ci ndayam bu ni mel doo nga la sa ndayam genn xalimaako bi ni muy xalimaak suñu borom yow xam nga loolu kon loo ciy tudd te pourtant li nga bëgg wax man nga koo wax ma muskile fii ci moom man nga wax ni ko man bokkuma ak yow xalaat li nga wax dëkkooruma ci par ci par là waaye nag waliyaasu billaa te loolu kat bi mu xewee yëggul kat politiciens yi bees yi ko fi indi ak seeni gaay barki démb la fi xew kat ñun ay année 80 maa ngi ko doon wax barki démb benn journaliste ma ne ko gis nga depuis 2012 maa ngi wax ni addina bi génération 2000 ñoo koy taal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leen a diagnostiqué xool leen daanaka nama yàlla baalte baalatima xaw ñoo wuuteeg bàyyi ma ñun ñu yor daara di yare dañ koy xool di ko settantal di ko gis dañ lay andil ab xale mu ne sa daara gis nga xale bu toogoon ci digg yoon wi nga waaxu jëm si ci moom mu wóor ko ni fii mu toog fi ngay jaar du déplacé wu du randu fii ak ñëwoo ba ci moom nga fëgg ko ne ko may ma jàll waaw melokaanu bàyyi ma wii lu ko def nit bàyyi ma rek a mel noonu am xar doo ngay goor fi barab nga ñëw ba agsi ci moom kunta ba ko mu doog a jóg am xar rek koy def seetlu leen génération bi ma leen di wax depuis 2000 ak léegi génération 2000 bi bàyyi ma dong mooy waaxu jëm ci lu koy lor mu wóor ko ni feemu jëm bu yeggee dana loru te du ko tee dem xool leen xale yi fi mu ne bu ñu waaxu woon jëm si ci ab policier mu wóor ko ni police bi bu ñëwee dana ko dóor bal xale bi du ko tee dem mu wóor ko ni bu ñëwee police bi dana ko dóor granate bi xale bi du ko tee dem moom day dem lor boppam rek loolu bàyyi maa koy def waaye xoolal politiciens yi nga xam ne judduwuñ 2000 fuñ dóore benn granate ñoom ñëpp ñu daw dugg ci seen oto yi parce que ay nit lañ dofunu waaye xale yi rek ngay dóor granate ñu daw di la songu di gaañu ñii seeni tànk di dagg ñii seen addina doxe fa yàqu loolu bàyyi ma rek koy def xam lu lay lor waaxu jëm ca te yow nga jàng alquran alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waaxu jëm ca alquran ko wax ah da nga rusa daw looy rusa daw alquran neena la bul gis lu lay lor nga waaxu jëm ca wala tulqu bi aydikum ila tahluka génération 2000 bi man leen ñooy taal addina bi xuma kañ la nag xuma danaa fekk xuma duma waaye ñoom ñii ñooy taal addina bi xuma nag ban xeetu meew lañ dajeel ñu nàmpale leen ko waaye subhanallah dañuy def ba pare doog a réfléchir loolu bàyyi ma doo nga koy def dañuy def ba pare doog a réfléchir bu ñu réfléchiree nag ci lañ ñuy soog a réccu wala ndaay neena fekk jëf yooyu na rëccu fekk jëf yooyu na comme man soow lañ nam waaye seetlu leen lii ma leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jàngale di yare xam nañ loolu xalal bi bala ngaa dindi ci moom melokaan woowu ni nga ci sonne fukki yoon ak juróom ñaar di nga ko woo bul defati nangam boo gisee kuy def nangam defal nangam maanaam xale bi yàlla mi ma tiim xam na ni wallahi boo doon seetlu xale yi sax da nga naan déedéet dañuy gis deeku weex tàll waaxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doog a arrière waaye deeku wóor la ni kii bu demoon rek day dee mën na caa doxe dee waaye moom xamul loolu xamu ko loolu nag bàyyi ma képp ko mel bàyyi ma rek moo mel noonu bàyyi ma képp mooy gis lu koy lor mu waaxu jëm ci bàyyi ma rek koy def wala tulqou bi aydikum ila tahluka alquran neena bu len gis lu len di lon ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu granat bi daano ba toj ba tak nga jël benen position etc sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu génération 2000 bi may wax ñom fu garana tak ñu daw dugg ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gone yi kay lañuy tayle ñom gone da xamnañ ñom danaka no yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu dundu bayima rek da nga yete ba son way dara xamul lu leen seen nday nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiss ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen nday nampale xam génération 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko ndangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko taal waaw fekk France it yalla da ko fay borom rek France it yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilkal ayamun dawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahiqu makru shay'in ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna mo ne gis nga pax mom nga ko gassal ba yakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yu ñu sul la modal france barki dem li xew senegal mu yene koko duggal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yentu yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gaspax mu reuy buntu keureum da di cey lal ay affaire lal cey basan ak yoyu invite yentu yalla muhammad da ni bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu keur bi bu ci daano rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yentu yalla muhammad mu ne ko ma ngi ñew mu ne ko tay na nga agni sama keur yentu yalla muhammad déparé keureum di ñew amo jahlin yalla fatte lo nako pax mim gason ci buntu bi yalla fatelo nako ko yontu yalla muhammad ñew feug buntu bi rek amo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatene ni gason na fi pax bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wala fñay ni yene neeg la boroma ci fanan france lolo ko dal france lolo ko dal man neena len parlo wuma feru mak ngor gi fi nekit nak waye nguur gi fi ne ki ne ci bobbi da am ngeureumal waliw waxuma ko tay de depuis 2021 la ko waxon ni len waxuma sene waxuma ku dido senegal waye rew yi nga xane ñole ci adina yi la xde rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tiayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxuma ko ngir faral ko parce que musuma ko gis xawma ko musuma ko gis xawmako waye kuko fexel dugg ci tiayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ku ci melni cheikh beccio tune liko top ko xamni yow ngeen balma nam ko dan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fek ben bis beutu waliw bu xonk mu wexal ko ci lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi batu wali bu xam nga wexal ko subhanallah ay ku yalla dajale ak mom bis seigne modou bu sejeng lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudou fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bu sejeng wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bu sejeng da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimu ta kenn waye seigne modou bu sejeng bo xolé ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djour luko waral wexal beutu waliw bu xonko bejetun fi la cheikh salim mbake bay ruuj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ne ren baye bo ngeen bay dugg ndax gerte amul bejetun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess kérok la beutam xong la beutam wex te dootu xonko ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu waliw bu xonko rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk beutu waliw bu xonko mu wexal ko té mom difu ci ben defu ci ben ñaar la ci def muy beutu waliw bu xonko fi ci keur seigne touba mu wexal ko ak keur aladji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanu ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratuñu liggéeyal bude nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu waliw ba li ko top ko motax ku koy yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax bëggumako gis bëgguma gis ko ko gis bëggumako xam sax nak waye yalla rek tax ma wax alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seumul bamba ne na bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana cala yam dede wayujibul madha ladal jirani day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique kuko ci ni jakk rek mu seug setlu leen ko ngeen xol ko li luñu jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi al hasim sama wajur maslama ni wa yow lu tax do xammi nit mané ko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi dénu xol
1: mo
0: leen fa yow mané ma ngi leen di xol kay ñunu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bëdi mësta dajé ak seeni bëd kama yuqarribu ila al-jinan wa ayna wayujibu al-madaha lada al-jiran kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran seigne touba neena bama danistuge ba gis ni nak deug ñi nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis njariñal liñ bëgg muy education li ci nek nim amé njariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal ni ñoké juk fas yene bind téré bi ci la binde ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faj aajo yoon way faj aajo ay teggine day faj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man mi koy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moone man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba jutal ni seen joss te duma wañi ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal éducation nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduquer da bokku ci li yombal éducation moy xalé bi nay andak ñu ñu éduquer bo gisé légui éducation yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando buñu tuddé portable portable am bobu adina la buñu dajé tek ci loxom më nga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len më nga YouTube difa dajé am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fuñu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu khayri fa hunaka khayrun wa ay sukana ahlu khayri fa hunaka khayrun neena bo demé garam place TikTok fekk fa ñu bax dong muna amu ni xamal ni lu bax rek fa ne waye wa ay sukana ahlu sar fa hunaka sar bo demé TikTok fekk fa lu bon rek muna xamal ni lu bon dong fa ne
1: ni no do takusande
0: waye sukana ahlu khayr fa hunaka khayr nit budé and ak ñu bax lu bax rek lay am waye nit bi lay and ak ñu bon lu bon rek lay am motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu ñu yar du jotaayu ñu ñu yar da ngay ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na limu wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téléportable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambour wo sa ñaari wa jur suma ko yégué sa fara ko fa saasu
1: li do nga ma ci mussel kat li do du lenen li do nga ma ci mussel de donga yi nga xane ay donga yi mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu dajje ak ben way ci
0: mbedd mi app ko portable wo ci ay wa juram
1: sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy woti ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax dëgg yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dëkk ndoy day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko suñu biyep dimbali ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul ko ko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jaamur ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yëpp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé dé yar dana jafé sa dom day nek daara ji sax serign ba diko jema yar mu ñew ci yow di la won nakaray nak nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xani du gis lu bon du fekke fuñuy defé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mëna tula supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay dal di wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolo fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ fatte ni xalel yi dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalel bu nekkon daara
1: bayi dara ja moromum dongam dajé mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé dara ja muni ah man kay dama dem ci sama papa fen ko rek ni ko serigne dara ba li serigne dara bala ari serena lolou momit lolou lay dal li jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga balé wax bañu jëlé ko ci dara ja te fekk bo démé way jur wowa la yalla xam doyna teniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko bataay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi siburum soosu mo koy ray médecin bi dara nekulu ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ne ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi siburu soosu mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daaray jamonoy legi gi nga dem ci sa dom mo nan la daaray li nga nan daaray da metti daaray jamonoy legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi iner ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ju metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mu farata la mom waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mu farata la mom ngen seigne touba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé diñi non la amé jotaay way taxé motax seyna ousman ni fexé ba sa dom di garam palaso gañu bax ni koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ni nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax seigne touba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekenteni mudu mbay cham dala yim ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotul yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisal umrim seigne touba ne bu fekkeni jikko yu mudu mbay cham dala yim ci rafetay muna muni fakun hu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ah ay di buri sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qada'il ajla batay bim nan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muni jërul laaj te ji jërul ngay dem jërem di laaj nan kan moy seigne modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga dugg ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbay cham bo tay nopi rek diko xam yeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fakul lu qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yag andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlul sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy waye legi intérêt personnel taxna nit ñi intérêt personnel lañuy tuddé doom ngeen balma soñ mi tax dé lélé damay ciuraxal intérêt personnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé doom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina njariñal kesse adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam du dara xana muni way epp na def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xarit ak president passeport diplomate ciebu magal li do nga ko bolé ak président bis bu président noppé tok ci bop rew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarit ak commandant intervention rek amna ko xam li tax mu xaritok borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xam nak mom da xaritok mom ngir yalla rek lenen lu cey ñew nak door ca ñew way yalla ay kessé rek yalla la gis ci mom rek ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xarit ni li tax mu xaritok commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way na way sama way bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acca kessé way bis bu yégué né commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dédét lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i sidatin wa dayqi yu mam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo ande ak mom tuddé ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tuddé dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politiciens bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man na am bëgg bëss tax way la bu féké ñu du bëgg bëss lén tax moy sëntu jariñ ëlëk way xam nga ni day politiciens bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalaat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yonte yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yonent bi dajé ak sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi joxlatu du ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ
0: li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi mo na amone bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njari ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khabla sukhmik sante man rew lay jaay sante
1: ah no yanante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation biko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw generation biko degalon ay tanef lañ waye mal asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax nan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënuk juddu yow japp nga ni kenn mënu la koramp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way way way fekk na boba bëgg xettali sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xamni dañu def délégation ñew fi niñu dañu bëggoon conférence yek waxtani nga arité ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax loolu deug ngir yalla te fim nekk ni ku wax deug ñu sagal te ñun bëggu ñu ko la saga wallahi ay goné ñoy ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ño def délégation ñew ba fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ njariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dëgg dëgg képp nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gërëm waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma Seigne Moustapha ko gën ngeneel mom yalla ko xam waye ma ngi len di laaj rek ma Seigne Moustapha ko gën ñu ne wax deug ci nga rafet njort day Seigne Moustapha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi Seigne Moustapha Seigne Touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy daj depp ki mané saga nañ ko bam toy wa ku saga yonent bi saga Seigne Touba saga Cheikh Moustapha mi nga xamni qalbu salim la ko yalla defal la yalla tagi won Ibrahima yow bo bañé ko la saga douto wax deug ngir yalla di douto wax deug ngir yalla serigne sini mix lepp lo do jema rafet sag sinu der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañé lo ci bañé ben way bu tekkiwul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waw weñu tong ci kaw demu kayu xalé ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel munta wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga ba rendi deew duko wañ dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit d'abord door lam talata nga kep bi nga xame ba xamili ko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sa mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu doon mana buma ximili ko damay fayu motax man yeggeguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la dur nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mom wañi wu ko dara Ibrahima ibn Adham li Seigne Moustapha wax fofu la tollon Ibrahima ibn Adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jek mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba Ibrahima ibn Adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab deuk mu joxuñ ko baqiya mu joxuñ ko baqiya soldar bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay la yonu deuk ba nga may joxuñ baqiya ibrahima ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldar bi ni ko ana yon deuk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamoo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako dege balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeentey waxatumako man kay gis nga boma dore tekki ji may def muna muni ko dama fa nek di la balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu bal la mom fim ne ñi saga seigne muntaha ñepp ku ci xeyoon suba dem ñuko mala doon saga re la koy def ay re yalla xamnako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam waye ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxuñu ngir parparlo faruñu ak samba faruñu ak demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku wa ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defé ni ñun la dedet seigne touba da xone wa kun ma annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi waye li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep ken baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut loolu deug du adina loolu du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te defé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat sayyid alhadji malik la gën te defé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lool do nga la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jamm rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jamm ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jamm ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekke yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegalay ci gën adina ba adina daj senegalay ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe seigne touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi xawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gënal lor ben julit ta tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batine bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi kuñ wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batine ba boole batine seigne touba ak bu yonenti bi muni kataballahu tabaarak wa ta'ala tarfahu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nuñ ko waxe sax kataballahu tabaarak wa ta'ala anna baytul haram tarfahu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobbu ko degguri lamma wax ta lamma tontu ta conférence ba te bir bas ba bokut lamma wax bañ duggé ci nek soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nob bu ko dégg ruuy
0: ma ma tonto ba nopi ni ma ew waya ndaw waxi Seigne Touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kataba yoy dey mom sax Cheikh Mbaye Cheikh Gayde Fatma neena ma ci won li Cheikh Blad neena ma ci won la waye bañ duggé ci neek soxna Ndey Fallani waxna ma ci lo xamni nobu ko deg ruuy kon Senegal lima len waxon ni dafa am borom ñom Seydi Alhaji Malik ñom Seigne Touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak sénégalais yi waye batine ba mom.

Sénégal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexé taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bononani bon ak bononani dañuy jël bon bayyi fa bononani ndax Sénégal lég lég lolay am lég légui day am ko xamni ni da bon gadd bon bok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xam da bon dong yonenti bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon bayyi ka bononani ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga bu fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna grawé ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon bayyi bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ Mahmoudul Fadal Mbacké di tan sengor and ci ak señ Babacar Sy teguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bononane fi nek buñ ne bon ak bononani ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñum jëk def fexé ba créer ben société bo xamné république bo xamné ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidiane bi di doomi badjanante ak mouride bi mouride bi di doomi badjanante badjanante ak tidiane bi sérère bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambène bi ak mbayen bi sisé sisé bi ak mbayen bi jaxata jaxata bi ak mbayen bi mbacké mbacké bi ak ndawen bi chama chama bi ak sarien bi etc etc wa li rek jël won jox sengor rew ñu jël affaireu etni tek ko feulé affaireu xet ñu tek ko feulé motax man len Sénégal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu nan rew mo fi gis mu bax dañu rayante ba nopi tal rew mo ba pare doga defal rew ma mané bam def Sénégal Sénégal bokul ci yoyu rew bam def Sénégalu Seigne Touba Alhadji Malick Sénégalu Seigne Touba Alhadji Malick Pacifique lañ ko tabaxé Pacifique lañ ko tabaxé té Pacifique lañ ko yoré nak Sénégalu Alhadji Malick Seigne Touba Pacifiquement lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekkul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni Pacifique ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci Pacifiquement Sidi Alhadji Malick bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek Seigne Touba ñu laaj ko say ngannaay mu ñëk ci da khalima di ñaan yalla rek ba Sénégal ni cioc ni tassas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba Sénégal ni cioc lolu ngeen yaakar ni kenn mën nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dina mëna wat ci alcorane buñ talon safara mo duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni Seigne Touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci Mustafa alayhi salam te lo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jamm rek ay am te du téé sa wërseuk bu ko yalla tuddé kenn mënu la ko xaj kenn mënu la ko xaj

ndaw ñi yaakaar ni li nu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiya day def lum ñàkk defe ni xalifa général muridiya ko ko xañ, ki nekk ci tariqatu tijaniya defe ni lum ñàkk xalifa général tijaniya ko ko xañ. Loolu ñan ñoo ko xalaat? Est ce que mooy ndaw ñi ñaar ci suñu loxoy bopp? Déedéet ñaar do nga xalaat xalaat bi, am na koo xam ne lum ñàkk defe na ni état ko ko xañ, xam nga kooku ku ko jàngal ah Victor Hugo, xam nga kooku ku ko jàngal Machiavel, Machiavel ko jàngal. Ki yaakaar ni ki nekk ci tariqatul muridiya te yaakaar ni lum ñàkk rek xalifa général muridiya ko ko xañ, xam nga kooku ku ko jàngal? Ab salafiste ñooy mooy ñi ñu tuddee tey ay arabisan, ay arabisan. Ñoom dong ngay dégg ñu naan réew mi balaa baax dañoo rayante ba nuppi réew mi doog a baax, parce que lu tax? Révolution wu arab yi lañ jàng, parce que loolaa fa am. Mais la ca arab yi du ci Sénégal, révolution wu arab yi ñoom rayante rek, naari moom rayante dong lañ xam. Loolu lañ jàng ci seen taarix ya foofa, ñëw dal koy importer bëgg nu koo indil ñun Sénégalais yi, imposé ñu ko. Asatis yi ngay dégg ñuy wax yépp foofa lañ bàyyikoo, loola lañ jàng importé ko. Am na nag ñu fa jàng ñoo xam ni ñoom lañ fa jàng importé wuñ ko, fa lañ ko ba ñëw di dund Alhaji Malick mu sotti, di dund Seigne Touba mu sotti. Am na ñoo xam ne ñoom noonu lañ def. Am na ñu woyof bopp nag ñoo xam ne ñoom dañoo importé la nga xam ne moom lañ jàng foofa. Xalaatu Mohammed Ibn Abdul Wahhab ak xalaatu lu ma tudd seeni tur sax naayam foofu, et cetera et cetera, liñ ba li ma bëgg wax xam ngeen ko. Xalaat yeneen gaay lañ jàng foofa, yanu ko indil nu. Ñi ngi am nag ay élément yu mag, ñi ngi am ay élément yu mag ci réew mi nag, parce que xale yi nga xam ni kenn jàngalu leen man huwa si Ahmadou Bamba, kenn jàngalu leen man huwa Seydi Alhaji Malick, xale yooyu yépp ñi ngi daw topp ñii may wax, parce que ñoom ñoo am luñ teg ci taabal ji. Ñi gëm Alhaji Malick, njàngaleem Alhaji Malick, doctrine Alhaji Malick, ak ñi gëm doctrine ci Ahmadou Bamba, ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi, ñoom ñëpp ñi ngi toog ci seen salle yi di naan seeni canette, tëdd ci seeni canapé. Ndax lan? Ndax nee nga da ngay bañ ku la xas, wala da ngay bañ ku la saaga ci réseau yi, moo la tax ni mi xeeral. Su ko defee ki jàngi woon lele moom ah moo fi sës pëpp gën pëmm, xale bi moom bu génnee ci mbedd mi lim dajal rek lay jël. Waaye bu fekkoon ni bu génnee ci mbedd mi daje feeg benn peru rus ak peru përëm te mën a ràññee, dana xam bi ci baax. Boo fexewoon ba xale bi bu génnee ci mbedd mi fekk fi kuy wax njàngaleem Alhaji Malick, bu génnee ci mbedd mi fekk kuy wax njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba, génn ci mbedd mi fekk kuy wax njàngaleem Mohammed Ibn Abdul Wahhab wala Ibnu Taymiya, mu comparé ñaari wax yii, moom dana xam ban la ciy jël, dana xam ban la ciy jël. Waaye du ko gis. Bu gisee benn bala koo gisaat dana gis téeméer ci ñee, doo ko gis kenn ci ñii. Téeméer ñuy jàngale ñee lay gis, doo ko gis kenn kuy jàngale ñii. Te kenn kiy jàngale ñii li ëpp ci ñoom dañuy parparloo. Kiy jàngale Seigne Touba lu gën a bari day parparloo, kay jàngale Alhaji Malick parparloo. Mbir nag bu ca parparloo duggee rek yàqu na. Yàlla ci dootul def leer, yàlla du ca def leer, kenn du la gëm. Mais di nga laaj ko si Abdou Assi Addabaaxi bu tiwaawoon, ñàkk parparloo moo tax waxam day dugg ci xol. Kuwet di nga laaj ko Baye Sambay, ñàkk parparloo moo tax waxam day dugg xol. Seigne Touba ñàkk parparloo moo tax waxam day dugg xol. Ngeen baal maax, bu ma ko toppee fi la ñuy fanaan, ñu jéggalante beneen yoon di wax alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimmu salihat. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Daanaka commentaire yi tax na li ma bind sax xaaj bi xaajaat bi waxuma ci, waaye xëy na insaallah ñu dellu si ci. Ngeen baal ma xaq, maa ngi leen di baal. Wassalaamu alaykum. Te di leen jéggalu ni baat mi mel, maa ngi soog a jóge nii léegi voyage ak si rek ak coono bi ak soj mi ñëwaat attaqué waat waxtaan wi, te bëgguma leen a fausse rendez bi. Loolu rek moo ko waral wax suñ borom ni ko alhamdulilahi lasi bi nicmati tatimmu salihat. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسر أونلاين نعيكم تحية طيبة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk auditeurs radio Khassindo online, delu sunu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Té seen mbokk, seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek, bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Ñu djéggul leen wénen yoon ci dimanche yi wessu ti déggul leen nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ngeen bal nuko inshallah ta'ala xam ni sarsi mo xawa bari ginaa bu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi ñu fara di wax ni likulli makan maqal bëre bu nak lañ fa wara waxtane loolu taxol ñu bëggona waxtane benn tombo ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wëru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtane benn mawdu bo xamni dañ ci waxtane isa alihi salatu wasalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ci yep rek la yalla xam doyna waye ci rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni isa alayhi salatu wassalam jaamum yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adamay ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doomi yalla alquran sax di ñuko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonntu yalla isa alayhi salatu wasalam mo ndax yow isa ya wax sax nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siwla way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax daana ñu posé julit ñi question na leen way yeen ñi wax ni isa doomi yalla te yeen yeen wax ni isa kalimatullah la loolu lu ko waral isa ruhullah la loolu lu ko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamal len ni isa mbiram du daralul rek ni nga xamé ni adama ali salatu wasalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla buma len di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adam alayhi salam muni adam alayhi salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñu nek jam yalla bu fekke ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa alayhi salatu wasalam juddu am nday te amul bay adama ko gëna grawle kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñuy jiñ yalla ku dul yalla ndax adama alayhi salam mom amul nday amul bay isa mom lu bon bon amna nday bay la amul
adama nak mom ali salatu wasalam mom amul nday amul bay kon xana mom mo geuna graw ke am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu wasalam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom len tan xam ngeen sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonentu la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabarak wa taala inti yalla isa sun borom ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yont yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam umu Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko te awuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi juru fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ne yow sun borom rabbi situ jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilité am dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu mel ni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eumb kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran diñu ko netti iskhalat imratu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yegnani wonna lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertem digam ak boromam dama ko koy jox libertem digam ak boromam moy budé jigen sudé muru duma dox digam ak muru mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadur rahman duma ko ni muray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na muru ba ca cioncala suko nexé na muru ba ca ndeggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kata duma ko ni goné guy jamm yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jamm yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jamm yalla comme niko sun jigéni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam parce yene jëfé l'islam bu muro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas nga ne ko kon de do gaw am jeuker buy julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bintu fakhut neena domam ji wara ñew jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaraku taala liko boromam sant lepp mu diko jefe ñin ñepp jang nañ ci tere seigne touba yi mune kep ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa setané
ku dox ci dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal ndariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setan ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmm nako di anata bint fakhut mu xamal ko niko bu juddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañ suñ borom li nak pour ma atan ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji dig ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla nit ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagniko seufal xale bi waxna len a 2005 defena buma djumul bimay jangale ci Dakar ben xale bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal akhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko al akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alaihi wasallam di wax nan al mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen lepp awra la bam dess xarkana ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru luko waral negate nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi dana ko jox boyet or ak 500000 mané ko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xale ba xam ngeen fu mujjé dañ ko mujjé ëmbal ta ndayam ak ko yobbé dañ ko mujjé ëmbal ta ndayam ak ko yobbé gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryam mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam daldi dem ci temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon sun jamono ji ngeen da dem legi fété wo jumaaja ci jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan ben bis ndoxam jeex mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom begele nako ni yow maryama bi sa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wasalam nga sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni iskhalatil malaikatu ya maryam inna allaha yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryam waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala fi kitab alhasis malaika di ñew ni maryam alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté digam ak boromam di jox yalla akam falako malaika yi fek niko yow maryam sa boram neena mi ngi lay deggal bise ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fayakunu kun rek fayakunu mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikale turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xani ni lu febar graw bu ko laale mu wir
nay silmaxa nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muni koku nak bu ñewé du yalla de lutax muni ibnu maryama doomi maryama de doomi maryama lay don de waye du yalla man yalla euma soxna ba maryama di ma jural dom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek yalla ni kun mu nek muni ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wulay don digam ak boromam deugmal alakhira won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom joju ma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salam bi lolu amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusuf an-najar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisee yahud yu bon yi di tuumal maryama njaalo la qadar lahu wala saman yusuf an-najar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tey lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bim ko wogé ba nga xamni ay yélam mi ngi feñ te yél xam nga ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu yantu yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci poche maryama ci misal maryama dal di eumb alayhi salatu salam bi nga xamni wasin nako ba lew dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lir rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yentu yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ngib lang bi kharuna nga xamé ni yentu yalla musa la jamonon tel te musa alayhi salatu wassalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téré lu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo jenn jigen bi nga xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko busuba Musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim masmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yentu yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi ni ko tejeel ci gemmiñ yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullah wala saman ay wajile yent yalla isa ali salatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom ni ko laajal lire bi yent yalla musa dal di ñew door lire bi ne ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fek sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp ni tisseur ni japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray baye dama bëgg nga wax ma rek lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la yalla yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah da ko añane alal ji rek
bëgg jël alal ji do nga tax mu ni nako suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alali kharuna ni suuf wanal alal ji suuf daldi wan alal jep ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mum rek mu sanni la ci kambu safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yorewon dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kambu safara gi nan ko weddil ndaw su taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum ngireelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy wéddi yalla lire bi niko sama nday ya ne ci dëgg bul wéddi yalla mukk dé genn rek la té fi buñ fi déyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeumam gëna dëgëraat ñett ñooñu ñoo ma sa wax ci bir so ki leen ñettal moy yonent yalla isa mi alayhi assalam yonent yalla isa bi nga xamene maryam alayhi assalam neena gañi ayca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu nu jaaxal gone gu juddogul nu muy waxe yonent yalla ni jebbet di wax isa alayhi assalam ci la waxe ni alquran ni ñu ko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tire joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal na ma fuma tollu nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dund li feek ma ngi dund rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def na ma hit kat digal na ma fuma tollu li feek ma ngi dund may def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mom wenn wajur dong la muy jigen mune li feek ma ngi dund yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wo wa barabi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris coros muy ndax yalla dama dogal da dogal ci dogalam ni man mangi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw bima ko waxe ba noppi jamm ya ko am kuko am ya ko ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jamm ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uhbasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mune yow sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulidtu bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono lay doon bis bo xane jamm ñu ni day lay doon ci man kenn duma ray kenn duma fexel duma doye di musul ma rek wayawma amatu bis bu may genn adina it kat na doon bis bo xane bisub jamm lay doon shaytané du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wayawma amatu bisa nga ñew wayawma hasu ayya bisub dekki ba nak ma fa yone jamm xolal yonent yalla isa alayhi salam ñetti situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina
buñ né suba lañuy déki moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoy buñ ci aggé man nak ma défal jamm ju ni béy yalla nañ ko yalla défal ñu nit yalla nañ ko yalla défal ñetti situation yoy buñ ta tollo défal ma jamm ju ni béy yalla nañ ko yalla défal subhanahu wa ta'ala rabbi sittu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni esa du yalla du don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun muni deg leen wax ju deug jim wax rek yeen ñi warante ci naan esa doomi yalla la du doomi yalla muni deg leen ji wax rek wax ji kuko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leen tektal ni esa jaamu yalla la du doomi yalla jaam yalla li ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deggu li moy li wer li ngeen di werante yeb muni li moy li ci wer moy esa du doomi yalla jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla la esa momu al islam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek len ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bolé na lé kulen orienté dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu lañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin génération bo gis bolé na lé na gid génération bo gis bolé na lé na kulen di orienté ben nga nangu rek bok ci way taxé ñi mba nga wéddi bok ci way taxé ñi génération yonent yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération walli wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération ndax walli mom mo ci gëna gara gis nga walli walli lu mu am am daraja lu mu jégé jégé yalla lu mu bax bax bax mënu la xettali te gëmoko mom walli mënu la xettali te gëmoko ni nga xamé ni walli lu mu naqari dara lum tang tang bop munula alak te toñoko ke salika yit lumu bax bax bax munula jariñ te gëmoko samé munula jariñ te gëmoko mom walliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gëmoko dem ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu ne isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienter ñim wara orienter mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngoy orienter nit ñi mu ne du sa jarignu ñu ne ko kan mu ne boromu kañaan du sa massa jariñu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la judd ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la judd ci sa kanam kan tay mu nan ba moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am aicha do massa jariñu de ndax innal fadl bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xane ma ak mom ño bokk ndey ak bay wala ki nga xane sama frère la wala ki nga xane sama mune aicha lum ci meuna don isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienter ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienter ñalay weddi du ñam ci weddi la waye dañ ci boole di la fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamon rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def loola bu nuppi nak wañiku kuñ xam danañ jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom buñ mënul loola ñu wess lolu jëm la ray
motax yent yalla isa ali salatu salam bimu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ daldi jël beeno moy fasku yene ray rek te xamu nek ñu def ko pour ray ko ba ben bis ñu daldi koy tecc ci ben neek fasku yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahud yi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak geleem jaarul ci ban banu pousso te yalla du yakali ban ban du wañi geleem aljana du ngeen ko mus li fi ak geleem jaarul ci ban banu pousso ndax li len yalla sant ci sen alal yi defulen ko defulen ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek ak ciow rek yef yi dafa doy yef yi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser dugg ci ben neek ñu tejj ko fa daldi wo ben way buñu wax sidat ñu wax ben way buñu wax sidat ñu woyé sidat fay ko alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonte yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni dugg na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba mel yonte yalla isa alayhi salatu wassalam mum lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yonte yalla isa yubbu ko faka sopp ci daat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yonte yalla isa mu bëgg génné informer yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon raylo fekk may ko ci biir mu génné di len ko informer ñu ne ko yow yaay isa da no bëgg nax rek dal da koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu nu pisalap ko moy lu nga gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye defuñu ko yonte yalla isa sun borom weddi ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa nurok isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam ñun borom yëkëti ko yobbu ko ko sopp lool la wolof njaay di wax xana naan yene neeg la borom acay fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u llahu ilayhi wa kana llahu azizan akima suratu nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yëkëti yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak te mom ken munu ko dindi cobaram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon borom bobu tabaaraku ta'ala imbinde isa def ko mudib jaamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma xon legi ni kulli khawmin haadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal yan bi muy defal sayyidina maryama xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reyu ko ci lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ابنك لا بهالك ان الحال الممسك او كما قال في قصيدته من يو ياي انت يالا ميغا خاني موي روح الله ميغا خاني ياي ندم يا ام روح المالك يا ويجرو روحك سن بروم غيت موي عيسى عليه الصلاه والسلام نيك يا ام جال الحالك يوم ميغا خمني yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendeum tax xeyñ bakkar yu bari mu ñew nak dindi bakkar yoyu feñal deug orienté ni ci alal kitab wa sunna
yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnu kilab halik sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko awaw buñ ko reuy anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobuko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yentu yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci bani israël isa it ci bani israël lako yalla yoni lolu benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaane ni yonent yi seen mission nekk ben man na am ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparé ndayam ji di maryama maryama non la préparé domum ji di isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw gudd tuti la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnata wabnaha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepp nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina lool ni bam ne put rek shaytané dina ñew ni ko aw xit ñaaf mu daldi yoxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu daldi yoxu fasas rek lutax mu ne xana min masy shaytan xit bi ko shaytané xit mom lay yoxu mune ila maryama wabnaha bam dess maryama ak domam bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool setané koy def joy yoyu setané ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jotté wut ak dundu dara lolu jotté wut ak dundu dara fekk shaytané moy xëtt xalel bi yuxu léena lélé nga gis xalé bo xamné xeyna bu juddo ah ci batine man naam bo démé yalla ko mussel ci xëttu shaytané xeyna ah mu baña joy légui nak sa fami dañ koy dal di xëtt pour mu joy di xëtt mu joy sun sa pa xuma luñ ci djublu waye yaron sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné bukhari moko solo ak muslim néna amul ben lire buy gané adina lolu né shaytané dana ko xëtt mu yuxu bam dess maryam alayha salam ak dom ja yonnti yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diine mu jang nodd jang li xam xam nga jigen noddu waruko li xam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara neeku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñepp war nañuy jang dond ak li xam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddoo ci ay tankam lay jëkërot mu daldi noddu ci nopp nday jor bi li xam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day daldi mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi li xam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day daldi ñew dugg ci xol bi boof fa daldi fay profiter nen fa ay nenam legi nak bala ay bis be delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor li xam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostan na su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñewé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa ak diiné gi koy tudd ci bu ñewé nodd ci nopp nday jor bi li xam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wu né rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu délu ci wat buñu noppé rek mu délu ci wat lolu motax
serigne si daan jox seeni talibé tour yalla yu ñuy sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimne bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané délu ci wat ni ba xañ ci sa biir xol bi tambalé dila jax jax lo bo mo muy sax doto xam ñaata rakka nga julli won wala sax sa xel ma nga paris ba nga france ba nga angleterre ma nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañi wakkat daw bala fi yonent sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëd mune bam dess maryam ak dom ja motax señ touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay koku moy ki nga xamni muna yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko lal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallallahu alayhi wasallam naka jek mahsum lay don waye nak amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fexel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko ko naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna deituhu biawali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhiri kon shaytané mum jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu turu yalla di sikar ba yagg shaytané sét duggu ci neeg bi don ak leer gu daj kap neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni su fet don nit yore mel do adama niko waw no def ba xamni manay katchor bi muni ko gis nga bing mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci gis nga kaddu yalla yaramu do adama yi degando son yep nobbi du ko jëk deg karaw bop du ko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy deggando wepp tanki ak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat gemign ñepp koy deggando muniko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani muna muni sa son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané muniko ah wallahi ponkal nga de bari na gaño xamni biñ aksé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonent yalla musa ki isa alayhi salam kon yonent yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natou ko yonent yi xam ngeen ni leg bo gise yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mane yenen yonent yi alayhi salam ci mu'jisa yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bula yagge won nopp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisé isa alayhi salam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel walli bi bula de won nopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoré melaw nit di bok ak ñoom di dankando ci ciéb bi de agn di bok ak ñoom di naan soow di and ak ñoom di war ci mbam and di daanu won leen ni man nit la ko mi yeen waye nak ndeke moy sangu sang yi de alayhi salatu wassalam yent yalla isa alayhi salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum laal rek bu doon dé sax dekk bu déwon sax dekk
def na ni netti won na len ci genn gam waxtan wo xamni bi nga xamanteni Isa ki mi ngi don voyager te mu dab ben way du sante jaxate wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sisé yek ñu sante jaxate mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla Isa wenn mburu la am bimu ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam da yow dé ma yow ñoo bokku fuñu jëm comme ñoo bokku di tukki and nañ boole suñu bop boole suñu yobbal waji d'accord ni daal di boole suñu yobbal kon légui ñetti mburu la ñu xamé ni dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daal di rocc ko dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani daal bu ko esané ay ci ñu rer kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rer jot comme jaxata la sante ah esané ay ci ñu rer mu genn yetti mburu yi mu jël wenn genn wal mu esa jël wenn genn wal taxna daal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla esa mom am yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubanti wul yar ko delosiko adina man nako fukk xamal ko ni ko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul goreedi jirul wana yenni lol tax na yent yalla isa ali sallatu wasalam bi reer jotey mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genné ñaari mburu yent yalla isa ni ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nu ni dedet ñaar dong la yent yalla isa ni ko dit da mel yow ñaari mburu nga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburum bañu xeye di dox di dox di dox gisunu luñu lek xif yo xane xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba meunatu ma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lek di dag li lek ba sour muni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi mu yoron niko kucc nak wi niko jogal bi isnillahi nak wani ñokke jog dem wadini aja ban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben la fañ isa ali salam waja ang koy yim ci mu'jisa ñuma def waji ngir mu delosiko na xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delosiko yalla isa ni ko wa yow yow yibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoron mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la fañ yalla esaani la fañ bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw waaw sirina esa jël yat wi ni kucc la fañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla la fañ bi ni ñokket waaje ni kaw tief dox lo am la fañ biñu do tuti won gannaaw la fañ bi isa alayhi salam ni waji passé dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way muni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni tuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waron gaal gi wacc na manam gaal gi don roñ nit ñi di jallale wacc na si na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñu jallale waji sante jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa dox lo la fañ bi mu jéggiloñu ñu ci alay sa ne ko kon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu ne ko bal xëpp nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxu dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw ñu yalla isa ni waw saway
ci war may ki ñu jaarlo ci dex gi ba teel nuko banul yalla te lebunu ñaata

mu dalal leen waji tedd ba guddi yatu yantu yalla isa wi nga xamni ci lay def mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yewo gisul yadd mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dekk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi kep ku ni man nako fajj bu la ënde boko mënta fajj dalay ray do dem di wéjé fébaram ah nga xamni waji ñewna duggu ci dëkk bi mom jaxata jaxata bi saccion yatu yon taala isa yu duggu ci dëkk bi dal ñey wayeen ndax kèn fébaru fi mu fajj ko ñu né ah sa way defal ndang dëkk bi daam bour bu fi fébar dé té bour bi kep ko way fajj té mëno ko fajj dalay ray dé mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ñu ko sa way té nga bañ duggu ci loolu bour boko mënta fajj dalay ray mu ñu way bu ñi ag ma koy fajj ñu dal li waxu dem kër bour bi ñu dikko alal ji bari mu ne ay ci nañ andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison isa mom yatam yu bu ne kucci ni jogal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucci bour bi ni ko jogal ci ndigalal yalla kucci jogal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray nga xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla isa top tank bi ba aksi ci mom tani ay waji le bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yon bu len ko ray ñu na ki ka da doon jema faj bour bi te mënu ko te bour bi kep ko way faj te mënu ko faj dañ lay ray mu na waye buma faje bour bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bour bi wër rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bour ba niko kucci niko jogal ci ndigalal yalla bour ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallallahu alayhi wasallam niko waaw yow yim ra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeunte ak sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digeunte ak deegu wex gi tal nga narana de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu niko wallahi isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu aggé ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerté ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or isa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñent yalla isa ni ko bako fi te ñu dem xana xamul li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekkiwul ni ku nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko mu ni ko li ku nara alku dong koy am mu ni ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu dal di dem isa mo ma ngay waxuy dem rek bëggu ta tekkale ko yent yalla isa ndax isa musul nako ci deegu wex tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisat yi mu daldi daw dabi isa bayyi fa alal ja bimu dawe sempu xelam jëm ci isa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni a li de alal la daldi tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettel leen bi leen waji ñettele ni gas ba yagg ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëñew mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox wajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan baxut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ño gis affaire bi da ñu fekkunu fi dong legi nak ma ngay dem di ñu jëndele aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complo rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek mu seddo ñetti birigi or yi mu ni waaw baxna waaja momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yu ñu mo ñam te ñetti birigi ora fa nek ni may def moy damay posséné ñam wi suma demé jox len ko ñu lek ko dé ma jël ñett biri gi ori ta dem momi dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam wi gaay dal di biñ daatal lek ñam wi ñu profité mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal ni waw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukk nak lek ñam wi ñom tamit dal di dé yent yalla isa ni ko xolal gaaya luma la waxon néwon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waw isa xamna lolou sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax ma yubaliko ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett birig

exaani ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla muniko nokoy seddelé muniko bi yaw bi man bi ci dess ka lekkon mburwo waji nit tel niko way ma lekkon mburwo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburwo wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum gi dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wali wit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal man na tax ñu sosal nit bëgg alal man na tax ñu créé ay audio bëgg alal man na tax ñu man na tax ñu man na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi waliw lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal janat keur lay doon auto buñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukki senum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko jaral na len ko buñu tolo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni dañoo bokk ci nga xamni dañ ma itel lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la woor ni boko lekket lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba dara xasse ndab bañu set bala ñu ci def ñam ñam moy lan moy ruugogu dom joju ñu wara eub an la leen suñu borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp ulil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha waxal ma jigen ñi leen ku ci bëgg am domi waliw ku ci bëgg am domi borom xam xam muni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet nagat bula adina fekk bula alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax nañu jaay seen ngor gor gui la tak dacc yow lu nek wutal le kayit finance ci xaalif bu nek lu ni mu dacc ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko eppele subhanallah subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ne da nga bëgg jur doomi waliw foy jaar lu ni dacc nako ci yow lu ne alal duñu jox na la ko bu fekkontani jafé jafé aduna yu dox sen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaronata sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tém gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënté nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek difo leel alquran wax alquran dañi sajj leen seen xif ci bëgg alal sajj len seen xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo démé ñom basar dinañ seenum sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu dila lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul ka'ba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kagn ko don may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopp bi yagna ay 2000 video yu xuma 2009 japp non waye bako waji degge falako ba de falako ba
ab say def ci duggé bëgg dem Italie mba France mba Amérique mba Angleterre dedet ab say dañ ci dugg ngir Yalla fastiyena am njabot bu baax qul lil mu'minin qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi ni len nañ dam seen xif ci bëgg alal waye lo dir yank rek xep ko lo dir yank rek xep ko di batare rek gor gu ñew may la 500 000 rek subhanallah muni way xassna furo joxuna neelen nañ tak seen kumba ci bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup serum ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup serum ma jox ko doomi yonent xamone nek goor gu tekul tubayam sax limay bon mutta tisli wallahi nek jigen ju tekus askumba mako raw ndax goor mom man na bon te du te ndaw seyam dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nupi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xamnañ responsabilité bi li ci upp jigen ji la goor lum bax bax xana bax nga don ci do yem ci don yonantu yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la meuna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu ne ko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni tay tayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko tay tayu sa jeuker ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alaihi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna muni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyas bu melni jinne ji jombale langal grafas ba ci ndig tak lu yeungutu bolé ca subhanallah mon tay xef rof ngay yutal ni wey gayne fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom neena wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax legi tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata bo xamni ni nama yalla bal munta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu subtar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala ibdina sinatuhunna daayira bu fa yobbu subtar mun ila ma sa'ara minha lu li nga xamni yalla lako binde mo meunta ñak da nga netal non lako yalla binde lola mom yalla man na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggéey nañ muru ba seen xarkanami do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabaaraku ta'ala wala yabdina sinatahunna ila li buhulatihinna sabtar bala feñ na sa jëkkeer tew yeen ñaar dong ila buhulatihinna sa jëkkeer rek mo wara gis sabtar ila buhulatihinna tar du wan koko yi nga tak mu yëngu baye koko moko mom yoyu mom dong nga ko sañe won kesse yoyu da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti li radhiyallahu anhu muni yarhamullah
nisa al muhajirat al awalin aw awali ñu ne ko lutax mu ne kérok bi ay al qur'an bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirat yi yalna len yalla yeureum ñu ne ko lutax mu ne gis nga kérok bi al qur'an di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala juyubihin bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len mu ne aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mu ne waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi yi ñewé fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semal fa nga xoti muro ko ñun ndax ñun digalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir daldi muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar lak mu ni dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek wa tax sun borom ni afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayyi leen top leen ko ngeen ni dedet mu ni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayyi li ci dess kon nak bo bëggé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mum kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur tak la wala sax mën na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullahu wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sërax yoyep mën nga ci baña tabbi ndëgg sërax yoyep mën nga ci baña tabbi ko meuna don serigne bo meuna don lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna don ak wilaya gu meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko sinon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serigne borom keur la amul da ko rous amul sa borom keur ma yoni ci mom yu xoko la wax yu xoko ngen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonon tudde ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngen koy wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tayabi agene buñ pare waxul deug waxul deug mala wax li ma la wax ni ma yalla mom ma yalla dong la lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonentou yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak ku la ko wax day tiaxan ku la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugé lu bax budé daire ba yena ca man daare alcorane yena ca man lepp lu ñu wota ci l'islam yene ci man yalla xam nako yalla xam nako waye nak bu ngeen fexé won nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon kon day seen gannaaw bandang adina ku leen fa jitu le leena jëk faatu nakoy faral di wax nakoy faral di wax lu bari mani japp na ni li ñu wax ñeño ñi ñu wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu mourid yowmal khiyam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal luñuy dacc aw mitit bo muytul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serign bi soxla atan nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ ci toftal moy dañu bëgg lool xéssal dañu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay niti adina la leen di woyé yalla xam nako fimna tay sëriñ bu la upp tranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay
serigne bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp tiranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir serigne bi waye fofu do nga le seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom mesu ba ci digginaaw ga xéssal ba melni tubab bu dé jigen ña bu dé goor ña ngay takilam seen guy pèse 1 kg 500 et cetera et cetera aka neexon serigne si ngeen di jox seen addi yi téré len ko aka neexon ñu téré len ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew yeen ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ab lam la takkon ñene ñi ñaari jaaro way yaronte bi da ko ni wek kat sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy deyni ko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan wotu dug sama loxo dootu dug sama loxo xana net won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasa mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siyar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom mu ñew bi ñu ñewé touba diko siyaré ci ba julli jot mu and ak serign bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man la dendal sappe ma nga gis mu tak lamu loxo ako kien buñu selmale may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha ni ma waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñokk jog taxaw bima jere jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jeblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga neex waye waxu nuko de li nga wax di waxu nuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi def duggal ci posal wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxu Seigne Modou waxtani bu mako topé dana guddé baye boñu yamalé ko fofu rek té yéx nañu tambali ah djéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ni dimanche yi wessu yépp waw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari lég légui duma fi fekk lég légui fekk bala ma ñew waxtu yi passé et cetera ko défé dal mu ngi non rek ñuy top jotaay bi rek sa buñu diké ñu non légui ni rek bima Seigne Modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko fimne ma ngi émission bo xamni mënu mako bañ def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni dañ ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye ay discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ibnu sa bop de yalla xamnako ibnu sa bop de te indiscipline bi mag ñek gone yi ñepp ci and ñepp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna indiscipliné ke sax xalé yi waliyasu billah kenn mënu lako wax kon jere ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñoo na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am buy wone ni delu ci na mu dima wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay addi am jox ma soxna am si nga xamni moy soxna Jaynaba Mbodj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko brik waye bo gisé Mustafa Mbaysam joxal mako li lolépp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd lay leen nit jox ma dara ñima defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré
indi mu nek sadaka jariyam li fek xale ba nga jang ci tere bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat mo dal di jënd sima ak wala fer nangam nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappale goné ci seenu dund ak seen ya ca aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxe soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu baax lañ don te seen loxo jottu seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni len émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ leen ci gërëm leen ci kon ñi ngi ni bax Serigne Maissa Diop momu taxawayam ak soxnaam soosu nga xamni moy soxna Jayne bu mbooj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxna mako jazakumullahu khairu jaza ci melni Serigne Wali Fay mom tamit non la mel ak soxnaam soxna Jayna Bassar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam nima xaarama jox la sama borom keur sa numéro bi mang ko jele ci ko ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gën nañ ko deg ñing koy ndokkel waye tiw rek leg rek bu wo rakam ju ne fi niko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sant naka nonu soxna daba jum mom tamit kasalika mam bu sa ñass gën nañ ko deg mom tamit kasalika ak ku melni kuñ wax mam bu sa geey mom gën nako deg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gën nako deg soxna Seynab Kebe sama jigen bi mom tamit kasalika soxna Awanjay fofu ci Amerique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jisaayi ko ci melni soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kasalika momi ñewnu fi ci daara ji rek biñu magale ba pare ñewnu fi sa at mo ne bu ñewé Sénégal dina ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jisaayi di len ndokkel ci lolu ko ci melni soxna Abi Sek ak borom kërëm Amadou Badiane soxna sa jaxate momi giñ na ko deg man ko fi doon jambat dama faté truwa waye defena étudiant la bu doon jang waaw mo doon kalé sax ni mo kalé bi ngay kalé jaxata yek sisé yi lay ndaysan waxon man sax mi ngi dëkk darul man nan fi ci Touba ci boori gar bi waye giñ nako deg mom tamit ñu koy bayyi xel ñun ñepp dal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkel ku mu ci tuddu tit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan duñ la fatte Seigne Baye Djili Sek mom tamit di mag mo xamni biñ fi ñëwé darul minan la joggé ñew fi ci daara ji mom dal ñepp rek yalla neen yalla doli teranga doli len barké doli na taxaw sama xol day sedd ba duma xam limay wax ndax li gëna séral sama xol rek moy yeggi ak mu jaral la juk ndax wolof njaay neena lamiñ man na xol lum gëmut nop man la deg lum bëggut waye tank fum dem ah loola ñor nako motax ñu di len sant di len gërem ñom Seigne Khadim Djite ñom Seigne Kossofal sax jamono bi ñew ni mi ngi Sénégal ndokkel nañ ko ku ci melni Serigne Cheikh Dione mom waxna len ko mom pili de ay année ngi ni gisumako waye sœurum bi ne Sénégal fin de mois bu nek mune sama barkelo ngi ni waaw fin de mois bi lu wër yu sori bala wër de rek mu yonne len ni la sama barkelo ngi defal mako ci daara ji pendant de année ci ko xane yow muso ko gis lu ni reey ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla ne len yalla taxawu ci sam len te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yow mal khiyam insha allah taala waaw ñom cheikh diouf fele ci côte d'ivoire ak soxnam mam amta mbake mi ngi france ñom ñep ndokkel nañ leen ñom dal ñep rek bayuma kenn rek ñom seigne moustapha cham ñom fofu ci amerique rek seigne modou mbay cham bi ak wa amerique yep rek bayuma kenn ñom seigne cheikh mbake ñom ndaysan ñu ñep ak dayram bobu nga xam ñoo doon dayrep soxna jaaraba nga xam ñu jappon ci liggéey jumaa ji la ma sha allah jumaa ji karobiti ji rek mo ci desone ah te waxna len fi ni amna sama benn doomu jitlé bo xamni mo ñew rek dal dikoy karol lepp biñ né magal gi 2 mois ci dess la karol lepp ma sha allah kon jere ngeen def jazakumullahu khair jazaahi yalla gisna xamna yalla len fay buma amone baat bu gëna reey jazakallahu khair jazaa dana len ko wax kon nak shukran lakum alhamdulillahi li si bi ni'matihi tatimu salihat serigne modou jere jef wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu

ben tombe ci digg bi dal di def ñetti reud mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopi manam bu fekenteni salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubuwa ñew wër ko nubuwa bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubuwa ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent ba nopi moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mané salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitem bax woñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitem bax woñu ko nak di defar buma la don limal ñimu defar lak jexaluko boko don wañu du jex ci misal da na wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ties ni ñoko jog ni serigne salih wama defar koku rek doyna na mo seug serigne salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mo seug yawmal khiyam serigne salih touré bu ties men mom rek doyna cheikh salih mbake na mo seug doyna ko reference dama jël nak ñeneen ñi ci dess ñim defar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jangale nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nuppi nak di wote wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh salih di won jëfi cheikh salih de gañu ñi nga xamni dañuy tuddo serigne salih bu nuppi nek ci lool naccio diku nak soko de wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj ba nuppi di tuddo cheikh salih mbake ma netti len ben xess rek cheikh salih mbake ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew di ko siyaré am ci talib bo xamni da takkon cenu baat bu nuppi fatte ko ci baat bi Serigne Salih Mbake bimu seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bimu souké ba ko jox loxo Cheikh Salih Mbake dañi nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji ni ko xolal ni ma gañe mu ne ko ya xoti sari amotax wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe mu ne ko ya xoti sari amotax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot lulul da nga xoti sharia cheikh salih mbake bala nga jot jikko rek moy laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuru mu tedd wa sunu serign ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bonupi di defare lola taxone bim ñewé mune jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ña waw amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won te daari cheikh salih mbake way mani seigne salih touré bu ties li cheikh salih mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lola daraje munte wessu nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geuleri istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh salih mbake def nako ci cheikh salih touré bu ties istiqama sun serigne salih touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istiqama la ni
bo ne seigne salih wuma defarit man da koy weddi duma nangou de seigne salih mom ñim defar ñep ñing ti istikhama ñing istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem bo njaay nek ci internet be ki di ciow ak wax rek di togn seigne salih rek di togn seigne salih rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon domi seigne touba ci deret waye doon domi seigne touba ci ru te xam ngeen ni domi ru mo gëna for domi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété néna ci ay waxtaan ba tay menum seigne touba da la gis yalla defal ko jaglé bu mel nonu khash moy domi deretam yep nek domi ruham keneen ku dul seigne touba amna ci say domi deret yo xamni duñ say domi ru buñ say domi ru ba ci yonenti sax ali mo salam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy domi deratam waye domi ruham du domi ruham te domi ru mo gëna for domi deret ndax domi ru moy donu secret bi won ci bayu ruham batin bi won ci bayu ruham ba kuko gis defeni moma kuko deg defeni moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waye waladul ki waradul jismi yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama lolu seigne touba ko bindu radiyallahu anhu seigne touba ne na dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li baye bi lay don faqat jeexna li fi baye bi don baye dal mo koy don fekke ni baye bi baye ni fi ay talibé donte mom xamul lum rere bi xamul dara ci yalla amul jenn ak wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibé fi baye bi baye adde ñi dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism waladul jism mom li fi baye bi baye lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu bay bi maqamam bay bi ak ngotum bayu ruham bobu mo koy don ak secret ba donte bay bi juru ko ci deret waye moko jur ci ru moko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama mom ngotum bayu ru bi lepp lay don mbotum baye roobe bu ko def bu la yalla defal tawfiq nak yawma dun lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sito jalla seigne salih mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu yalla defal man nak man setlu na ci ulama wa tasawuf la tambale ci yonenti ba ngay ñew ci wali yi mujji yep man gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donnuñu len donnuñu seen batine bo demé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh madid tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hasan sanseli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa domi deret donnut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñooñu ma lim ñepp amu ci kenn ko domi deratam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amone ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi bayiko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set kiko wara am kiko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax ñew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul kikoy don gannaaw newna ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg seigne touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudim al amala sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay doomi ru yo xamni man seigne touba fi ma teggon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surya day firi seut waye fi ci waxinu alquran firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci alquran surriyatan tayyiba joju seigne touba di wax seigne touba jublu ci seut yi de dedet
doomi rooye la ci djublu suriyatan tayyiba doomi roo la ci seigne touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seydi de dedet mu don lola musibam amna seut bo xamni mom teni wul mustafa mbay samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bula sutul dula meuna may ker garab bula sutul dula meuna may ker kon djublu ci doomi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti roo la ci djublu moy doomi roo yi la ci djublu watax muni wa ablana suryatan tudimu al amal salia ya khadim doomi roo joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' doomi ruh foko gis tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam daan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant ba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako musa ka neena ma ngi ñaam suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalaté fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé suuf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé suuf lol de yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih makke radiyallahu ta'ala anhu ñi xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox ñiko joxu mala ko ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man seigne touba top may aada dama la ko jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñu wax Serigne Alsane Jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina biko Serigne Touba dalalé bu nuppi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xamni mom la rëdd do gudd ba jéggiko waye do gatt ba burum luko moy lo am wilaya lo am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursalu li sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen ni bi Serigne Touba di genn adina mu ngi tollu ci fukki at ak ñett 13 ans ko balon rek la amagun ci at samay nopp nga xamé ni amna fukki at ak ñett Serigne Touba genn adina Cheikh Modou Mustapha Mbacke radiyallahu anhuma wutu Serigne Touba dal di taxaw ci njabot gi ni Serigne Touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli Serigne Saliw yobbu ko fuñu wax ci ndodi dem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tindodi yobbu fa ben borom xam buñu wax Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk Serigne Touba gi ak njabotuk Serigne Modou Mustapha gi melni Cheikh Ahmadou Gaye Fatma ñom ak Serigne Bakki Madina dañ fa nek ab dir wajurum wi dal di fay ñew wajurum wu jigen ñew waxtaan ak Serigne Modou Mustapha Mbacke niko Cheikh Salih mi day mu ko bëggono yobbu mbakol ñu waxtaané ba jubo ca Cheikh Modou Mustapha Mbacke jibbal ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax Sassoum Jaxate xam ngeen ni Serigne Sassoum Jaxate doomi al qadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk bu ñu wax Aynul Mahdi ñu xamé ni Serigne Mor Khassoum Jaxate momu way juroom wu jigen yobbu nako fa mom Cheikh Salim Mbacke Serigne Mor Khassoum Jaxate diko jangal xam xam
xala jange mukhtasarul khalil biñ gëna xam ci rew mi muy khalil xala ko jange naka noni jangal nako len ci arut jangal nako yit len ci bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soso nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor saasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax amit saw amit saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbake nim maîtrisé won juhraf nga xane bu togon fi dila wax amerique nim mel da nga nan ki xana amerique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la don wax france nim mel manam bu jele juhraf bi manam carte géographie bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab yi sax nañi mel bi nga xamene wa juram wu jigen andil nako amit saw momule serigne amit saw mu diko jangal xam xamu juhraf mi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni seigne touba ngeen won sun borom ko yaral njabotam gina biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dund ka faatu dulen munulen yar bima beug ci ñom munuko def ñom yar bima beug deug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halal qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi nga defar seeni mbir ci luddul ñuy laxas ño xamni gennu senegal te ño upp ñepp xam xam gennu ñu senegal de te ño upp ñepp xam xam njabotuk seigne touba gi ño upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca universite ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga leen di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan atiam mara de teli musuñu ko def an qis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba juñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul motax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la daglé guko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musu ñoo xotti sharia lu toll ni deedew we lutax seigne touba mo ni sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow sun borom neena ci al-qur'an man ya'di Allahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا من نمي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك سي لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ ساليو مباكي ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا با نلا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خام ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar lañu ba ñett kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess
mom di nga walu bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka noni ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ab walu ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adama yu jog jëm ci ñoom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam limay wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu mun ah may defala jëm ayew lu taxajuk jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxajuk jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxajuk moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna bati nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek lila taxajuk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxajuk ding ko am borom alal jid mu xamal ko niko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko niko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlo ak mom mangi jakarlo mom cheikh salium mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xamni adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeg rek li ne ci mom mu ñew di liñ kar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudoul fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbake rawatina ba am ngeureumam cheikh abdul khadir kasalika ñun ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lolu tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lolal rek muni baye muni waye mom deful dara dara dara dara dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jef ci bopam ana kan mo def liñu tudde islah jami yalla yi muni man laysal fata man yaqulu dani innal fata man yaqulu ha hanadha waya laysal fata man yaqulu kana abi gañu bare bare ñom danaka la seen bay def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran khala wala kaseeran khala wala kaseeran la seen bay def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanul mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaawal garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw nak yaw nak yaw yaw lo def yaw li nga wax lepp lu sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko meun wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fuf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara dara dara dara lo defal yalla anamu dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeefi bopam la
waaw bopam rek la de bopam la de sa bay lim def pour mom la yowmal khiyam de pour mom la yowmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootu ñu setantal dootu ñu set dañuy nañax nañaxi rek dañuy nañax nañaxi rek ñi nañax nañaxi rek sayr benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana inma al mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman waha sayr benena a saway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yawmal khiyam jitu ko fa mom la ñel de wan laysa li insan ila ma sha'a wan laysa insan ila ma sha'a sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yawmal khiyam li ñi tudde feret moy say bagage bu fekke dang ko feret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi legi nak bo nekké ak ma samba mom muy feret ay bagasam yow ngay dajalé say bagage so fa ba dem jot nga ni cipp dem ah bo demé ci rew mo do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw néna dal buma la doon misal jifi jamni né dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax néna ñom ñett kenn ku ni ñu yor sab saaku kenn ki ni man dal li bour bu bëgg lay def moy damay sét yi gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit ba wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci sétante man bu fuss ak bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuss yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yobbu ah kenn ko ne ba nga indé sa saaku bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sens bu jéxé fofu nga yam ana faatu rek ah bu kérogé ci witton lu bax ah dana am ngañañ lu réré ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysa al-insan ila ma sha'a motax sayr bi ni baye bo nga gor gorlu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiyya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko akum melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak buñ la ragalé bi ngay dund bu waxuñu ko it bo dé dañu ko wax dé ak ko mëna doon muni kon nak nga fexé doon ku jup ku mandu ku rafetal sey jëf té yalla rek tax Cheikh Saliou Mbacké da bokko ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax té dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitabu sunna ji nga tek ci alal kitabu sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga sellal ñett yoy yëpp dafa dajé ci Cheikh Saliou Mbacké moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitabu sunna bu nepp mu selal ko ngir yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu lolou ñu xam serigne saliou ñepp xam nañ ko ci mom ba ci kër gogou mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jamni yalla sak ñoo xamni bi ñewé adina xara bañ né uwé dañ ni terit melni ñu terit yawo ci ay nelaw ni jak al akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jak al akhirah rek wal beuti ku wëññu ku wëñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag dañu fi joge dem al akhirah muni ta al akhirah kër gudul jeex la ba faaw guy sax la ba faaw muni loolu tax ñom biñu dikké ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé muni la duma la def nangam mu nupp def la ko tax waxam deñ
motax mané seigne touba ni fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jeufam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni kenn mënu ko lijeenti ba xam nuñ koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy génné ila akhirih alquran neena amna alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi mbaram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddii yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu dé mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñ nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaané ku yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekké won ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana len yamale ak ma ndu fekké wuko ak ma ndu fekké wuko lolu muntu am sun borom ni lolu du am muk am nak alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi muntu am muni batay mang len di laaj man yalla am nak alul muttaqina kal fujar am nak alul muttaqina kal fujar mun dox man yalla dana yamale euleuk kima ragalon ba bayyi lima tere top samay ndigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayyi wut limay tere topul samay ndigal tont la moy kala manu fekke wuko manu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekki wuko ci top sa ndigal bayyi say téré sun borom ni munuma ko yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqin kal fujar ni lol muñ ta am muñ ta am duma len yamale mukk duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati njambar bu yeme ak yafus motax sun borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwa al asrul ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena beugé liñi tudé examiné manam dama leen di def imtihan moy natou leen xol ba xam kan ño ci top samay ndigal bayyi samay téré bo yowmal khiyamé ma fayé leen aljana ñi top samay téré nak mu yubul leen safara muni lolo tax ma bind dund bind de waye bu fekkone yalla daf ño bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ni ñi ba faaw ak kon lu neex way def bi motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu seet seet bo ci jeess ci xol ko ba yag mu ni tay bul won ak de tay bul won ak de lu neex way def wallahi wax na deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan amay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bok ci borom itti yu kawé yi sahir bi néna inna lillahi daf ni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax daf ni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga cheikhlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xonjoñ inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu téddi borom makarimul akhlaq yi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xñu ni yalla bari na yërmëni nek ci lu naccio diki bo xñu ni seigne touba mul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayidina imam maliki sayyidina ali karamallahu wa ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio diki li geuna bon li yalla ko yonentam tere xoti sariatul muhammadi bu nan seigne touba mul morom ñu ne li nga wax deug la seigne touba mom amul morom kene yonentou ko waye yow ab katch kat nga ndax defo li seigne touba digle bay wo li muy tere kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walax njaay defal do wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walax njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang koy wax ba ci dem rek bi mu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps
neena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigali yalla yi di top seen ndigali borom kër neena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kan amna dom ju sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamo luy sey nan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yurad bihi al batil kalimatul haqq yurad bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé jox ko 1 heure de temps lumi wax lu soofel sunu mag ñi rek lumi wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen wajuri buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali sen tay wut loolu yow dal lila yalla sant man nga jane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qada rabbuka ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogo ak ñom l'islam waxul ko fenn dogo ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al-batil cheikh salih mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fek na boba yalla ni ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma don ci wax jikko ji serigne salih mbake amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamé ni conférence bi jeexna ma djup waxu dem ci sama auto genn goor daw dogalema ni mo ndey sama dom ngi ni cheikh salih mbake la ko joxone daari xel kom la nekkon non la mako waxe wallahi mune ha mune mo waye suma nuyo rek dama rombu ci buntu keur bi suma nuyo dama rombu ci buntu keur bi wax may bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawale bu djup fini def fima don defe conférence bi ma dal yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen laccé keur diw bu ngeen démé laccé len ma diw ngeen wol mako mu ñew ñako wolé mu ñew fekk ma ci tratoal bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraise ma dal ñuko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layanté ak yow bir ndax alquran yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw maniko dama lay yalwan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh salih mbake muni man luma def bay sagal cheikh salih mbake maniko dama bëgg nga sagalal ma serigne salih mbake nangul mako bu neppima door la wax muni man nangul na la maniko sa wajur da la yobbu won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge yakoy gën muni waw maniko serigne salih mbake bam la yore da beggone bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw maniko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko rombu ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yegal mu dal ni beret ñima giñ na ci cheikh salih mbake lolu tay lay jeex dara di yekati mbutu tangal jox ko niko so demé nang ko tubal wallahi ba dewen sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama deme di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc nama sama doomo ko gaddu légui kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbake da nga wara gor gor lu ci sagal Seigne Saliou Mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nanguleena top ci ñom nanguleena liggeel nanguleena soofu Seigne Touba mi nga xani moy sunu yaakar fi dunya wal akhirah bi wajuram di dundu ñima wuta yëngal dara da nek ci soufam rek te ñun ñepp moy suñu référence serigne salih mbake mi waxuma la serigne touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon
di xey ci seeni waaw di ca gon malheureusement man defena ni seigne salim mbacke ni mako xame bari nako jaar xel comme te xamiwuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti mom ci ay xew xew waye nak jeeruko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbacke wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbacke nekkon moy boy bo nekk ci adina di dundu na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jog fekk yow kat adina bi moy rek la ni señ touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'dil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa alakhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj señ salih mbacke non la melone cheikh salih mbacke wallahi non la melone xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale señ touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wax bu rabbaka ata yatikal yaqin rek mu wutu señ touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len lim bu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wa juroom ci bopam mo ci jëkka jaar ndax señ touba bi mu nekké darul manan té touba bi yabal fa mbaxan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xamna ni neñu bi nga xamanteni ni touba bobu le mbaxan jipsina birab ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la señ touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek ay xew cheikh salim mbacke kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiyya kérok khaside gogou la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ca mbolem lu seigne touba di ñaan ci bir khaside gogou rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salim mbacke kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex barina waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekké ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekké ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërëm di ndokkeli tamit nak mbolem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokkel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fende ané ñu déloti ndokké len ci niñ len ko ndokalé won ci atum julit ñi modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu len ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena bu dul aljuma di alkhamis nima fende ané bi lu la ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax Ahmadou Bass momako waxon mune ha mani waw maneko magaluk seigne mor diara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor diara bim ñewé daf menen jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste waye yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témer la ci fekk ma sanni ko
jox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yaangi fi gëna bëgg Seigne Touba maniko ñu wax Ahmadou Bass momako waxal munima legi nak lula gëna nakari ci admi maniko japp giñ japp Serigne Daara ba Khadim Gueye lolay moy lima gëna nakari ci admi mom lolay ma gëna nakari ci admi kon ñu ngi leen di ndokkel bu baax ñu ngi nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wala rew daara ji di sunu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni Serigne Khular Kasse xam ngeen ne Khular wala fa koy wax waye Sayidina Khudar lañ ko tudde ñam Sayidina Khadir lañ ko tudde xam ngeen dafa am benen waye buñu wax Khudar bokut ak Khadir mi nga xamne moy Serigne Moussa ba alayhi salatu wassalam Khadir moy Serigne Moussa ba mom lañ tudde Khular Kasse momule ñu koy nuyu te diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ñari ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñu ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni Serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg Serigne Mame Thierno Ndiay ñu fele ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñing ko ci ndokkel diko ci gëreem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji kafe ñing ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu sunu xarit ba Serigne Kossofal momit ñibbi ci na Sénégal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam ne ni mom la ak Serigne Khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewagu ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi Sénégal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna Daba Djum mom tamit ni nañ ko fofu ci Amérique soxna Mam Boussa Niass mi ngi fofu ci Italie ni nañ ko soxna Mbourika Gueye suñu jigen ba dëkk fele ci Louga ni nañ ko soxna Awa Ndiaye mi ngi fofu Amérique mok Serigne Cheikh Mbake ñom ñep nuyu na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tolak ni leg émission bi rek day tolam mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni Serigne Hadi Diouf nek fi ci sunu wet fi le keuram nek waye ma nga fele ci Amérique waye keuram ma ngi fi ci wetu daara ji Mor Mbeng mom tamit Serigne Mor Mbeng ak rakam di nek fi Dakar momi ndaysan ren bi ñibbi se Senegal ñu ne ba fi ci daara ji Serigne Ibrahim Ndiaye mom tamit fatte wuñu ko ñu koy nuyu Ibrahima Khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni Serigne Cheikh Diouf nek fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ndaysan di nit ku baax kërëma ngi fi ci Mbacké waye ma nga fele ci Côte d'Ivoire ñawlu ay yéeru yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéeru da rafet bu ma rus ko sal yalla xam nako wa mbassay yu ris yoyal dafa rafet ba nga xam ni da ko rus sol sax nit ñi di ma xol yu rafet macha Allah jazakallahu khairan jissah yalla la yalla fay te def ko ci sa téré jëf melni Serigne Cheikh John mu nga fele ci Amérique ñom ñep nuyu nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ñay wax ni manam nit ki bu sañoon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gërem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngeen di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñi samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran ligeyel ci Seigne Touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati ba mu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di leen ci ndokkel di leen ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal Cheikh Mame Thierno Mbacké bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek
yonne na man daw ni da am juma ju mi te xer wa alarbi bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalla ag ak jamm te sotte ak jamm tam fekke ko insha allah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokel te ranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir cherche ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax insha allah su ko defé kon seigne modou ñi wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba adli ijaba fi salida

ci woromi xam xam nga koy gis léegi, ñoo xam ni kenn umpaliwut ni jàng nañ, kenn umpaliwut ni am nañ xam-xam, waaye dañuy noote dëggug yàlla gi di ca jaar di jàll. Dëggug yàlla gi moom la ñuy jël jënde ko seen intérêt personnel, benn ñu jënde ko ndomb ak tànk guñ yaakaar ëllëg, mbaa ñu jënde ko benn privilège boo xam ne nii dañ leen koo dig ñu war cee jot ëllëg, wala wala ba danañ jël aaya yàlla yi ak hadithu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko falsifier, di ko moomale aw nit te nam leen neexee, te du tege ci xam-xam waaye ci bakkan lay tege. Bu doon tege ci xam-xam maa muskila fihi, ndax alquran yàgg naa misaal nit ci nit, yàgg naa misaal mbir ci nit, yàgg naa misaal mbir ci mbir, loolu du muskila bi. Waaye muskila bi mooy fekk loo xam ni dëgg gaa ngi nii weex tàll nga xam ne gone bu ndaw sax boo ko woowoon mu wan ni lii mooy dëgg gi, nga bàyyi fa dëgg ga di wax leneen. aw ka sulumatin fi lbahri aw ka sulumatin fi lbahri lujin yaxsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun baduha fawqa bahdin isa axraja yadduhu lam yakad yaraha waman lam yadillahu lahu nuran fama lahu min nurin fama lahu min nurin. Loolu alquran wax, xol bu dee, xol bu gumba, xol bu kamañoo, xol bu kamañoo, xol bu dee moo yóbbi nit léegi nit yéenéetul morom ja dara lu baax. Am na koo xam ne saa bu xëyee bu yewoo yéeneem ci nit sàngam mooy na dem kaso, yéeneem ci nit sàngam mooy na dee, yéeneem ci nit sàngam mooy na torox. Ndax lan? Yaag moom bokku leen opinion, ndax lan? Yaag moom bokku leen fu ngeen far, ndax lan? Yaag moom bokku leen fu ngeen féete. Moo tax nga yéene ko ko, moo tax nga yéene ko ko. Wallahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day bokkutoon ak Abu Jahlin fu ñu far, waaye mosu koo yéene safara. Yonent sallallahu alayhi wa sallam bokkul woon ak Abu Lahab fu ñu far, waaye mosu koo yéene dem kaso, mosu ko koo yéene. Jamono bu ne kay da koy laaye biir rek ngir mu dellu si te bàyyi ci xolam bu dee bi mu nekk ak xol bu kamañoo bi ak xolam bu lëndëm boobu kiiraayi lëndëm yi nga xam ni moo dox diggam ak boromam ba mënta nangul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu di ko ñaanal yàlla, yàlla na ko yàlla gindi. Sëñ Touba nee na borom xol bu gumba ëllëg yowmal xiyaam nee na tawati xol bu gumba bu ko nit xasee am gisul saafaraam. Xol bu xasee gumba sëñ Touba nee na man gisuma saafaraam. Xol bu sàggan manees na koo waar borom dellu si. Mu mel ni yow moo xam ni këriñ li dafa gëmm boo uppaatee rek mu boy, booy upp rek muy boy, waaye këriñ lu tàkk ba def doom kenn mënatu ko upp ba mu boy. Këriñ lu tàkk ba def om def doom mooy xol bu gumba. Xol boobu la sëñ Touba wax ne man gisuma saafaraam ba yàgg mu ne ah kay gis naa saafaraam de. Ñu ne ko lan mooy saafara xol bu gumba? Mu ne xanaa dem safar wuñ wax la saa maayatul qalb daaul la dawa lahu ila duxuli lasi ila duxuli lasa mahwa lasi salama. Noonu la ko waxee waaw. Himayatul qalb daaun la dawa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama. Safara ñu wax lasa nga xam ne poñkat yi mag ya moom la leen yàlla waajale. Sëñ Touba ne na borom xol bu gumba foofa la jëm ëllëg, borom xol bu gumba Sëñ Touba ne na fii la jëm ëllëg. Waliyaasu billaa xol bu gumba tax wuuteeg nit xalaat, wuuteeg nit aw gisin, wala nga nekk nit koo xam ni doo nit ku démocrate pensé unik nga gëm nga yéene sa mbokkum jullit dem safara. Ñu ne la sa mbokkum jullit dee na nga di ko ñaanal mu dekkee safara. Wolof Njaay de nee na yéene néeg la borooma cay fanaan, Wolof Njaay nee na yéene néeg la borooma cay fanaan. Yéene néeg la borooma cay fanaan. Xol bu gumba boobu moo yóbbe doomu aadama yéeneetul moromu doomu aadama dara dara dara dara. Du alal ju ko yàlla wërsëgal, du daraja ju ko yàlla wërsëgal, du maqaamu ko yàlla wërsëgal, du may yu ko yàlla may, yéene woo ko ci dara dara dara. Boo sañoon rek mu ñàkk ko, boo sañoon rek mu ñàkk ko. Moo tax nga gis ay woroomi xam-xam.
seen xol gumba ba yegg ci gis ku yàlla defal daraja ci coowore moom yàlla ci mbaaxam moom yàlla mu añaane ko ko yemul ci añaane ko ko waaye mu wàññi ko nag far di ko xeex ci ay paralom ci ay paralom loo xam ci lu bon teg ko ci deram ngir lan ngir doomu aadama yi weddi ko rek ndax gis nga mbooloo topp ko di ko sukkal ak raamal te defaluñ la ko yow kay li nga war def mooy wan mbooloo ma lan mooy alkitaab wan mbooloo ma lan mooy ak sunna te yàlla tex te bàyyi leen ak seen sago la ci des yàlla wax alkitaab ak sunna rek te bàyyi mbooloo ma ak seen sago waaye nag fi nu toll ci jamono xol bu gumba yóbbe na doomu aadama daanaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonk ko lum jot lonk ko léeg-léegi nag nga dégg koo xam ne day kaas di wax naan bàyyi leen gumba yi ngeen di wax gumbaak nangam nangam alquran ko wax loolu aw tagg la alquran jëkk wax gumba gumba du dara lu ngi nit ko ay bëtam muuru du kàddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax Abdoulaye Ibn Maktoum mi nga xam ni mooy sëriñu gumba yépp Abdoulaye Ibn Maktoum mi sëriñu gumba yépp gumba la ko alquran wooyee gumba dara niwu ci mooy li ñuy wax mbirum góor jigéen ñu naan borom ñaari tur du benn borom ñaari tur góor jigéen la tudd ñaari tur yaa gis ko amul ñaari tur koo seen muy dem am na ñaari tur sàmbaak dem ba góor jigéen la tudd tootee làq-làq la ko wër-wërale sil naan ay silma xaag nang déedéet alquran moom himaaya la tudd gumba la wax gumba Abdoulaye Ibn Maktoum gumba la wax gumba dara nikku ci jërul naqarlu jërul kaas wax njaay nag nee na ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw waaw ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw aw ko sullu maatun fil baxri lu diin yax suhu mawjud xol bu muuru ba kamañoo ba bu doomu aadama faatoo nga yéene ko safara wala sax booyam ci yéene ko ko waaye léegi yaa ngi koy manifesté woo sax di ñaan yàlla yàlla na dekkee safara ndax lan ndax bokk leen position mborom nee na tabaraka wa taala ci alquran kalla bal rana ala qulubi ma kaanu yaksibuun nee na seen xol yi gumba yii seen xol yi tilim yii seen xol yi dand yii man yàlla yóbbi wu ma leen ko de yéene ko yóbbi seen bopp kalla bal rana ala qulubi ma kaanu yaksibuun reynu reynu benn feebaru xol la boo xam ni xol bu mu dal dootoo nangu dëgg xol bu mu dal borom dootoo nangu dëgg mukk mukk mukk waxtu boo xamee ni amoo feebaru réy mi nag fu dëgg bàyyi ko soo ko déggee rek nangu ko fu dëgg bàyyi ko rek yonente sallallahu alayhi wasallam nee na doonte jaamu abasa ki wax dëgg gi daa xeeboo xeebu ba mel ni jaamum abasa xam ngeen ni jaamum abasa ci jamono yooyu amul solo lool moo tax yonent misaal ko ci mu ni dégg dagg dégg dëgg nangu ko doonte da nga koo nangoo ci làmmiñu jaamu abasa jaamu abasa xeebaru réy na ku ko am doo nangu dëgg mukk ak fu dëgg mën a bàyyi koo doo ko nangu kalla bal rana ala kulli ma kaanu yaksibuun feebar boobu la sëñ tubaax ni yàlla musal na ko ci moom sa limtu min al ahda déedéet ba mu nee ba mu waxee ca xasidaam ga defe naa bu ma juumul ca miimi yàlla nekk alxalbu minniya mu ngoog alxalbu minniya fesal yow mi xat salima min kulli raynin wa bi rahmana xat alima raynu boobu la sëñ tubaa di musli mooy feebar boo xam ni bu xasee dugg sa xol dootoo nangu dëgg feebar la boo xam ni bu xasee dugg ci sa xol dootoo nangu dëgg feebaru raynu alquran nee na kalla bal rana ala kulli ma kaanu yaksibuun feebar bu ñu wax feebaru raynu man yàlla walluma leen ko joxuma leen ko yéena ko wutal seen bopp yéena ko fàggul seen bopp rëy mi yéena ko fàggul seen bopp di fen waliyaas bi laa ngeen baal ma ba am feebaru rëy mi di bañ dëgg ba am feebaru rëy mi rëy mi rëy mi ulamaa tasawuf dañ daan wax naan feebaru rëy mi
li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli kudul julli ba pare do tuddi yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat fenn ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tudul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tudul yalla fenkat fenkat fankat bu tuddu yalla mok yefur bu tuddu yalla yam du am njariñ du am njariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te worna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax njaalo muñ fi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toko nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toko nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de njaalo nan sangar waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ño xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaw mi mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek day xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen way ko amul beuti sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag deg rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep mus ci def lu nakari yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonon tel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ñu yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kero mu ñewé jamono ak tay musta yëkëti xolup kilifaam mom cheikh muntaha ay téréwul gaay dañ koy rabal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat
togam nit koy nitu yalla dana ko ye bam yew wat mom xol bu sagat bobu yeb man nako ye togam nitu yalla rek wala mu dajje ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yeb man nako ye man nako ye xol bu sagan liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagan ndax ni agagul ci de agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi yeen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi yeen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan tocc waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canette nan tay faju gaay lolou liñ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñ ma sa wax yalla def ko luñ ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadis ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci ampo sagan bu nuppi nur ci ampo legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect Turu yalla yu nga xamni mom la mag ñi amewon daan ci fa ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundu Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla nbi sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal Touba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngowan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jangale xam xam di dama don fonto way yalla fali nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara waaw wallahi yalla sédé nako bi may doga sanj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafa ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngot am nak ñom ñu xam sax dañu delu ci suñu ci defal nañu suñu Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom bi dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni len koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ko kilifa ya mom bañ ko waxe lool la len wax ina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal
mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam néwon wallahi ñu té ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yéré yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalb khafil mag ñi kon seen dund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalb khafil du leen dugg mukk sun borom néna tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ño xamni fi qulubihim maradun fasadu'um allahum marada lu ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun ndam neena aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj len waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faji nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasadu umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma dula duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasadu umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko ba bu le duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadum allahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu fagan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw fatuna ngane yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug muj khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay muj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fumay jëm ak mom legi damay muj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la boroma tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be deesul otay jël ko mu ñob wa lu ñu baale xamna ko lim ñu baale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dox ma wowon limay wadi dama la xawa ragal tuti mané quoi lutax muni diw sangam ba ngeen joté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg ngani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi tay yalla def ko mané quoi taxul ma yéne ko dégg nak loolu la tontu koko dokul ma yene ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina waye yene mo ko nak dogalum yalla yene mo ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi bam sam rek la don bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam
kenn ku ne war nga fexe fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga guddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yak motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol mun al qalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu laab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tan la la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo nga xam dañoo yene ñepp jam ñom la alcorane di jinn ñom waré da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin ni mara jangul ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug en waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jadut مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xoli gañ nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ne rawatina nak bo len waré sax ba indi len ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falan fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la immobilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom gañu ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoyé gaay duñ yam ci loolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat ويما رزقنا ينفقون اولئك هم المؤمنون اولئك هم المؤمنون يالا نيني ني ني گم دگ دگ دگ ньо گم نوني نك يالا نينا سين گم گوگو نو گم با گيني سين بوب تي خول بو ساگان خول بو گومبا خامغا لوما لين دي فاي ألك حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أو كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال من يوي غاي
ñeel na leen ëllëg li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe ku leen di xool yowmal xiyaam da ngay tokkamtiku daraja ju kawe kawe kawe laa leen di fayee ëllëg yowmal xiyaam waaye duma ci yem dama leen di labal ci sama géeju njëggal labal leen ci sama géeju wërsëg wërsëg woo xam ni wërsëg wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim suñ borom yemul fenn fenn fenn fenn rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana léegi nag ñun wërsëg woowu ñu yàlla dig wërsëg woowu ñu yàlla dig wërsëg wu tee wii ci àddina moom lañ gën a gëm ke wërsëg wu ñu yàlla dig te gisaguñ ko mbokk yi ndomb ak tànk àddina tax na ndomb ak tànk àddina tax na farag benn waay tax na farag Massamba tax na ngeen woote réunion réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ciy génne du dara lu dul diw sàngam nañ yàq àddinaam ba dootu tal diw mbokk yi subhanallah la xawla wala quwwata waaw lu tax ngeen koy def wasnu wasnu alfulus alfulus wallahi li ñuy dund yonent sallallahu alayhi wasallam waxon na ko sallallahu alayhi wasallam nee na woon li kulli ummatin wasnu wasanamu hadhihi al-umma ad-dirham wad-dinar yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam li kulli ummatin wasnu wasanamu hadhihi al-umma ad-dirham wad-dinar ad-dirham wad-dinar ad-dirham wad-dinar sallallahu alayhi wasallam neena amul ben xeer wu fi ma sa jaar lu ñu ne am na xërëm bu ñuy jaamu xërëm xeetu Musa xeetu Isa xeetu Ibrahima xeetu Sayyidina Isa mu ni xeet wu fi ma sa jaar am nañ xërëm boo xam ne moom la ñuy jaamu te duñ ko sañ a bañ mu ne ah mu ni gis nga xërëm sama xeet man sama xeet xam nga ban xërëm la ñuy jaamu yonent moo ko wax de sallallahu alayhi wasallam nee na sama xeet wi xërëm bi ñuy jaamu mooy xërëm bu ñuy wax xaalis ak urus xaalis ak urus nee na sama xeet wi xërëm boobu la ñuy jaamu xërëmu xaalis ak urus moom la xeetu yonent yàlla muhammad di jaamu ak ay dëgg ak ay dëgg mbokk yi li leen xaalis jaral jamono ji nit ñi xaalis li mu leen jaral xaalis tax na ndaw ñu bari jéematuñoo wut mérite sens la ñuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi xam nga luñ soxla sens sens moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng dàq koo lijjanti bokk ak moom benn koñ ndaw loolu dem dugg ci benn politique nis tuuti mu commencé tabax ay R plus 4 moom amul R 4 sax bu mu dawal lu muy def jël diplôme am yooyu yëkkati dasaaleem lalam def ko fa dem politique yi dem politique yi léegi politique bi nga xam ne nag moo am Sénégal man naka jëkk dama judd rek bañ politique man man moom dama judd waale bañ politique waaye billahi tay la gën a raw yàgg ngeen a dégg ma ne man sama yoon ci politique waaye tay la raw de tay la gën a raw politique bii politique boo xam ni xaalis leen gënal yàlla xaalis leen gënal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xaalis benn mu nekk direct wala indirect rek ndax bari na koo xam ni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jàmbur boo xam ni xamalu ko dara bëgg ay yu yu bare koy waral yu yu bare lan la lay jural xaalis moo tax yonante ni sama xeet bi xaalis mooy seen xërëm xaalis xaalis mooy seen xërëm xam ni da nga ci yor lu bari faatu bàyyi ko fi yor ko di allahu akbar
ak dirham wa dinar mo tax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam munamuni musawiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanuul ñaar deureum lañu yamale musawiyan dinara ayni bil madar ba gisuf li ñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñamale musawiyan dinara ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu netu ñu wax deug oustaz yu bari oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu netu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ ñen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñi ci dojji jëm marché ba waye gone yek mère yi may romb ci mbéd bi ku ma wa seigne moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après c'est mbam lu ci ne yaron ta sallallahu alayhi wasallam moma gën te da dan kott mbamam mbam la dan war kott ko mbam yon nit kott nako togu ci abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñep ñaan daan waaw ñaar ñep ñaan daan yaron ta bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wala imu ni ko way rusnuma daan yaron ta yalla bi ñet yon nak lolu musuna ko waral rek te dem wala rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu ñu tuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu ñu tuñ wax deug nak légui te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasm wa zanamu hasi al umma ad dirham wa dinar ad dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam mako waxon neena ab jam li fee di guddi nebet di dem muna muy jeufam digen di ñaaw dom adam mu bari nebet sallallahu alayhi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu guddi foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alayhi wasallam moko waxon dina borom nebet yu guddi muna muni jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ñu guddu walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ci borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol te yaron sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni ya yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata
xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste douane, juróomi poste douane bala nga jéggi sirat, manam route bi jëm aljana, payas bi jëm aljana, route payas bi jëm aljana, wala autoroute bi jëm aljana, dafa am juróomi poste yu fa nekk, juróomi poste. Poste bu nekk ay douane Malaka fa nekk, poste bu nekk douane Malaka fa nekk, juróomi poste yépp. Xam nga bu dee douane yi àddina yi léeg-léegi nga dajeeg douane bi mu jàpp la, ngeen di waxtaan ba yàgg, ngeen gindikonte, nga dégg mu ni bàjjen Jobe Njaay, ah yow da ngaa xam Jobe Njaay, mu ni la Jobe Njaay baaya mag sama baay seen baay ya bokk nday ak baay, mu ne ah yow kay kon sama mbokk nga, ah yow kay nag moom seetal loo jox chef bi rek te dem, man moom yow moom duma la jàpp, seetal loo jox chef te dem rek. Waaye gis nga yowmal xiyaam Malaaka yooyu nga xam ne ñooy douane yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana, boo dajeeg ñoom ba ne ko sa bàjjante amin taxu jaak sa baaya bokk, mu ni man Malaaka laa bokk maag yow, dara dara laa bokkut ak yow, ñoom kenn mun leen a ger ñoom, kenn bokk maag yow dara, man bañ naa ko bokk ma ci xeetu nit sax, ba nga naan maag sama bàjjante Jobe yéen a bokkunu dara. Moom la sëñ Tubaa di junj ci xasiida mu la yin defe naa wala mu nawir wali siraati sabatul arkaan, wali siraati sabatul arkaan. Rukunu bu njëkk bi te mooy première poste douane bi ngay njëkk a jot, boo accès ba douane yi Malaaka yi arrêté la, xam nga luñ lay laaj. Laaj bu simple lañ lay laaj. Soo tontoo laaj bi ñu ne la udkhilil jinaan, demal dugg àjjana, yoon waa ngoo continuel. Boo tontuwut laaj bi, xam nga buñ la nee demal dugg àjjana, sa sago ngay duggee, sa sago mooy da ngay temp ndànk ba waaxu dugg. Waaye xoolal bu fekkee tontuwa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de, ndax sawara koo demal dugg ca day lànk, xam nuñ lay def, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Moo tax fee udkhil fil jinaan lañ lay wax, waaye xoolal fii lu mu lay def usqita fi naar, dañ la naan bëmax nga ni këpp sawara. Sawara koo ni waaxul dem dugg ca day lànk, moo tax Malaaka duñ la wax demal dugg sawara mukk, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Laaje bokk na ca laaj bu njëkk ba mooy al imaanu billahi, moo ndax ngëm yàlla jaraloon na la, sa ngëm jaraloon na la bañ a fen, moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a wor, moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a sosal ab julit lu dul dëgg, sa ngëm jaraloon na la ko, nga ni waaw min la adduxilil jinaan, adduxilu fil jinaan, waaw adduxilu fil jinaan. Sa ngëm yàlla jaraloon na la doo fen mukk, waaye sa ngëm yàlla jaraloon na la doo yàq der mukk te di ko tey, sa ngëm yàlla jaraloon na la kenn mun laa ger, adduxilil jinaan rek a cay topp. Ñaareelu poste douane bi boo ñëwee xam nga lu ñuy seet, assalaatu fil waxt, waaw sa waay ndax sa ngëm mayoon na la bu julli jotee nga bàyyi li nga jàppoon te dem julli ji, nga ni waawaw sëñ Tubaa ne kaay ma ñaanal la kon bala maa dem fusta bil iman, waaye yàlla na nga texe, waaye yow yàlla na nga texe fusta bil iman, yàlla na nga texe yow sa ngëm di yóbbu na la àjjana kat. Laaj boobu lañ la fay laaj, moom julli rek lañ fay laaj foofu poste douane boobu mooy ñaareelu poste. Ñetteelu poste xam nga luñ la fay laaj, asakaat, asakaat man yàlla maa la wërsëgaloon, daqoo fee liggéey gënoo fee yow, daqoo fee business, sama dogal la man yàlla ma dogal jëme ci yow, may la alal ju bari, waaw alal jooju ma la mayoon xañeen nañu ndax seen wàll daa nga leen ko ca jox, asakaat. Loolu la Malaaka yi di laaj foofu, boo tontoo adduxilu fil jinaan, boo tontuwut usqitu fi naar. Asawmu koor, yàlla ni man 12 mois laa bindoon ci àddina, 12 mois 9 mois yëpp kii 11 mois yëpp may naa la ngay lekk di naan, mu am ca wenn weer woo xam ne dama ne la bu ñëwee bul lekk bul naan bëccëg bi, guddi gi sax may naa la lekk ak naan, waaye bëccëg ba waaw foo noo def ak moom
alaaji yàlla nee na moom day ba nga nekkee àddina maye na la wërsëg woo mën a aje ji màkka, maye na la wérub yaram goo mënoon a aje ji màkka. Ba muppi nag ngay jéem a naxee yi, di jéem a jaay ngëmee yi, di jéem a jaay naan ab murid saadix nga an, di jéem a jaay naan yow tiijaan pur et dur nga yi, ba nee nga jumaa ji doy na la wëri si dem màkka yow, wër jumaa ji doy na la wëri si màkka. Bu boobaa xam nga luñ cay tega osuxi bi fi naar. Bañu wax siyaare jumaa ji ku ko def am yoolub dem màkka, ka mënut lañ wax, ku mënut. Xam nga gars yi dañoo bëgg lu yomb, ñoom duñ wax ku mënut de, dañ naan ku ko def rek déedéet, ku mënut lañ wax. Borom xas yi dégg moom loolu la ci bind mu ni fàng ku mënut la wax, ku mënut dox fu mooy ku mënut, ku mënut la wax. Waaye ku man boo demut xam malaaka yaa ngi lay xaar ca poste douane ba, poste douane ba malaaka yaa ngi la fay xaar. Al hajj wal umra, al hajj wal umra moom lañ la fay laaj, ndax biñ ko mënee defoon nga ko, ndax biñ ko mënee defoon nga ko. Man damay wax ni ñi gëm sëñ Touba ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp, ñu wóolu sëñ Touba ñëpp ñëpp ñëpp, yaakaar naa yi xamaguma ci, xamaguma ci ku gën a wóolu sëñ Touba Cheikh Mahamadou Fadal. Cheikh Mahamadou Fadal rek nga daan ñëw di gis ko soxla, lu soxla sa rëy rëy mu ne nañ ko wax borom baraag bi, xanaa doyloo sëñ Touba foofu la mën a yem. Waaye ba dem màkk jotee te man ko dañuy coow yoonu màkk, dañuy coow yoonu màkk. Te kuy doyloo Cheikh Mahamadou Bamba, Cheikh Mahamadou Fadal la gënal doyloo Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu taala anhuma jamian. Cheikh Mahamadou Fadal moom dafa doyloo woon sëñ Touba, da ko wóolu woon moom, yàlla xam na ko, da ko wóolu woon lu mbir garaaw garaaw garaaw. Day wax nañ ko wax borom baraag bi rek, borom baraag bi rek warmaal na ko sax ba daana ko tudd di si jaar. Borom baraag bi lay wax, ñëpp xam nañ ko mu doon, ñëpp xam nañ radiallahu taala anhu. Waaye lim koy fonk fonk fonk, lim koy doyloo doyloo doyloo, terewut defi ne ndigalal yàlla la, def ndigalal yàlla la. Kam ko mane ah defi na ko. Beneen poste bi ci des luñ la fay laaj, benn poste duwaañ bi ci des mooy alqoslu wal wudoo, alqoslu wal wudoo ca ngaayal farat ak njàpp. Kenn ku ne danañ la fa taxawal duwaañi malaaka yi, danañ la taxawal ni la waa yow ba nga nekkee àddina daa nga def lu waral ca ngaay, waaw da nga daan sang wala da nga daan paccax paccaxi. Gaa ñu bari dañuy paccax paccaxi waaye sanguwuñ de, ca ngaayal sunna déedéet, ca ngaayal farata déedéet, paccax paccax. Ñu bari jokkuñu dañuy paccax paccaxi, waaw njàpp njàpp daa mu yoon, waaye ñu bari jàppuñu dañuy paccax paccaxi. Donc paccax paccax dangay gis koo xam ni day jël ndox mi teg ko ci ténk loxom, fóon ko ci bakkan bi rek daal ni fiib fiib génn ci. Teew waaye ndaw fóon dong la koy dede fóon. Nga gis koo xam ni buy jàpp yaram yum diw tax na, yaramam yum diw tax na, bañ a bomb yaram mi bañ diw gi dañ tax na, day jël ndox mi rek jol ko mu rogalaat ci kawam mu daal di puus mu wàcc. Te dal ko la yonent wax, dal ko dal ko mooy bomb, njàpp day ànd ak bomb. Sama yaram tilimut, kenn waxula saw yaram daa tilim, bomb la wax, booy jàpp bombal bomb la wax bomb. Waaye nga gis wax ni bañ ne diwam bi mu diwoo wala puudar bi mu def ci xar kanamam bi bañ da koy wis ci kaw noonu rek, waaw li ñuy wax paccaxndiku, waaw day paccaxndiku rek dem yoonam. Ni jàpp naa mu ne am na malaako yu lay xaar de, ñu ngi lay laaj ba xam sa njàpp moomu ni ko yonent jàngale nga ko doon defee wala déet. Al wudu dernier poste douane bi nga xam ni nag boo ci rëccee rek dugg àjjana, xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wa sillatu rahim, birrul walidayni wa sillatu rahim. Waa yow sa nday ak sa baay ak politicien bi ku la ci gënaloon, sa nday ak sa baay ak politicien bi kan moo la ci gënaloon? Ah yow yaa daan wax ni politicien sàngam moo la gënal sa nday ak sa baay, kaay birrul walidayni.
ah yow politiciens yi ñoo la gënaloon sa nday ak sa baay burul walidayni silatu rahim ah yow politiciens yi moo tax nga dogook sa nday politiciens yi moo tax nga dogook sa baay politiciens yi moo tax nga dogook sa frère boo bokkal nday ak baay politiciens yi moo tax silatu rahim bokk yi delloo si leen seen xel wallahi ku yaakaar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay téba bis ba ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rëcc kuko def dang ko rëcc bala nga jéggi sirat wallahi dang ko rëcc burul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجلا عندك بوليتيكسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سا نداي اك سا باي غنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seuy feneen yow kay ba nga demé bay seuy rek mënon nga seuy ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seuy rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëreñu fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkëreñu fi xam nga baatu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wuur wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek seyna ta dootu ma tass goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leg leg sax ndox ko bun fi yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo ëlla xamu ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax alku day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow di waxna da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku waxna ko ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon batu hal halk bi firi alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma dor leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu mu fekke ni tan bi mayna ma alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wota ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas subhanallah
bu ci boole wu ak yeg dara garawu ci dara sayyidina tudatu matras mom yagges nako wax ci tariika yek ñu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirihi ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jeeg jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara

bu la neexee nga tuddee ko al xalbul mu'min, bu la neexee nga tuddee ko al xalbu salim. Borom nee na ci alquran, allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yuxadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiya wala qarbiya yakadu saytuha yudihu walaw lam tamsasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhiri ila akhiri fina ma nga suratu nur momit ila akhiri. Yalla dañuy misal xol bu gëm yalla ci ana khalbu salim muni allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun. Ñu misal ñuko ci leer ci kaw leer, lamp ci kaw lamp, lumière ci kaw lumière, nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alil mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu dekk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alu gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbul mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalatone dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbul mu'min al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la seigne tuba xni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laqku ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intibane na bu jamono yaqko ba borom xol yoyu meñoto len xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba baye bo legi nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefe ko te japp sa njambur jang ko te jefe ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li feek ñing ci kaw fuf yalla du alak xéetam yi mukk xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal ma gañu ñu al muslihuna fil ard li feek ñing ci kaw suuf yalla du alak xéetu yaronte yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka liyuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xéet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fañu boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax ba nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh modou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh modou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñ deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce que dama deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yassid bustani ñom de ila akhiri ila akhiri muni way lutax yalla alak len moy dañu dem ba war ma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len

mu ne ñi ne nag suñu mag ñi am fii bis buñ demee ba joxatuñ leen war ma la daloon ñoo ñadal ñu. loolu de mas naa dégg Baye Sam wax ko rahimahullah. loolu de mas naa dégg Baye Sam wax ko ah mbaadu day waaji ñëw mbaadu day waaji ñëw mag ñi ñu am fii ci Sénégal te kenn war maa la tullin léegi ñëpp di leen ndagali saaga ba ña ca mbokk sax léegi nangoo doon ay jeeg di sa yi ah mbaadu mag ñooñu mag ñooñu ñu war maa leen seen kaaraange sunu kaaraange nekk ci seen biir kaaraange mag ñooñu lañ sàggane léegi ba yëmatuñ ci ñàkk leen war maal waaye léegi sax nag am na ñu fa bokk sax ñoo xam ne ñoom ñee nañ léegi ay jeeg lañ te dañoo fas yéene sa yi waaw mag ñooñu wa ma rabbuka li yuhlika alqurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga de bi zulmi nee na man yàlla ab dëkk danañu ma tooñ waaye seen tooñaange jooju du tax mukk ma alak leen li feeg am na fa ay muslihoon yu mel ni sëñ Moustapha ñoom bi zulmi la wax de nga xam ne tooñaangee fa tooñ nañ ma gaa waaye nag ku mel ni sëñ Moustapha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yàlla danaa leen xoole jëmm jooja danaa leen xoole kooka tamit lam tooñ ma man leen alak waaye am na fa koo xam ni ma ngay islaha danaa leen xoole jëmm ja yàlla baax yàlla baax yàlla nañu yàlla fayal yàlla yàlla baax yàlla nañu yàlla fayal yàlla dëkk yooyu nga xam ne dañoo dem ba amatuñ islaha kuy islaha xeet wa yàlla alak leen te boo demee ca suuf sa fekk fa si Abdoulkhadir Gilani ma nga fa tëdd ca Aboy Sidy Bustani tëdd yonent baa nga fa tëdd ila axiri ila axiri nañ leen wàññi ko balaa dëpp wees leen bàll ma nañ wàññi ndaw ñi balaa dëpp wees nañ wàññi ndaw ñi balaa dëpp wees doomu aadama waxtu toppee xolam te du ko defar xolam da koy sànq lu ko waral mooy xol mooy commandé mboolem xeeti cërëm yépp te tubaab junj na ko ci xasiidëk mu nawir wala bokk xasiidëk mu layin dani alxalbu kal maliki fi l ahdaayi maama yemil tamil ma aqtidaayi yennan ba mu ni maama yemil tamil bilam tiraayi nee na xol mooy commandé cër yi tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ xola leen di commandé tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ xola leen di commandé xol nee ni buur mel ni aw ni buur mel ci aw xeetam lu mu wax kenn du ko tebbi nee na xol noonu la mel ci ay cër lu mu wax loxo du ko diingat tànk du diingat bët du diingat nopp du diingat lamiñ du diingat moom xol kal maliki fi aada mu ne fum jëm rek cër yëpp topp ko ca bu dawee dëgmal bànneex cër yi topp ko ca mu daw dëgmal fen cër yi topp ko ca waaye mu daw dëgmal yàlla cër yi topp ko ca alxalbu kal maliki mu ne kon nag moom sëñ Touba nee na boo bëggee sa xol defaru boo bëggee sa xol bokk ci alxalbul mu'min alxalbu salim mu naa mu ni bul sonn ci defar loxo naan loxo bul jëlloo moomut bul sonn ci defar bët naan bët bul xol lu araam bul sonn ci defar tànk naan tànk bul demati fu araam mu ni nooy def mu ni sonnal ci xol kese rek sonnal ci xol rek bu xol baaxee rek cëri ci def yëpp baax wa in turit islaa al awsaali maa fa axtabiril islaa lil xalbi maa nee na bu fekkee da ngaa bëgg doon nit ku baax sa lépp baax mu naa mu ni defaral benn cër rek benn cër bi dong bu baaxee li ci def ñëpp baax ñu ne ko ba ban la mu ni alxalbu xol defaral sa xol rek wa in turit islaa al awsaali maa fahtabir islaa al lil qalbi maa fahtabir al islaa lil qalbi maa lakina maa tariquhu tawilun jiddan ka saaka masyuha saqiilu gis nga foofu la problème bi nekk foofu la problème bi nekk sëñ Touba nee na li gaaw mooy
li ma la wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaag ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ci ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga dan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ci daara ja fan wéri at ci daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xani bi mu ñew mom danaka ndabam fesson na fecceli rek la ci señ touba def mu dem fecceli rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendo rot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nuppi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay waaw da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ak toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak donga dara lu ko ma sa nakari ci kamil ba lañ koy faje ñu leen massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje waye bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbiw won alquran waye ñu leen massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje ñu leen massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax señ touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol muna muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërom ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam ñu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru ko la ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarriju señ touba néna yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru señ touba neena ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok
yoon wi mun way nak ni mahasal manhaj yoon bu bax la de ni mahasal manhaj yoon bu bax ngogi de yoonu defar xol mun am ni mahasal manhaj ni mahasal manhaj yoon bu bax ngi nonu yoon bu bax ngi nonu ni mahasal manhaj nena wa ta'ir al qalb min ar rasa'ili jami'aha fa'susa bil fada'il nena mangi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xeti tay tay xeti naccio di koy xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena mang la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'susa bil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waaw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udb wal azad waria wasu wal kibr ma al bot ila akhiri wal iqd ila akhiri akhiri moy fexé ba bayyi feug de nan mana budul man du kenn muni lolou ngay jëk dindi ci yow mana budul man du kenn al asad añan añan lu way am do ko yene sa bo xey yaangi yene nit ki torax tañe muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe ñene dindi ko ci sa xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla bëggula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn fel observer rek bo démé té ci biir talibé ngay observer rek premier ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reuy tax wormalu ko reuy da reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo len jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kagn wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jefe dinem jefe xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mun hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi bo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul legui nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ni ñukoy soxore seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy soxore bu ko ñakone yow tax yalla jox lako wa loko ci soxore yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor kon de seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax na sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim
mune xol bu defaru nak ning koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wetal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wetal yalla rek ko doy wetal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahmisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dakoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti wa walli wi diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digeunte sénégalais té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xani moko fi mëna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digeunte sénégalais ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musune mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen toog dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daan ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko suko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba setta ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalna ko fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalna ko fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñëk ga yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalna ko yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu yamale fa waxtan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko manan est ce que bu ngeen mën di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ko bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala ba seen ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma woon ko daara ji yépp ñom Modou Mbaye mëna sama jarbaat bo mu diko faral di def ak benen benen cheikhuna bi ci dess inshallah ta'ala lay bëgg nit ñi jotté rek ak jari ñoko jeriñoko doko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma ja kon defé na duma ci añaané kèn dara mbaama di ci soxala kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ku gis deug nopi ca setan su mo meug ku gis deug nopi ca rek setan su mo meug ginaaw ki wax ci penc mi lay waxe te xet wi ko xamangi ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñu interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye sey sina te dootuma fay koko wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootu ma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagi nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan bor jigeno gor subhanallah lolou ak mamu degg la ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat
ak mam la ak jeeb mom jigen lañ ci xam ak jeegay seyni wala fi dañ ko daan leebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall du da nga deg ñu koy leebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg bëggatul leneen loolu kep la gis gisatul leneen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba loolu lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kadi ñukay net bi xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom bo waje di ñewé di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakku njurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koko dal di aw yoonu ndiarem ngir leer lu ci mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu niko aw alhaji fallu yeen batay dal mune sugure na nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mu leen ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom melna xel boko tak moustapha mbaye sa mi xani mom lu leer nga wax lu melni mi di beccëk mu dor la gëm wala mu dor ki way réagir wa do parce que gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lol legi dañu bari lol nañu mugo kon dal seigne moudou ñu wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndegu xar waxuma gelem gelem yi nga yew wo sax xariti cameraman yep ñu ñew di filmer ngay togg di wacc tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggey lo gennon do am ndegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki ciaki or yo xamni bu ci akki sa employ borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray peme sax do ko am ñeegu jaray peme sa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sant ni ngay da nga ñew di sant le Seigne Touba xam nga ni sant le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employ jeuker yep genn na nga dese pariru or ay ca lol kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo demé mbolem ñaqi sa aqi employ jeuker ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara jara do ko déssé jara sax do ko déssé mu ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolol le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulaw 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmer ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la animateur yi di met mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yappam muñ wajji rek wañam mu taru wak soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sant yalla fekke lolay sant ay ca Seigne Touba woti wul lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sant ci yalla digal lu ñu def ko akay naam berne ci sant la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngagne ko bam sob len amatu len ci pexé ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram bi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alcorane jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jangatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulaw 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci sal bi di xaatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg waye yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mu ni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak meuna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak al-akhiram jak mu bok.

suñu bax ni ëlëk yàlla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu. Señ Touba ni kon bu ma leen wooyee ngeen sant le ma yàlla subhanahu wa ta'ala, dama bëgg nu ànd sante ni nga xam ni nii noonu la Ibrahima alayhi salatu wasalaam doon sante ba am daraja jooju, noonu la Moussa alayhi salatu wasalaam doon sante ba am daraja jooju, mu woo ñooñ waa géej, woo ñooñ waa jéeri ci ñu sant le ko yàlla, mu ni yaa ahla barri yaa ahla bahri wujoolil barri bahri saqaa, ndax man ki may santlu mooy géejug tabe, moo yore géejug tabe te buy joxe du jeexal mukk mukk mukk, te mooy suñ borom rabbi sulu jàll mu jaare ko ci yonent bi nga xam ni mooy waasitaam alayhi salatu wasalaam, mooy waasita bi dox diggam ak boromam tabaraka wa taala. Ma ni kon man li may wax ci Sëñ Touba waxuma ko ngir fanatisme, donte fanatisme lu baax la, koo gis ku ne sax fanatisme la, waaye dama bëgg wax ni li may wax ci Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu dama ko teg ci ay acte yoo xam ni wala bokk ci ay preuve yu leer yoo xam ni nii rek daanu jël wala wax loo xamul wala bëgg nangam wala bëgg déedéet li xale yi tuddee bëgg bëss. Sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ni man arafa nafsa arafa rabba, ku fexe ba xam yaay kan rek xam sa borom. Man Moustapha Mbaye Sam dama xam may kan, lool la yàlla dogal, wallahi alhasib, lool la yàlla dogal. Balil insan basira ala nafsi, bali insan ala nafsi basira, astaghfirullah, bali insan ala nafsi basira. Yalla neena nit bu gëstoo boppam ba xam boppam, nit bu gëstoo boppam rek xam boppam. Moo tax ba mbokk ma ne waaw diw sàngam li muy wax doo ko tontu, ma ne jërut tontu di ginnaaw man xam naa sa bopp. Mu bu ne lëccëg si sikkimam bu weex di kàcc ba waa addina yëpp xam ne day kàcc, kay waa addina baa ngi koy tontu xam ne day kàcc, kooku daa jaratee tontu. Njëru ko. Li leen naqari teguma leen ko, dogalu suñ borom la, suñ borom ko def rabbi situwe jàlla jalaaluhu xalaqana wa mawlana. Moo tax Sëñ Touba ni moom mi ngi sant yàlla di woo ko sant la yàlla. Am na fu mu waxee ci benn xasidaam nee na ahmaduhu alantixaai sayri lahu ma al maayi wa yabxi mayri aw yabxi mayri. Mu ni moom Sëñ Touba ahmaduhu ala intixaai sayri, mi ngi sant boromam ci termine gi mu termine ab tukkeem, jeexal gi yàlla jeexal ab tukkeem. Mu ni ànd ak loolu lépp kat bi may tukki ba ni tukki bi di jeexe maa ngi ànd ak Muhammad ibnu Abdullah alayhi salatu wasalaam, mi nga xam ni mooy faraakonu yéefar, mooy far ci ab xol kéefar la ooma almaa yi. Mu ni jamono booba la may yàlla defal tawfiix yi ma am tiraanga joo xam ni dootu jeex, wa yubqi mayri, yàlla defal ma tiraanga joo xam ni dootu jeex, baqaala ba faw may, ndax da koo am ci wàjji gëléem déedéet, ndax da koo am ci woo say tëggkat ñu di la tëggal yoo loolu limba dantaan déedéet. Déglu li Sëñ Touba wax ni moo ko may ngërëmal yàlla, déglu li Sëñ Touba wax ni moo ko may ak texe, déglu li Sëñ Touba wax ni moo ko may mboolem lu yàlla bind, te nga xam dara ci yàlla nangul nga ko, muy abraar yi nee na yow mal xiyaam mboolem ku yàlla bind te ngay ko am solo may jiitu nga topp ci man. Wala ni yàlla abraaru la wax fi uxraaya bis penc ba, ku yàlla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nekk man Sëñ Touba. Ni Ibrahima nekkee représentant wu umma bi mu ni yow mal xiyaam mboolem ku am solo may nekk représentant ci kanamu yàlla, may nekk représentant wu kooku ci kanamu yàlla ku am solo ku ne. Mu ni ndax nag dama tuddoon di nelaw bu am loolu, mu ni déedéet nabaxtukum maan ala kaddin bada lii xabla an araridan mu abada, loolu bi ma ko daataan am daj naa lu mburu dajul cib taal. Nabaxtukum maan ala kaddin bada, maa ngi leen di yee, maa ngi leen di xamal ni man Sëñ Touba lii ma am ku ma ko añaanee te di nelaw mayuma ko, te di nelaw mayuma ko kat bu ngeen ma ko añaanee
te du nelaw muyumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man te du nelaw muyumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nut waye nelaw muyumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima daatan deg jereje fi yalla man Seigne Touba bima daatan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an arari dan muabada radiyallahu ta'ala anhu wala fnyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibé teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talibi man nam sax gisu serigne bi fen ak talibi baangi ni jakarlok serigne muy muhammad muni eh ya muhammad muni ko labbay ko muni ko xolal pakki bi ci sama bat bi dañ ma nal renni ngir yaw muni ko joxna la randi aljana joxna la randi yowmal khiyam lay waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje ak yent yalla muhammad té ñing ko teurde jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam mu ne ko ya sheikh yow sama serign mu ne ko labbay ka mu ne ko xolal paka bi ci put gi mu ne ko joxna la randi yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu doon talibé légui da nan ki ki kay mënaluma dara yowmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dug kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci Seigne Touba raw len adina raw len al-akhirah ci dug kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xari mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fo xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek wala fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni satti len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amatax mu ñew indale daraja ndale daraja
motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namé mbir dakoy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena na la yobbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jaam jaam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la na la yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru bi kera bam ne sun borom gaña ngi ni tuumal ma Bukhtu Nasr ngi ni tuumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako sun borom ni koy après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ni koy waye ndaw ya neex mu ne ko Bukhtu Nasr lolu mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow num tumal xam nga luma djublu ci yow muna manako dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal mali motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xamu ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la fay xamal te ñom mom la Seigne Fallou Mbacké daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ Seigne Fallou daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sarax ak ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la leen yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la leen yalla xamal amna wali yo xamni yalla de leen di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédelo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jekk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jekk tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam Allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi beus rogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolou rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolou lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabaarak wa ta'ala ci yermane bi yaatu ju mag ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabuli ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoon yi par ci par la bo demul magal da ngay dé dé mom du jass kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona djok alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa ajru llahi wa kana lahu ghafurur rahima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur
te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog santale seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena santale yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqafu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable mako taxona juk mom xamna ni événement bobu événement wu jaay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxaju koku jotté wut ak seigne touba da yirmande yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxaju koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu man na and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alquran ko sant man nga boole aj makka ak def tijara te di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé loolu man naane kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat ijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamni gaday na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabaaraku ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi si tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dan fa man kana ijratuhu ila llahi wa rasulihi way na man kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sitwa jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xani bañi gadaye makka dima fek ci madinatul munawwara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ñooñu commerce bu dox dong la ñi am mu ne amna ko xamni jigen di rafet jimu bëggona tak jigen jaagaday ñew madina su munawara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ne koko yalla taxut ay bi ma jàng legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ko ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp neenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu aya bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moye bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu mëna xew yalla neena waman yakhruj min bayti muhajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana la waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm touba dara dul sa yene lulul dem sante la ji yalla ak yonentou bek seigne touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken mënta téma fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggal yalla ñu leen yalla yërem yalla ne yalla def senu fatu di sen nof lay sun borom man nako def gi duko wagn dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won touba
ci magal gi lolou dal danaka diina téréti nako ay yoon yoon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonent bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimbul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek wa bo magal wu won do dié ci lako wax da gëmul dogalu yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñata jota faatu yalla neen yalla yeerum te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dundu nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dundu borom magal gi dundu na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner way nak jambat mo muruko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom bi ñewé négatif yi touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañ rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gërem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sante di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangale ci aji yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu déppelé ko arafi touba waye non lañ gërebé tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nek di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jañ dal nako yalla doli ñeegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nek da nako ci def ngir téral gani serigne touba yi ak taxawulen yalla nako yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay dara jam ci liggey bo mu doon liggey serigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte way du serigne touba won kuko liggeyel bam nangu sub liggey sa adina baxna sa alakhira baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyel yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhiram bax ñi gërem nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim gey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla di ma jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gërem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khairu jasaihi ñom seigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak seigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu dooma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne ko safal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musuñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca Mustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako señ tu waxe won señ ma labin djub dagana muy jasaakumullahu khairu jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jasaakumullahu khairu jasa'i al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla ma len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxna daara yi ku ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni deggu moko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ang ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir
ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni te ñun ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yépp sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jamm rek dafa am passeport la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawatina sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacke ak señ Modou Rakam ak wa keur señ abdou rahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak señ ahmadou mbacke sama xarit sama wëlëre ñoonu ci daara ji jissakumullah khair jissa ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy señ ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jissakumullah khair jissa yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédé nani ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom señ cheikh dior nak nek fofu ci amerika señ cheikh mbacke ak nak nonu señ cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jissakumullah khair jissa yi alhamdulillah nasi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال الله أورا. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة سي سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie, ñu wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen. Waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4h kon ñu jéggul leen loolu xamna bo liggé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndokel leen wénen yoon ci wër wu teddu maggi wi ñu genn nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bess té moy sahur ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def suñu borom defal nu al khabul ñaan yalla mu jéggel nu suñu bakkar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darini. Buñ len ndokélé ci lolu ñaanal len sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yooni yoon ay yoon wu nek xeyna dañu jur dara te arab yi ñoy leebu di wax naan likulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba serigne touba geureum ko diko serigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sitou jall geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk dug aljana motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax waman taraka takrar fala budda an yansha motax alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin jëm joju di cheikh abdul ahad borom dundu gu barkel ga bo gi cheikh sun borom rabbi sitou jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahim khalilullah ñew ci musa kalamullah ñew ci isa ruhullah sen dundu ga am guma am importance am guma am ahamiya ay dros yu ci nek may ay enseignement yu nek ci sin dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaroon ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bi fuadak muniko ndax fateliku waju bax da fay deugural xol day doli ngeum day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fateliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh wal yan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi was shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khudwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienté jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ca juddo bax lu ca juddo bax budé way juru goor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way juru goor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru goor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiwu bi bu baxul dara du soti niki yont yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwum jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla prepare gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma diko wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy reflection danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaaré ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allahu lahu alasbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katanuk shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wërgé bodul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dundu be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mujaddid yone yi di wotonté benn mujaddid bi ñëw ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ca xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yow mal xiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëggé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xepil sa bëd rek ta xol te gëstu te lambatu lé nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ko tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdullah ëpp na lool kon bu laaj ko cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi ni ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumu ranké ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat alquran mi nga xani moy buum gi yalla yor sun digg ak mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddé ak beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daaray kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëggé xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bang ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de par lo wut waye wote jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh blad bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdul ahad adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy li momal bopam manou tém ak ragal yalla adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg way wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu doone ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé de mom Omar domam abdallah mom omar modem voyage bu don sun jamono ji nga nan modem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jënde gelem yi ngay gis waye dama ko bëgg jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ah yow dal sa baye khalifa motax nga bëgg wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la koy yobbu moy trésor Seyna Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jub ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lolu tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan jub ak jubal ak jubant ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukaru forat la ba nangu nako si abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa suukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jindi mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam soukaram cheikh abdallah ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abdallah ni len dedet yene koy transporter ba fek ko fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdallah delu ci waton bi cheikh abdallah delu ci waton mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci cheikh abdallah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mako jaay sama keur mu avance ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdallah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi yow bu fekkonta ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk touba la tuddé keuruk aljana ndax touba li muy tekki moy aljanna taxé touba li xul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manou tega ragal yalla ga foka tak wessu nako waye itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngeen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warès nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank alkitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaada yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ñariñ li ñu nekk won ci kaw suuf mu ni xaqal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alika samawati abki alayhim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati mu ne gatch nga lama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mu ne gatch nga lama ñi nga xamni asamana ngi len di fatlikou juroom yari asamana yek juroom yari soufi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaaraku wa ta'ala.

xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsane jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo nawatu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsane jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek ulumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamne mi ngi ko jangé ci ko ñi wax serigne muhtar jeng guyar serigne muhtar jeng guyar cheikh mudou mustapha mbake moko andi won dekkum bi ñi wax tindodi yobbu fa njabotuk serigne touba gi boba serigne touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala Mukhtar jeng guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu señ modou mustapha mbake def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ña mak te am doole ñuy seddo alal je ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñu xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lol lu mata moytu la lu mata moytu la cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh abib mbake al insan al kamil serigne abib mbake ñi ko xamul moy ñi mi ngi nekkon pentum cheikh soyi mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañoo jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko baye ma nga dekk ci amine baye ñu faral ko dal di may tekk nima yow do fi deug bak nayit bi du la fi fek xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gennat Touba dana dem siyara ji cheikh soyi bu mbacke ngir alquran barabba bi yalla dogalem waxtu takusan mo gëna bari li mo fa daan dem mo fa demé waxtu takusan siyaré baraba ba wagnuko sama xel ni yar ci señ abibu mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu señ Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciura yi di ci génné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis
ni gess ni koku mani manam Mustafa Mbaysal naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni donon say tank mani xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soyi bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man de mbacke diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibu ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacke tok ci kaw minbaru jumaa'i touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam maneko mangi ni munima serigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggeyal wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter te njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako judduwalé samay nopp dako judduwalé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi Seyd Touba di tag Seyd Omar ci indalé jub jamono xam ngeen Omar ku jigon la ku mandu won la waye bako Seyd Touba di tag ci raaye lu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amsaru neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi jamono cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatullahi fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam noppi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam noppi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum Cheikh Abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yéggone fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas bi ali fas bi tégg waat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamnako xamna bo demé ñomit seen xel dimu ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom Seyd Touba mo ni Omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika Cheikh Abdullah
waxna ni sayidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñëwé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégaat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam door ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnate sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna jup waye wallahi bu len omar gënul wona jup omar mon leena jubanti da leena gëna jup rek sayyidna omar boba omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuté genn madinatul munawwara taggu omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na boba yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu degg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoud fadal da wax nan am man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci braay dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikhou fadal mom bo mossane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radiyallahu anhu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku muni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah bari nañu xamné dañu dëngëna dëng waye cheikh abdullah leen jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonantu sallallahu alayhi wa sallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo ali xana xamone sonu ci ben way bam jup tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonantu bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko jubanti bam jup mo gën adina ak li ci biram la yonantu waxon ali salatu wa salam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngal cheikh abdullah mom ay rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat doon tërsi di kayang yi ba ci bangu buntu këram falay fanan
nga ñew fek gemiñ di fur lolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi cheikh abdou lahad ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdou lahad moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako man di bay kayen kayen gi ñew fanan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ngeen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër ge yew mugo miraran way cheikh abdou lahad ko fi jëlé di si abou latou ko fi jele di radiyallahu ta'ala du tan lañ ko yalla fayal yalla lañ ko yalla fayal minimum yonentou kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sonna ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dom adamay dañ ci wouté يننت بي صلى الله عليه وسلم نينا انما سلم ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الخيس اصاب ارضا او كما قال عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سما لين دي مثال بما يالا يوني نيب جي ما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سا والد موني ماغ لين كاي مثال سي باكي صوفي باكي صوفي ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa ridi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pak ci suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé men ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy jup tay dangu suba loolu lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na way saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu dege war dana ko enregistrer ci tetam bi ci bopam bi dana ko jima jefe chamtu lay katnam di juk di mandu saxnam ñax way momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jup na nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubal na tay jubanti moy cheikh abdou lahad way solo ga yi ñi wax ci mbedd yi dedet solo ga yi wax ci mbedd yi dedet ki jubal tay jubanti dune kenn dama la don nax lima don wax ni dama don farce rek ah dama beggol sama affaireu sama affaire sama code la don régler rek subhanallah lolou du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kene ku ne ak la nga ci am si abdul hanbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni
cheikhou tarbiya la ndax sarti cheikhou tarbiya yep dajene ci mom ndax sarti cheikhou tarbiya ñet rek la ñet ngeen bal sarti cheikhou tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy cheikhou tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ko xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu cheikhou tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarseur la dalay sarse ab discoursam dalay sarse discoursu cheikhou tarbiya daf lay jox al dalay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wène sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarseur bi nonu mu koy sarse non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba waye way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war waye way yaqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum cheikhou tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari bari bari wessu ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi abdurrahman fena waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman
Abdul Rahim, Abdul Jamal, Abdul Jalil ou Abdul Jalal. Abdul Jalil. Ñenti wali ñu am Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jamal, Abdul Jalil ou Abdul Jalal. Bu la ci neex wax. Misalon na ko ci njabotuk Seigne Touba gi am ben way ni bo ni way seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga parparlo maniko dedet dama wax fi ma miné dama wax fi ma miné parparlo man kuma xam xam ni dama parparlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wali yoyep gis na ko ci bir njabotuk Seigne Touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong lam waye ñenti wali yima lim yeb gis na ko ci bir njabotuk Seigne Touba gi Abdul Rahman mi ngi fi Abdul Rahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi mu misale won ko ci ñenti njaboti Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhu Abdul Rahman mom la misale won Serigne Muhammadul Fadal Cheikh Muhammadul Fadal Arif Billahi ba Abdul Rahman Abdul Rahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ci xettli ci yermande yalla ji bu la xettle bu nopi nak dor la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wala ndjay neena doto ko def doyna tubu mak yakar na di yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ Cheikh Modou Fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni Cheikh Modou Fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu yoni Cheikh Mamadou Fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tatti waaw waxna deug balen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu layalayalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djub bam fa joge dootu ko defati wax moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna mandut ak yalla gi rek lay indi tek Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koku manone Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole Abdul Jamal mom Jamalullah ji la jakkar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakkar lol ni niko jakk rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi doom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kawsu mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama doom du jigen ci kër ga da am doom ci amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deg lu ñaaw duko ndjort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni kon daam doom duñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de mang ko gëj yone degge ci yent yalla Musa ak Maryam ndeyam am doom te amo jëkkeer am doom te amo borom kër ca Maryam la ko mujj degge karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax
Abdul Jamal Ngok. Abdul Jamal Ngok. Radiyallahu ta'ala. Abdul Jalil. Wala ngane Abdul Jalal. Man misal won ko ni moy Cheikh Abdul Ahad. Mom sustis rek la xam sustis. Ndax Jalalullah gi la jakar lol. Manu tegi. Njub gi. Sustis rek. Kama tu dinu tudan. Mom sustis rek. Fa ahti kulla si haqa haqahu. Kenn ko ne nañ ko jox akam rek. Koku moy Abdul Jalil. Kenn ko ne nañ ko jox akam. Bu kenn ton kenn. Abdul Jalal Ngok. Abdul Jalal Ngok. Wala nga ni Abdul Jalil. Lula ci neex. Mu ngok. Manu tegi rek. Njub rek. Sustis rek. Koku moy Cheikh Abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu. Radiyallahu ta'ala anhu. Ta xam ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund. En sustis sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab. Waxtani ma doon def tindu di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte sustis dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xip ngen yakar ni ken dulen saga wabil qur'an al hasim kulen ko wax dulen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep banu pingen ni yen ken dulen saga wabil qur'an al hasim kulen ko wax dulen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tudan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw ba yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamnako waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye Abdul Jalal sustis manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ réglé affaire bi définitivement kenn dootu saga waye ko jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi Sénégal yépp ben walli bu yéwo Sénégal té saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jom la lool mom lu jom la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko kon nak ci Abdullah hatta ngok waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci Abdul Jalil nga xamna dafa jakarlo Jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggee dund maandu te do ngay tax ñu dund fi motax mu indi sustis tek mom Cheikh Abdullah motax jamonam kenn du toñ kenn jamonam dedet
lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amone ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def bu len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayyi nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon justice sistis moko ko mayon al abdul mandu mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax na xamna len gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ko la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñ lek xaram jambu parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xam nako waxta duma wax deug duma ko mënut bay bo ñëmalé fo waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla défal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sa borom défal ñu annaja fi dunya wal akhirah bi barakati shaykhul khadim radiyallahu anhu waye man ndokkel té gërem deug deug soppey wa dari ihya ulumuddin xariti wa dari ihya ulumuddin te seen xarito ak daara ji ñu jaarale ko ci mustafa mbay sa mi ñuy deg ma ngi leen di wax jazakumullahu khayra jasa ñom serigne mustafa cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba jum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim jite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabe sama wëlëré wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ngeen xam alhaji serigne sek te yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci boole di gendiku walé daara yu mel ni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gannaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran ni mako waxon bër ki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen mune ma sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé doom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gisat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani doom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi leen di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla leen yalla fay bi hurmati alquranil karim bi hurmati alquranil karim jere ngeen jëf
di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wëllëre oustaz Mukhtar Sarr ñëw na fi aljuma passé fi ci daara ji sét sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nañ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëllëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaysul kharani lamay jox gor gogou moy yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa lu xoo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ko bax invité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ko bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonent ni sayna li jubal ben way jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ñum ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ba ci daara ji barki demb fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di xamni way gërem sama doñu bajjena muy seigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jasakumullahu khairu jasa seigne moudou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gërem it batay seigne abdou baba seigne moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtaan yi la ba doon joxe ay kaddu rafet ci waxtaan ñu defoon kon nak señ abdou baba ñi ngi lay nuyu au passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy parparlo yalla ñu yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su lunga te ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati sheikhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

toujours day fekk ma ne ci waxtaanu te ngop ñor bu ñu nodd nga deglu sayyidina muhammadun rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokay yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy pinir ngoy koy pinir benen bi ci moy nga xam seen langage xalé dañu am seen langage ci bop yaré kat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga len jangale do nga len man munu ñu yaré munu ñu yar am ño xamni dañu mëna jangale mëna yaré mëna jangale mëna yaré 2014 dama amone ben xalé bu wacc alquran xam nga xalé li seen wajuri dañ leen wax nan waaw mom kay gal wacc boy wacc rek di ñibisi xalé bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisé dong buñ la né yow kuy sa serigne bo né Mustapha Mbaye Sam bëgg Mustapha Mbaye Sam tax dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arabe bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñëwé niko man dong serigne Mustapha Mbaye Sam la da koy abbu telephone mu abal ko bu ko defé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom telephone niko jël sima boma jël siw dañ may ray de ma ngi ni ñu piné ci digënaaj bi té xol bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di woot ci téléphone té naan baay bi boma jël mursala si la xalé bi tuddu mursala si la xalé bi tuddu ay baayam ak may dégg ak imamam jang na alcorane ba wacc musuma gis baayam yalla sédé nako maam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko mangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba mursala comme wacce na dama bëggoon mu ñëw wax maneko hé yow mursala indi woko fi woon yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg mursala ñëw mam ji wo ma may na ñëw jël ci bay bi ñëw mani waaw yow goor gi mursala mi da la daan wo telephone muni waaw maniko ban numéro la daan woyé mu keur keur yi luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo maniko lo yow da nga daan abal diw sa telephone mu ci wote muni ma waaw mani yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam nangam mané ha mu ni wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque mu na ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li mo yaq seen njabot acca jëlal xalé bi yobbu mu ni wa dedet kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu waye defa na ñom ci oral la ñi yëngutu xalé bu amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba ngok kon xalé bul wut lu ko neex dedet yar ko bo bëgge jamm ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nekk ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe dumay bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyasu billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu bëgg lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet bëgg lu neex xalé bi wërtaté nga yar xalé bi ndax droit la bo xamné ëlëk da la koy laacc ci kanamu yalla mas'uliyé la yëngu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti li radiyallahu ta'ala anhu
ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yow mal xiyam yalla mi la ko tek dala koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na yar bi rafet na tour wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ni jur dom tuddé ko yak mbotu ni amul yaakar ni nangam yonent neena dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu no tur wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoñ ma yegg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdullilahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wuko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé señ touba ko ko lañ tuddé muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam bani ko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reey ci tur yi motax yenen sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit yi adina yi mais droit yi al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko ayca ci fama ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fimna amna ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakale la jël seeni wajur ba mujj nak seen lejji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa rewma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga la tambalé de da mag ba ak ci mbedd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul gudi mom yodu nelaw dula baye nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ñoo xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamuñu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu lañ ko amna ñoo xam non lañ mel
melaw xar amuñu bañ amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ñoo xamni melaw gëlem duñ fatte duñ mer bayyi duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc té duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisé wat bu lay gis di fayu 10 ans la wax bu lay gis di fayu xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ jang ko toñon lay fayé mom gëlem mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mus am na ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diéwul ñew tégal la ko ci sa kawb lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat ben ndariñ amalu lako mom mus xana lum jekku mu dem lum jekku mu dem nit ñi no amna ci ño xam non lañ mel amna ci nit ño xamni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño la té fuñ tollu dila lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu ben par ben jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñuy yonal yar lutax yonnabi sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonent bi yalla yonni ñun ni bu fekkentani ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nang wutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëni su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor joge fe te moy ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor joge fele neenaay da yeureum gone gi ci yar biye neenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraité par ci par là te fek kat bo demé passé wul ak mom bul def mu def mu dumako lolou yeen ñi nek europe xam ngeen li seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa dom dañuy ñew récupérer ko yobbu legi lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wèr nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donc ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans
moy jog jël ngannaay waxu dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionner la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne daara nga koy sandi pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti weer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yep mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ci internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ci daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu ken xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ci internat bu mom wéru déwu né xaalisam dina ñëw kene ci daara fay jàngalé fi sa billahi bo lé ko yara wéru déwu né du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko sëriñ daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu llaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalay la yalla binde boko ne balma fetele fi mu bayela ak lepp da ngay ñew diko jappale niko balma roqanti la fi mu bayela ak roq ba waaw dang ko nan balma roqanti la fi mu far bayela ak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek pare nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran ne ya ayyuhallazina amanu khu anfusakum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ñu ne mu ne préparer len seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ len yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax sen njabot dama arba kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi da ko jema respecté ak num mana def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ñoo gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable on ana noko don doxale
kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi, kene ku nek responsable nga, te yalla dina laaj la nga responsable lon ana noko don doxale. Xolal mas'uliya bi yalla don wax yonnante sallallahu alayhi wa sallam Mustafa alayhi salam yonnante yalla la de, waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bi mu am ci njabotam. Kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom, bis bu ne sun borom da la ñu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot, ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam. Muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salati wastabir alayha, wamru ahlaka bi salat wastabir alayha. Yow Mustafa alayhi salam ma ngi lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot. Na ñu ko na nga leen soñi, na nga leen yar, na nga leen jubanti, na nga leen conseiller, na nga leen digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko. Ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy bu tisbar joté nga ne allahu akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digelal sa njabot julli rek dedet moy digelal sa njabot julli, digelal sa njabot koor, digelal sa njabot añ makka, digelal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat, digelal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wat taqwa di dimbalante ngir yalla, digelal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru tege ci yoon, lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat, lo lepp daf ko yobale. Gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mu ne yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya baye bo muñ nak coono bu reey ci nek yar njabot, mu na mu ne coono bu reey ci ne yar sa njabot, mu na coono bu reey ci ne ku nangou ta son do ko man wastabir alayha baye bo muñ coono bi ci ne, baye bo muñ coono bi ci ne. Lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la, yeureum na la leleen ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi coono bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju, man ëpp na def, ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek dina def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonentu waxon sallallahu alaihi wasallam sun borom lol la ko wax wastabir alayha, muñal coono bi nek ci yare, muñal coono bi nek ci education. Lele nga defal ku nit sax, lele nga defal ku nit sax mu trahir la, mu war la, mun way bum la tax décorasé de, bum la tax décorasé de sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la, mun bum la tax décorasé de mom du fay de yalla ay fay, mom du fay de yalla ay fay wastabir alayha, muñal lolou rek, muñal choona bi rek wastabir alayha bul décorasé. Xolal yow 4h de maté, 4h de maté yaq sa li nelaw yépp, nek bu ni nga dugg fa yété ñu mënalu seen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp, bu dé waxtu sédd ya nan solal jagat bi, ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepil sa bëdi xol atté bombal say bëtt ila akhiri ila akhirihi, coono bo bepp kat yang koy togo wajur ya ngay tedd di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha, coono bobu bobu yep yang koy daj lu yëngutu nga jog, lu yëngutu rek nga jog, lutax mas'uliyya bi nga yoré ci yor njabotu jambur te lu yëngutu nga jog, bala nga tedd ñom ñep dañoo tedd ba nopi kenn ku ne nga dem xol num tedde bo julle ba selmal niwal bi jakarlo ak ñom xol ba xam ñepp ñew nañ wala ñepp ñewuñu wastabir alayha, coono bobu muñ ko. Lolo ci gëna tuuti kat legi sa programme yépp, sa programme yépp arrêté nañ ko ñom mënu to dem fenn,
mënatu la dem fenn. Nit dalay wax sax kay tuddul ba sama doom, dang ko naan midi la mëna ñew midi bu xalé yi wacce. Xolal lool. Sa soxlay bop yépp bayyi nga ko. Mënatu dem fenn légui. Wa ñu fatlikou Cheikh Murtala ab mbacke la fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon ben bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak ñiko acca togal fi ci buntu bi legi man sa yoon yaq na mënutuma dem gone yi diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la mu ni moyen yeen yeena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi wax na deug yalla xamna ko man ci sal bi diko deg mu koy waxante gone yi gone nan ko piné nañ la mo man kay mako piné xamna mom lay xaar buy dem may dem waxna deug moma piné yalla xamna ko moma piné waxna deug way lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple na mo seug non la ko yalla xamalé ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xani bind nako lu xamal nako droite xamal ko gauche ci nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alquran ko wax ashabul yamin wa ashabul simal mina muni parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yépp ñaari parti dong la amul ñettel ñun nak ñewal suñu rew ñetti téméri parti juroom ñaar fuk ak genn wal ak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu fekké li moy démocrate adina la wax de adina gëna yaatu sénégal té adina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay seen responsable moy seen président de parti nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabu simal moy parti bi nga xamni iblis moy seen directeur moy seen responsable moy seen leader ñom ila jahannama la qadarallahu wala saman sene aljina ba aljina da ñaari parti yoyoo fi am yalla ni doom adam mo bind bu ne muna muni wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara muni tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma ngi lay xaar rek ñaari militant yi rek am ki milité wu ci yonte yalla muhammad ak ki milité wu ci iblis ruhusu sayatin ñaari militant yoy rek am muna amuni nonu ñaari militant yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay militant yag ni ñoy deg ñu nan xam ngeen man duma politique c'est waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag na ñoy deg li ñi tuddé manam minutasme manam niñ ko waxé sax ñoy ñu ko xet sax way discipline bi nga xamni militant bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yonta yalla muhammad dafa
orienter ay militants ci ñu am bonne éducation. Éducation bu fiable, bu normal, bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonnta yalla muhammad du insister pour minité wu waye yor dom mu nek minitao iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu magni leng dem nek minitao iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow minitao yonnta yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek minitao iblis moy mal éducation wa bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer su tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexeba muy dem ci sesu parti bi di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ñu bax ñëpp na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitao fa ngay minité wu kuna muni jikko ñoña ngay amé minitao bu ne jikko leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala way kat du wax minitant bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé fekke minitas mo deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milier yi nga xamni milier yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi lol la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalatatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lolou wajib la obligatoirement la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaañu bax ni muni lolou obligatoirement la dafa war wajib la muni bu fekké né fréquentation mënta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing leen di yar ci ñuy roy yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing leen yar ci ñuy roy cheikh ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seen reference
danaka monsieur parti bi sax c'est Anta Diop du sen référence ay Molière Victor Hugo Machiavel etc etc ñoñ ñoy référence xalé li parce que téré ñoñu lañuy lire téré ñoñu lañuy lire ñoñ ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ki lay référé wu dara ay salih nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mu kha ci na Ousmane moko wax dé radiyallahu mu khalatatu salihina wajiba légi bo dé référé wu ci ay Seigne Touba ak Seydi Alhadji Malik ñu nan la da nga tardé Cheikh Ahmed Bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt néna isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yonntu Yalla Muhammad ci kawsu na mu ni jaara fa Muhammad jaaron rek parce que Yalla du won Yalla du war mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñep iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokana mu rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gesu seen la jaawale ak mom boko doonu tit kula xol jaawale ak mom mu ne jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabat ka khisalu imrihin fakun mu ne fakunhu yakun min kama yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow min kama yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlahi jaar mu na am da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim niass al kawlahi nekul rek bo fa seené barham djob defé ni mom rahimahullah nako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhadji malik nekul bo seené cheikh ibou sakho rek xamni mo nga né fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fa seené ibou sakho rek da nga nan alhadji malik gi fa né radjallahu anhuma jami'an isa ajabat ka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolou fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seen seigne touba numéro 2 waye seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayul ko lolou roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagu dang koy jéme imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dedet isa ajabat ka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yéme jaaral fima jaar rek ci am du khudos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al kawlahi ba dajé barham diop nga jang tarikhu seydi alhadji malik ba dajé cheikh ibou sakho mas na ko ben way maneko kep kuni won buma gison cheikh ibrahim niass al kawlahi defal ko nangam nga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niass doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk penc mi yaqku
ñu defaraat ko ci seen xam-xam. ñett ñooñu ñan la? Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi, Barham Diop Al-Kawlakhi, Cheikh Ibou Saxo, Serigne Sambay rahimahullah, ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a. ñepp leen amal njukkel fii ci Sénégal. Parce que desordre biñ fi fekkoon, fawda biñ fi fekkoon, li may faral di wax, li kulli makan, maqal. Léeg-léegi xale yi ni ma dañoo bëgg nga defal waxtaan ci tasawuf, man yéen soxlawu leen tasawuf. Loolu ka ko war na wax ba mu ca jotee waxoon na ko lam cay wax. Parfois rek ma waxtaane tuuti tasawuf. Waaye yéen xale yi li ngeen soxla du loolu. Kenn ku ne ak jamonoom ak ñam dajeel, yéen xale yi li ngeen soxla mooy ku dugg ci seeni 18. Ñi leen bëgg a firéw li. Waykat ba da koo waxoon, waykat ba dañoo daje mu ni lal te bañ a lalli. Ma ne ko loo fi lal dinaa ko lalli. Yow yàq gone yi nga bëgg. Loo fi lal dinaa ko lalli. Loo fi lal dinaa ko lalli. Wax naa ko benn wahabi yu bari ci démb. Man leen lu ngeen fi lal rek ci jéem a tewari gone yi ak di philosophe philosophe lu pour na xale yi lu ngeen fi lal ma lalli ko. Loolu laa waxoon waykat. Lu ngeen fi lal dinaa ko lalli. Incha allahu taala. Insha allahu taala. Moo tax bi may def bayaan ci jumaa ji am mbokk mun ma waa dañoo bëggoon nga yam ci diine ji rek. Maanaam daal nii la ñuy jullee, nii la ñuy woore, njàpp nii la. Ma ne ko loolu kon ma bàll leen fi jumaa ji te dem. Loolu téeméeri junni at ak ñi di ko wax te gone yi defaruñ. Mu ne ma ne ko gone yi da ngay tolloog ñoom, wàcc ba tolloog ñoom. Xaatibi naas ala aqri xulu ala qadri xulu ba nuñ ko waxee sax ala qadri. Ni ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon xaatibi naas ala qadri uqulihim. Ngoog sallallahu alayhi wa sallam nee na wax leen ak nit ñi fi ñu toll, fekki nit ñi fi ñu toll nga wax faak ñoom. Xale yi ay nii la ñuy julleeg, nii la ñuy woore, da leen a defar. Ma ne ko da ngay wane sëriñ su jubadi ji juba sëriñ su jubadi si ba xale yi xam ni sëriñ si dañoo jubadi ngir ñu mën leen a moytu ba duñ leen sànq. Nga wane ni ci aada yu dëng yi ba xale yi xam ni ñii dañoo dëng. Bu jëkkoon daanaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek. Bi amee ay nit yu jóg dugg ci internet bi bëgg a firéw li gone yi wan leen ni sëriñ si ngeen di topp waruñu leen a topp, ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw. Ci laa wan ñu ko waat nag ma ne xaaral ma defaandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam, teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soo ko delluwaat ci la ma nekkoon. Loolu ñun ñëpp ko jàng ci alxuraan. Waxuma sëriñ si, waxuma sëriñ si, waaye yonent yi sax alayhimu salaam, yonent yi alayhimu salaam suñ borom dani maa leen yónni. Mu ne ba ma leen yónnee am nañ ay seeni sët yoo xam ne ña nga caw yoon ni coow ci alal kitaab wa sunna. Mu ne waaye nag am na ci ñoom seen sët yi yuñ fi bàyyi ñoo xam ne ñoo gën a dëng xalaat. Yonent yi laa wax de loolu alquran la. Bu ma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala xad arsalna nuan wa ibrahima wa jaalna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba fa minhum muhtadin waaye wa kasirun minhum fasiquna. Man yàlla maa yónni aadamam ñaareel mu yont yàlla non maa yónni ibrahima alayhima salaam. Mu ne ñoom ñaar ñooñee bàyyi nañ fi ay sët yoo xam ni ña nga ca yoon wa ni coow ci alal kitaab wa sunna. Mu ne waaye am na ñoo xam ne nag ay saay saay lañu, faasix la yàlla wax, faasix. Noonu la amee ci sëriñ si suñ sëriñ su njëkk si taxawaayu prophète lañ taxawee ci kaw suuf di ñu éduquer di ñu yar. Waaye suñ sëriñ soosee bàyyi nañ fi ay sët yoo xam ne ñoo gën a dëng xala, loolu xam nañ ko. Waaye est ce que loolu nag dana tax ñoom ñu yóbbaale ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ci ak njub, ñi ngi ci ak njub? Bu fekkee ni par loo tax na ngay dal ci kaw Cheikh Mountakha wala ngay dal ci kaw Serigne Babacar Sibou Tiwaone te ñooñu yow xam nga ne ñoo la gën a jub, gën laa ragal yàlla, jaaruñu ci ndaw,
waaye tey boo bëggee koo xas kay seetal keneen, waaye ñii kay